0: Sanarala da fatan kana tare da biyar sitwa ka mita 94.6 kuma ana jin dadin kasancewa tare da mu a tare wannan lokaci. Yanzu agogo muna cewa karfe 6 sura minti 5 ga nan shirin mu na tafarkin sira tare da Malam Albashir Tahir.
1: A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سجرما ما سدرجة بركة مدساك هدوا أتكم والنشري ميتالين البركة تفرك الزيرة إذن بكم أنتبا منا بيان صفر يدعك استخارة منجاب نفرق ودمتون زيي yayi alwala cikakken alwala yayi sallar nafila raka'a biyu sallar da ba ta farilla ba a lokacin da ke halalta yayi sallar nafila kuma mun ji cewa yin istikhara a sulusin dare na karshe yafi fadala kuma yafi muhimmanci da saurin karbuwa kuma darasin jiya mun ji yadda ake yin addu'a ta istikhara insha Allah ta'ala darasin mu na yau za mu ji fassara addu'a istikhara wanda muka ji jiya addu'a ni tace kamar yadda manzo Allah yace in dayan ku zai yi yayi niyyar yin wani al'amari in dayan ku yayi nufin yin wani abu yayi sallar nafila raka'a biyu wacce ba ta farilla ba sannan sai yace ya Allah lallai ni ina baka zabi da iliminka domin kai ne ka san dukkan komai ina neman kaddarawanka da ikonka kai ne mai kaddara komai mai ba da dukkan komai kuma ina roƙonka daga fadalanka mai girma domin lallai kai ne mai iko ni ba ni da iko kai ne masani ni ban sani ba kuma kai ne masani abin da ya buya ya Allah in ka kasance ka san lallai wannan al'amari a nan wajen sai ka cire al'amari sai ka sa abinda kake so kai idan aure ne sai ka ce ya Allah in ka kasance ka san wannan aure ke ma haka zaki in aure ne sai ki ce ya Allah in ka kasance ka san wannan auren alkhairi ne gare ni a cikin addini na da rayuwata da kuma ƙarshen al'amari na Allah ka kaddara shi gare ni ka sauƙaƙe mini hanyar samun sa sannan ka yi mani albarka cikin sa idan ko ka kasance ka sani ya Allah wannan al'amarin da nake son yin nan sai ka faɗi abin aure ko neman matsayi ko makamancin sa in ko ka kasance ka sani sharri ne gare ni a cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na Allah ka kawar da shi bari na ka fidda sansa daga gare ni sannan ka kawar da ni barin sa sannan ka kaddaro min alkhairi duk inda yake kuma ka sa in yadda da shi idan kai wannan kai istikhara kamar yadda manzo Allah ya koyar da istikhara to kuma sai ka jira ka ga irin zabin da Allah zai maka bara mu sake maimaita fassarar addu'a ya Allah ina baka zabi da iliminka ina neman kaddarawanka da ikonka ina roƙonka daga fadalanka mai girma domin lallai kai ne mai iko mai kaddara komai ni ba ni da ikon yin komai kai ne masani ni ba ni da sani kuma kai ne masanin abin da ya buya ya Allah in ka kasance ka san wannan al'amari da nake son yi muka ce a nan sai ka faɗi sunan abin in ka kasance ka sani alkhairi ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ka kaddara shi gare ni kuma ka sauƙaƙe min shi sannan ka yi mini albarka cikin sa in ko ka kasance ka san wannan al'amari a nan ma sai ka faɗi sunan abin sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na Allah ka kawar da shi bari na ka kawar da ni barin sa ka kaddaro min alkhairi a duk inda yake sallan ka sa in yadda da shi yan wala masu albarka a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam dafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahul nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To idan mai kowa mai komai yake mu gobe sai saki jin mu dauke da wani sabon shirin na tafarkin sira. Biyar su ake sauraro yanzu kuma lokacin da za a saurari labaran safe. You're listening to 94.6 FM Radio Bauchi. Stay tuned for the broadcast of the morning news.

Tare fata Mr. Haruna jin dadin kasancewa tare da biyar sito kan mita 94.6 Umar Sharif da wakar sa rayuwa ta. To ne irin rayuwa kike yi? Kana rayuwa wadda ta gari ce ko kuma rayuwa wadda ba ta gari ba? To idan ka samu kanka cikin masu rayuwa wadda ba ta gari ba, ya kamata a cika yi rayuwa ta gari. Ana tare da gari ya waye, wato shirin nan na gari ya waye zangon kenan a biyar sito kan mita 94.6. To kamar da muka bayyana ma mai sauraro, za mu kawo muku shirin nan na sabon safe da misalin karfe 9:30. Yanzu da agogo muna cewa karfe 9:18. To bari mu koma ga wani wakar daban

0: kun ji abin da ya gaya wa ɗansa? Wala tusayyir kaddaka linnas, kar ka dinga ɗaga kai kana kauda kai kana kallon banza wa bayin Allah. Yace kar ka yi haka, jama'a kuna ji? Wala tamshi fil ardi marahan, kar ka yi tafiya a bayin ƙasa da takama, kar ka yi tafiya a bayin ƙasa da takama. Ka gaya mishi me yasa? Yace mishi ɗana, inna Allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur, Allah bai son duk wani mai takama. Al ikhtiyar shine ji da isa a rai,
1: na'am,
0: shine al ikhtiyar ji da isa. Mutum ya dinga jin ai su ne yan kai, ai su ne mu wai kai magana da shi ne wai da mu kake yi. Ikhtiyar kenan, kana ta nan yana kallon cin yana baka hannu ta nan. Ai kuma ta haka ne, galibi za ka ga wata ko hulɗa za a yi ita sai an kalli zaninta, haka ne ko? Yawa idan an ga talaka ce to ita bata kai a yi hulɗa da ita ba. Wata ma in ta zo falon, in ta shigo falon hajiyan, ga hajiyan da ƙawayenta akan kujera, amma ita bata isa ta zauna akan kujera ba. Saboda me? Wai saboda ita ba ta da shi, to ita ta hana kanta arziki. Laifi ta yi ma Allah ya bar ta matalauciya? Ba a ma mutum haka, ba a ma mutum haka, ba a ma mutum haka, ba a walakanta mutum laifinsa kawai don shi talaka. Talauci ya zama shi ne sanadiyar a walakanta shi? Baka yi ma kanka adalci ba, baka mishi adalci ba, baka yi ma Allah adalci ba. Wannan tsari ne na Allah, tsarin da ya ajiye wa bayi shi ne akwai mawadata, akwai matalauta. Wannan tsarin kuma duniya bata isa ta kawo da shi ba har abada. Nahnu qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah ya ce ni ne na karkasa arziki da hanyar rayuwa tsakanin bayi. Wannan tela ne, wannan kafinta ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne. Allah ya ce duk ni na bada wannan tsari. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, na fifita darajar sashi akan sashi. Wannan kafinta ne, amma sana'ar ba za ta iya rike mishi gidansa ba. Wannan kuma kafinta ne, yana da jarin da ya fi miliyan 5, haka ne ko ba haka ba? Wannan provision yake yi, provision bai isa ya mai cefanen gidansa ba. Wannan provision yake yi, yana da store da jarin da ya fi miliyan 20, haka ne ko ba haka ba? Allah ya ce duk ni ne. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, Allah ce domin waɗansu su riƙi waɗansu a matsayin leburori masu aiki. Wani kawai an bashi lafiya ne, iya aikin su sauke siminti da suga da shinkafa idan an kawo a tirela. Allah ce mun bar shi a wannan matsayin ne ba don ya mana laifi ba. Allah ce saboda in an zo da motar, an zo da tirela na siminti a samu masu sauke. Mun bar waɗansu talakawa ne, ba su da wadata a hannunsu. Allah ya ce saboda in motar ka ta yi kura a samu wanda zai wanke ma. Ba laifi yi wa Allah ba. Karka walakanta mutum wai don bayi da shi, karka walakanta mutum wai don shi bayi da shi. Idan wannan shi ne dalilin walakanta shi, wala tusayyir khaddaka linnas, malam me yafi addini daɗi? Inda wannan karatu tsakani da Allah muke yin aiki da shi, da duk ba mu huta ba, da duk ba mu huta. Ka dubi karanta su wa malam, kai da ɗan uwanka ka ji abu ɗaya ne, kimar kuɗi ne. Yadda kake da mutunci da kima, ba ka so a taɓa ka, ba ka so a ci maka mutunci, ba ka so a raina ka a walakanta ka, to ka tuna wannan ma fa in ka mishi haka zai ji ba dariya ba. Idan aka kawo maka labari wane ya yi gulmanka, ya faɗi mummunar magana a kanka, hankalinka ya tashi ka ji abun ba daɗi, kai ma faran da ka zauna ka yi maganar wani in ya isa gare shi haka zai ji, haka ne ko ba haka ba? To yanzu in a ce za mu yi karatun mu sa shi a cikin aiki, ba za mu huta ba? Wala tusayyir kaddaka linnas, yace ma ɗansa kar ka raina mutane, kar ka raina mutane, kar ka raina mutane. Wala tamshi fil ardi marahan, kar ka dinga tafiya kana takama. Inna Allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur, Allah bai son duk wani mai takama mai alfahari. Kamar yadda muka faɗa al-iktiyal a kirje ki mutum yana ji susu ne alfakar kuma shine albahari da baki ya dinga fada jama'a mun fahimta yace mushi karkai haka dana karkai haka me yasa baba yace saboda Allah bai son masu wannan halin idan ka siffanta da waɗannan halaye Allah zai kika jama'a mun ji Allah bai so kadan cikin ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna al-muslimuna ka rajulin wahid annabi yace musulmai kamar mutum ɗaya ne yadda ka danka akwai hannu akwai kafa kowanne da sunan sa ya tsuma kowanne da sunan ta ko wata girmanta ya tafi wani to haka annabi yace musulmai haka suke idza shtaka 'aynuhu ishtaka kulluhu idan ido na ciwo duk jiki na ciwo in kai na ciwo duk jiki na ciwo hannu ba zai yi kakkare ɗaya hannun ya ce a to ni in za a je gun dubawa ba ran je ni ba annabi yace tare suke tafi kafa shi ma zai fasa bukatarsa ya yi rakiya kai zai yi rakiya ka hannaye ya yi rakiya dukkan gangan jiki zai yi rakiya annabi ta kan sun musu duk inda ya tabo to shikenan wannan hannun ya kare wannan hannun yace to kai ka ci gaba da himmomin ka ni ba a duk inda mara lafiya yake mai lafiyan shi ma na wajen haka ne ko ba haka ba mala haka addini ya koya mana haka addini ya koya mana haka kuma aka umurce mu yi tarbiyyar ƴaƴan mu
1: now
0: inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur sai yace mishi wa qasid fi mashika wa qadud min sautika
1: inna ankara al-aswati la sautun hamid
0: bayan yayi mishi bayani akan takama da alfahari kuma Allah bai son masu yin waɗannan miyagun ayyuka sai ce mishi wa qasid fi mashika ka daidaita cikin tafiyarka
1: Allah ba
0: tafiya ta natsu tafiya ta sanin ya kamata kar ka yi tafiya gau wani kan kai cewa ne kuwa lafiya
1: Allah
0: kar ka dinga tafiya cikin takama da isa yanzu Allah ke karya al'amarin mai takama yana daga cikin mutanen da ba su sha duk mutumin da zai yi alfahari a rayuwa ko ya yi takama a rayuwa bayan abin da Allah ya mai tanadi na kaskanci a ranar alkiyama to a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci sai ce mishi waka sai fi mashi ka ne ta cikin tafiyarka jama'a muna fahimta nan uba ne ya ajiye ɗa yake gaya mishi to yanzu uban ma shi ma ba haka yake ba to ya za a yi gaya wa ɗansa to kaga ashe kenan kafin a ce ka tinkari ɗanka da waɗannan wa'azuzzuka kin tinkari ƴarki da waɗannan wa'azuzzuka ashe akwai buƙatar mu mu fara gyarawa sai mu dora su a kai ko mun gaya musu kuma sun ga haka muke rayuwa abin sai ya zo mana cikin sauƙi abin sai ya zo mana cikin sauƙi idan muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu in muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu
1: na'am
0: wata siffi mashi wata duk mai sautin ka dinga rintse sautinka kar ka dinga magana da mutane kana iyo kar ka dinga hargowa kar ka dinga hayaniya ka dinga magana irin magana na natsatsun mutane wanda suka san ya kamata jama'a muna fahimta in kana magana ka dinga magana da kimanta kanka ka dinga magana kana sassauta kanka sassauta muryanka inna ankara al-aswati la sautul hamid mafi abin kyaman sauti Allah ce shine sautin jaki
1: Allah
0: a fara da ihu a gama da nishi harguwa hayaniya yace karkai haka idan wani na magana ka tsaya ka saurare shi idan ya gama kai magana in zaka yi magana kai magana gurgudun yadda za a fahimce ka yace ka dinga takaita sautinka ka dinga takaita sautinka ka zama matsakaici wajen abin da zaka faɗa sautinka matsakaiciya maganarka matsakaici magana yadda za a fahimce shi
2: na'am
0: jama'a mun fahimta
2: na'am
0: kalmomi na nasiha na ƙarshe da zan ambata mana kan jerin waɗannan darussa da muka gabatar shi ne ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kukan tarbiyya da muke kullum tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci jama'a babu waɗansu mutane ne suke zuwa suke ɓata mana tarbiyyan ƴaƴanmu ba mu ne ba muke ɓata kayanmu da kanmu mu ji tsoron Allah al'amuran tarbiyya al'amuran lalacewan tarbiyya ya kazanta mu ji tsoron Allah ba waɗansu ne za su shigo garin nan su ɓata mana tarbiyyarmu ba mu muke ɓata tarbiyyarmu da kanmu ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kar ka yarda tarbiyyar ɗan wani ko ƴar wani ya lalace ta hannunka karka yarda tarbiyyar ɗan wani ko ƴar wani ya lalace a tarbiyyarka karka yarda ka koya ma ɗan wani wani abun da zai ɓata mishi tarbiyyarsa karka yarda ka koya ma ƴar wani abun da zai ɓata mata tarbiyyarta karka yi magana da ɗan wani irin maganar da zai ɓata mishi tarbiyyarsa karka yi magana da ƴar wani irin maganar da zai ɓata mata tarbiyyarta jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah dukkan waɗannan ababa Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu akan su ranar karkiyarsa babu wani wanda zai zama sanadiyar kyautatuwar al'amarin wani ko lalacewar al'amuran wani face yana da kamisho akan abin da ya faru har zuwa ranar karkiyarsa al'amuran gurɓatar tarbiyya sun fantsama a cikin al'umma abin da ya shafi zinace-zinace ya yi yawa ya ƙazanta a tsakanin al'umma abin da ya shafi matiko ya yi yawa ya ƙazanta a tsakanin al'umma harkar luwaɗi ta ƙazanta ta yi muni a tsakanin al'umma dukkan irin waɗannan miyagun ayyuka jama'a yaya za a yi rayuwa ta kyautatu yaya za a yi Allah ya albarkaci al'ummar da ta doge akan waɗannan miyagun ayyuka shaye-shaye ya ƙazanta ta inda kai baka tsammani ga malam mamunawa akwai matar da ta yi jinya aka kawo ta asibiti aka kwantar da ita ta yi kwanaki a asibiti saboda rashin lafiya ya tsananta mijinta shi bai sani ba ashe shaye-shaye ta yi wallahi tallahi wannan shaye-shaye da ake yi abinda ta yi
3: shi bai sani ba shi bai sani ba harkar ya shiga cikin matan aure matar aure a ɗakin mijinta tana ma'igo da wata tana tana shaye shaye a cikin gida miji bai sani ba wannan uwan yaushe za ta iya tarbiyar ƴaƴanta da za ta yi ba idan ka hau kan Facebook ko ka hau kan WhatsApp ko dukkan irin waɗannan kafofi na sadarwa ka yi ta yin abin da ranka yake so saboda kana ganin duniya ba mai kallon ka ubangijin sammai da kasai yana gani ko baya gani yana gani duk abin da za ka yi tsakaninka da wata ka tuna kana da uwa kana da uba ka tuna ubanka ba zai so abin da take yi ba ka tuna uwarka ba za ta so abin da take yi ba ka tuna cewa kana da ƴa kana da kanne ka tuna cewa kana da ƴaƴa kana da kanne ka tuna abin da yake faruwan nan kai ba za ka kama ƴarka tana yi hankalinka ya kwanta ba za ka samu ƴarka a wannan yanayi hankalinka ya kwanta ba muji tsoron Allah kar ka zama sanadiyar lalacewan dan wani kar ka zama sanadiyar lalacewan dan wani wadansu ayi chatting da matan aure ayi soyayya da matan aure wadannan ababa ba abin da za su haifar a cikin al'umma idan ba fitina ba Allah shi yake da wuta shi yake da aljanna Allah shi yake hisabi kuma ya ga abin da kai wanda kake boyewa ba sa hisabi wanda kake boyewa su ba sa hisabi ba su da wuta ba su da aljanna wanda zai ba hisabi shi ya ga abin da yake faruwa
4: Allah ya saka aljanna
3: amin wani sana'ar sa ya saro fina-finai ya shigo da shi cikin al'ummarsa wani dila ne na wiwi wani dila ne na kwaya duk waɗannan shaye-shaye da ake yi kana jin ya koyi wa hukuma ne wannan shaye-shaye waɗanda suke wannan saide-saiden za ka tashi fa a ƙwaryar cikin gari da ka san ga gida kaza ana mishi kirari da gida ne na sai da wiwi sai ya shekara 20 gidan a sanin ka kai ka san gidan yana nan sun hukuma ba san da wannan gidan ba ne kamar da ka samu wataƙila ne wannan gidan akwai return da yake ba mu waɗanda ya kamata su taka mu abin birki gaskiya ne ko ba gaskiya ba idan aka yi harkar akwai abin da za a takura a kai musu me za ka yi da kuɗin halakar ƴaƴan bayin Allah ka kawo magunguna a chemist ɗinka in shaye-shaye sun zo sun saya saboda kawai za ka ƙara wani abu a kai ka samu wani abu da kake ganin za ka yi rayuwa da shi kai ka bar ɗan wani ya je ya ɗalɗalce a ce da hannunka wajen ɗalɗaltar da ƴaƴan jama'anka ƴaƴan al'ummarka ƴan uwanka ka sa hannu wajen lalace wasu to waɗannan ababa ba waɗansu ne suke yi ba ba aljanu ne suke sayar da ƙwaya da wiwi ba mu dai jama'ar mu mu muke kayanmu da kanmu da kanmu haka ne ko ba haka ba idan mun ce za mu gyara mu daina za a sayar in mun ce mun daina sayarwa aljanu za su zo su ce ba bari sayar ne to mu ji tsoron Allah duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka mu ji tsoron Allah mu kyautata ayyukanmu abin da muka yi a baya na laifuffuka mu tuba ma Allah mu tuba mu gyara muna da dama kofar tuba tana buɗe ko tsafi mutum ya yi ya tuba Allah zai yafe shi babu laifin da mutum zai yi ya koma zuwa ga Allah ya tuba ma Allah Allah ya ce ba zai yafe shi ba mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara za mu samu taimakon Allah akan tarbiyar kanmu za mu samu taimakon Allah akan tarbiyar ƴaƴanmu za mu samu taimakon Allah duniya da lafiya za mu wanye lafiya za mu gamu da Allah lami lafiya Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya albarkace mu ababen da muka ambata Allah ya sa mu su albarka Allah ya ba mu lada a kansu kurakuranmu Allah ya yafe mana wani sati insha Allah sai mu zo mu dora akan tafsirin mu na alqur'ani da muke yi Allah ya sanya albarka a ciki muna tare da dan uwa malam Inuwa
5: wanda ɗaya ne daga cikin lecturori na Bayo University wanda ya kawo mana ziyara na waɗansu kwanaki da shi da iyalansa. Muna roƙon Allah ya mishi albarka, Allah ya mishi albarka, Allah ya ƙara mishi lafiya da imani da basira. ‘Ya’yansa Allah ya musu albarka, Allah ya tashe su a cikin imani. Iyalansa Allah ya musu albarka, aikinsa Allah ya tsarkake mishi ya sa mishi albarka a ciki. Muna roƙon Allah ya saka mishi da gidan aljanna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu

0: mai tare da 562 akan mita 94.6 da fatan zamana dan ahuwa don dan rashin jinmu da aka yi kamin nan an saurari wato shirin nan na daga majalisin alkurani sai kuma idan Allah ya kai mu wato da misalin karfe 10:03 na ranar juma za a saurari wato sabon shirin na daga majalisin alkurani biyar sito ake sauraro akan mita 94.6 ta nan ba da juma ba za a saurari shirin na gaba wato shirin nan na labarin wasanni tare da Imran Yakubu Galaje da kuma Abdul MP3 a ci gaba da kasancewa tare da BRC2 mita 94.6
1: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kowa shine karfin ka.
2: Wasu suna yada karairayi cewa kuri'a bata da amfani.
1: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe kana taimakawa wurin zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
2: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
1: Idan kuma ka riga kai rajista, garzai ya karba katin zaben ka na dindindin, wato PVC a ofishin INEC. Mafi kusa da kai
2: ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya
1: tsarin zabe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRF don ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zabe
2: mara hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zabe domin ingantacciyar demokradiyya
1: ƙuri'arka muryarka makomarka
2: wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yada labarai da sadarwa ta jihar Bauchi
0: biyar sito ake sauraro akan mita 94.6 yanzu lokaci ne kuma wanda za a gyara zama don jin shirinmu na gaba shirin nan na labarin wasanni tare da Imran Yakubu Galaje da kuma Abdul MP3

0: Shirin da ɗan gari dai, a yau ya leƙa ne garin Janguza da ke ƙaramar hukumar Tofa da jihar Kano da ke yammacin Nigeria. Garin Janguza dai gari ne mai ganuwa wanda wasu fatake suka kafa shi fiye da shekara 300 da suka gabata. Na kuma dangana da fadan garin na Janguza da ke jihar Kanon Dabo, wanda na yi katarin zantawa da wakilin dagaci, amma na fara tambayarsa da sunansa.
1: A sunana Ɗahiru Hudu Janguza, ni ne wakilin dagacin Janguza a Lajuhudiyar. Wannan gari namu tarihinsa a takaice zai kai kamar shekara 300 da wani abu. Shi kuma kafuwar wannan gari asali fatake ne, da yadda muka samu labari ga magabata. Jeji ne garin, hanya ce ta fatake inda suke safarar abinci su je su so abinci daga can su wuce. A daidai wannan garin Janguza akwai rijiya wanda suke yin zango, suke amfani da wannan ruwa.
0: Su fatake ne wani iri ne, daga ina suke?
1: Suna ɗauko kaya ne daga yammacin Kano zuwa cikin garin Kano, abinda i kudu da Kano. A lokacin jakuna ne suke amfani da su, suka sami guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji, shi ne suke zango su ajiye. Daga nan kuma wannan i zauna, wannan i wuce, har dai gari ya kafu.
0: Amma idan haka ne, kabilan ina ne usulinsu?
1: Su kusan kabila ɗaya ne. Idan aka ce Hausawa, maybe za a iya sanwa akwai wasu ƙabilu wanda yake sun yi gaisan gaure da Hausa, kamar irin su Hausa Fulani, Barewari da sauransu da suka kaure.
0: Shin kuna da ganuwa?
1: Tabbas muna da tsohuwar ganuwa wacce yake ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na bariki da firzin da wannan ba. Tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka za ka tabbatar da cewa i gari na da gama.
0: Garin da ke da ganuwa a tarihin lokacin yaƙi ana yin sa ne domin kariya. Shin kuma hakan ne ko ko yaya?
1: Eh, gaskiya ba ni da wannan tarihin na yaƙi-yaƙi gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke. Amma dai tabbas gari ne, tsohon gari ne, domin shi sila shi wannan Janguza ma da ka ji ana faɗi, shi ma kamar yadda kake a fadar nan basarake, kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganin sa. Domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu, su ne yan fadar sa ake ganin sa suke bin sa. To daga nan kuma ya kan ratsa duk wasu iyakoki na ƙasar Janguza, za ka iya ganin sa a kowane irin iyaka. To amma dai akwai babban makwancin sa wanda yake shine yamma da gari, ya fi sama a nan. An fi gani idan duk inda za a gan shi in za ka bi shi za ka ganin zai je ya shiga.
0: Tunda haka ne, shin fatake ne suka samu wannan guzan koko ya same su ne?
1: Fatake ne suka samu, ai shi ne dalilin da ya samu garin na sunan Janguza. Kuma gurin ja ne, maimakon ka ga baki-baki da yarfe-yarfen rawaya-rawaya haka, to shi ja ne, shi ne aka samu garin ya samu Janguza.
2: To baya ga suna Janguza, da kila yana da kirari ko take garin?
1: Ai kuma ana ce masa Janguza ta malam mai.
2: Wa ne ne malam mai?
1: To shi kuma asali basarake, kamar irin sarakunan nan, ka san gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka, kamar ko gagararru ne haka, ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka, sai a ɗauki sai a kai shi wani ƙauye ya ɗibi gona, sai ya zauna, sai ya zauna a cikin wannan gari. Ya zama kuma ma bai zama shugaba ba, to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gida. Kuma duk inda yake yana ansa wannan suna na masarauta. To shi ne shi wannan mashin, iyayensu su ne, su ne aka kawo su daga gidan sarki suka zauna.
2: Masarki kenan?
1: Eh, to gaskiya ba zan iya tafiya ce sarkin da ya turo wannan bawan Allah ba.
0: Garin Janguza wani sana'a ta yi fice da shi ko ta shahara?
1: Na farko dai kamar nan gidan nan, kafin a kira shi gidan mai gari, gidan masaka ake kiransa. Mu masaka ne, muna da sana'ar saka. To kuma a yanzu dai kam, da zuwa shekara kamar 30 baya, mun fi shahara da sana'ar hannu sai noma. Muna da 'yan goko gaskiya.
0: Wani yin ci gaba kuka samu tsawon shekaru 300 da suka gabata?
1: Ci gaban da zamu ci, na farko da muna da wahalar ruwa, amma yanzu gaskiya mun fita daga matsalar ruwa. A Janguza duk inda ka laga, ina tabbatar maka yanzu kaf unguwa ɗaya ce muka tabbatar da tana da 'yar yar matsala ba wani matsala gaba ɗaya domin suna da ruwa sosai muna da scandal akwai jinya akwai siman a cikin bariki akwai anan wacce take haɗe da primary school
0: wani bariki kenan
1: Janguza bariki
0: to shin kuna da wani kalubale a cikin wannan gari na Janguza
1: bukatan mu a da gwamnati a cikin wannan gari namu na Janguza shine maganar hanya akwai hanya da ta haɗa da tashar Kadiri zuwa cikin garin Janguza kuma wannan hanyar billahi wa rasulihi ba mu da hanyar da ta wuce ta
2: baya ga ita ba
1: sannan kuma muna da matsala gurin da wani guri da ake ce masa Mahuwa wanda yake kumar muhalli ta samu ta jiha karkashin birnin wanda ake zubar da najasa a wurin wato a toilet idan aka ɗebo ake zuba da bai damun kowa sakamakon ya dan yi nisa da jama'a amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas sai ka ji a wannan najasa tana bugunka kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin muna roƙon gwamnati don Allah ta canza wa mutanen nan da gurin da ya fi dacewa da su domin lafiyarmu da ta 'ya'yanmu
0: Malam Dayo Hudu wakilin dagacin mai garin Janguza da ke karamar hukumar tofa ta jihar Kano wakilin mai garin ya koka kan wajen zubar da najasa da rashin kyawun hanyar gari Honorable Nafi'u Garba Yarimawa shine shugaban karamar hukumar tofa na tambaye shi akan wannan korafe-korafe da aka yi
2: wannan hanyar daga tashar Kadiri a wanda yake cikin Janguza gaskiya tsakanin Allah ba a kawo mana a rubuta cewa ana neman wannan abin nan ba mu san ba a zo mana da wannan korafin ba amma magana hanya da ta tashi daga rijiyar kare ta shiga cikin Janguza wannan mun san ta kuma muna iya kokarin mu akan ta annoba wannan annoba ta corona ita ce ta dakatar da maganganun ce sa amma da ba da haka ba Allah ya sa da yanzu ma abuwa su yi nisa to akwai batu kuma da suka yi na zancen waje da ake zubar da najasa a kwana ko ta huwa ne da sauransu na san wajen a kwana ma huwa ne in ka shiga daga cikin ciki ba inda za a yi wasu gine-gine na wajen gida 500 to mu gaskiya har yanzu ba wani wanda ya zo ya kawo mana wannan ishu din a rubuce cewa ga abubuwan da suke damun su a yanzu tunda Allah ya sa mun ji za mu iya yin mu ga mun dauki mataki akan abu kan Allah ya sa ta za mu iya yin mu je ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Kano
0: Honorable Nafi'u Garba Yarimawa kenan shugabar karamar hukumar tofa a jihar Kano Najeriya a dai gai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin na daɗan gari wanda muka cilla garin Kano a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi da ke ɗaukar nauyin shirin sai ni da na shirya na gabatar Imrana Yakubu Galaji nake muku fatar alkhairi da zama lafiya sai anjuma

0: và điều cay đắng cho nên như vậy kết quả khi chúng ta bị chìm vào cái nghịch cảnh của in nhật thôi.
1: Nếu sao chỉ bị chìm vào đó, thì đến một chiều nào chúng ta cũng là người già cả ba. In cái người già đó cũng là người sẽ ai ấy chụp được đúng như thế ba. Khi khi người đang ra kia đó, thế là đang cả ba ở sân cả.
2: Nhị nam quan cầu lên nào bác mà nó già nó sử dụng gì?
3: Số không phải một
2: vài lần ba.
3: Khi xa vào đó thì cái bác cũng được sử dụng cố đủ gì. Đã được ưu tiên nhiều thời gian cố đủ gì là trong cố này.
4: Ya can din ma zamu ba ku ya can zamu duba zamu lokaci musamman live program zamu ba ku kamar minti 30 duk sati
5: wannan da wasu muryoyin duk za su zo muku ne ta cikin shirin tare da ni sha'ayawa Adamiya Hajji mai tare da gidan rediyon Bauchi BRC. Assalamu alaikum, barkanmu na sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro. Shirin da hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC ta ware domin bibiyar al'amuran ƙungiyar masu sauraro da kuma tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin yin mafita da ba da shawarwari idan masu sauraron na biye da mu ta cikin shirin da ya zo kafin wannan. Ya ji mutane shugabannin ƙungiyar masu sauraron BRC cikin tattaunawa da su kan nasarar da suka cimma tsawon shekara guda da suka yi a kan mulki. A yau shirin ya kasance cikin ayar ƙungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi ta wani ranga da gidajen watsa labarai a jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar kwaro Abdulmajid Sama'il Albarrami domin ganawa da iyayen ƙungiya da suke shugabancin kafafen yaɗa labarai a jiha da kuma karɓar shawarwari da ɗaukar miƙati na gagarumin taron wayar da kai da faɗakar da al'umma dangane da zaɓe da ke tafi na 2027. Ƙungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai sun tsara yin wannan gangami ne domin kaucewa amfani da matasa wajen dangan siyasa da kuma ƙaurace wa tashin hankali gabanin zaɓe da kuma bayan zaɓe da kuma wayar ma al'umma kai wajen la'akari da zaɓen shugabannin da suka dace da kaucewa son kai a lokacin zaɓen shugabannin da za su gyara gamar al'umma. A yayin ziyarar tawagar masu sauraron sun fara ne da gidan rediyon Eagle FM Bauchi. Shugaban ƙungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi kuma Abdulmajid Sama'il Albarrami shi ne gabatar da ƙungiyar da bayyana maƙasudin ziyarar nasu kamar haka.
6: Mun zo ne na shawarwarin ku a matsayin ku na iyaye, saboda nan ba da jimawa ba akwai wani abun da ƙungiya suka taɓa yi sama da shekara 15 da ya wuce, wanda a wancan lokacin a gidan rediyon Bauchi aka fara yin wannan, wanda ƙungiya ita ma ta takofa a irin yanzu yanda ake samun zamanin siyasa ya zo, inda za a ga mutane matasanmu sun shiga dumin shaye-shaye da bangar siyasa. A shekara 15 da ya wuce an shirya irin wannan taro domin yadda za a yi a faɗakar da matasa da jam'iyyu da su kansu masu takara da haɗin gwiwar hukumar zaɓe da kuma su shugabannin tsaro da suke duka a nan faɗin jihar Bauchi a haɗu domin a wayar da kan al'umma yadda za a yi zaɓe lafiya. Kuma a wancan lokacin mun wannan irin shirin a yashiyar Bauchi ta Kudu ne, to amma mun ga an hana sa saboda a shekara ta 2011 kowa ya san irin rikitan zaɓen da aka samu, amma an fi samu a yankin Katago. Saboda a wancan lokacin mun taɓa taɓa mun ɗan takakari da abin nan na yankin Bauchi ta Kudu, kusan nan ba a yi rikicin da aka yi a can ba, to amma can gaskiya an samu rasa rayuka da abubuwa da dama. Wannan dalilin ya saka muka ce za mu shirya irin wannan taro, kafin mu fara komai muka ce za mu zo wajen ku a matsayin ku na iyaye yanda za mu yi mu tsara irin wannan, duk da mu muna da isurocin da muka yi wancan karan, amma muna son mu karɓi naku a matsayin na iyaye saboda a sauran sun ce abin da babba ya hango ya mu bari ya hango ba. To wannan dalilin ya saka muka ce za mu fara bin dukkanin gidajen rediyon, kuma za ku rubuta jinin muna zuwa wajaje da dama saboda yadda za mu yi shi abin yadda ya kamata. To amma matsayin ku na iyayen mu muka ga dacewa a ce mu fara zuwa gaba gare ku domin a gabatar muku da wannan kuma karɓar shawari kuma mu yi amfani da shi domin nasara. Mun faɗa wa duniya irin gudunmawar da kuke wayar da al'umma wajen ganin cewa ba su an fitina-fitina a lokacin zaɓe ba, ko da yaya ma gidajen rediyon da gidan rediyon da za ta turo kiran ta ƙananan hukumomi don samar da ingantaccen sirrinkin sakamakon mai inganci na zaɓe. Ba kamar yadda ake yaɗa a soshiyal midiya abin da zai kawo tashin hankali ba.
5: Kammala faɗan dalilan ziyarar da shugaban masu sauraron kwamar Abdulmajid Abdullahi Birnin sai shugaban manajojin gidan rediyon Eagle Bauchi Kana, shugaban gidajen watsa labarai mallakin jiha Alhaji Muhammad Iliya Bello ya mallaki tawagar da kalamai da ƙarfafa musu gwiwa da tabbatar musu da ba su cikakken goyon baya.
7: A gaskiya na mun ji daɗin zuwan ku, kuma kun zo akan gaba don ba da daɗewa ba za a fara hidiman siyasa. Kuma babban abin da yake ɗaga mana hankali shi ne shaye-shaye na matasa a ɓatar musu da hankalinsu
3: a dan kankanin wani abin da bai isa komai ba su je a yi ta masifa a yi ta bala'i a ɗaga hankalin al'umman jiha baki ɗaya a wani lokacin mu har ya zo ga rasa rayuka. Ita siyasa wani yadda na fahimce ta wani abu ne wanda za a yi don a gayyaya za a yi tallafa taimaka al'umma to sai zaman to kuma an zo Allah ya za a yi a kasar jama'a. Na ga al'amarin an samu shock contradiction wannan yayi nan wannan yayi nan to amma tunda har ku kai hangin nesa ku kai tunani cewa to da wurfe ya kamata mu fara wayar da kan jama'a ina ga kun yi kyakkyawan basira kuma shawaran da zan fara ba ku shine dole ku nemi haɗin kan sauran kungiyoyin ku yi tafiya daya in kun lura da siyasun nan ma ai akwai abin da ake kira conference of political parties ko duk jami'in sun haɗu gu daya abin da suka ga duk da yake sai a ce ko wannan abin karmi to kuma haka za ku yi in kun yi wannan babban nasara ne. Na biyu watakila shawaran da zan ba ku shine dole sai kun nemi haɗin kan su kafofin yaɗa labaran nan wakilansu ne da su ba ku a zo a zauna tare a yanzu da muke zaune da kowa muka ce ga shawarwari ɗaya biyu uku wallahi da mu yi tuya mu manta da albasa ni ina muku alƙawarin na ba ku manaja na shirye shirye tsohon kwano baya lamba duk shawarwari zai ba ku kuma shugaban Odugbo ne kaga in ta biyo ta wajen Odugbo ma ya san komai yawa duk lokacin da ku yi kunne ni ko DRC ta ba ku ne wani manaja ko wani dai ma'aikaci albarka wai sai ku zauna yanda ku yi mana tebulin wannan abin kuma su tebulin za su gaggaya muku. Na biyu ko an ki ko an so sai mun ba ku goyon baya haɗin kai menene goyon baya da haɗin kan nan dole mu ɗan ba ku su dabi airtime ko minti 15 lokaci lokaci ku packaging din program din ku da wayar da kan jama'a ku zo mu ba ku wannan lokacin su ma sauran kafofin yaɗa labarai BRC albarka kuma dole sai sun yi haka sannan in ma kuna da wani ɗan jinjir na faɗakarwa wanda bai shiga minti ɗaya shi ma ya kuke kira mai ku gani mummuna kuma ya za a yi a gyara shi ku yi wannan producing jingle din kamar yadda nake muku alƙawari a nan Igor Radio na tabar in kun je BRC ma ba za ku samu matsala ba wallahi in ku kai wannan gudunmawan da za ku bayar wallahi ku kanku sai kun zo kun yi mamaki a yi zaɓe lafiya a gama lafiya cikin nasara ba in ji ɗan ƙoro ya ce ko ɗan kaza ba a kashe ba ai kaga mu nasarar mu kenan.
8: Daga gaban shugaban gidan rediyon Igil Alhaji Muhammad Umar Bello Sauta Wagan ta Nausa zuwa gidan rediyon kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Bauchi wato ATAF Radio bayan shugaban ƙungiyar masu aure na jiha kwamar Abdulmajid Abdulmajid ya gabatar da makasudin ziyarar nasu sai manajan gidan rediyon ATAF Malam Abubakar na Alola Musau ya fara da tabbatar musu da cewa alaƙa da ke tsakanin su ba na yau ba ne ya bayyana musu wannan tsari da suka bijiro da shi ya yi daidai da tsarin gidajen rediyo musamman su da suke cibiyar koyar da ilimi da kuma ba da shawarwari wajen gujewa da shiga hidimin siyasar jam'iyya da na ɗan takara.
9: Yawancin ku muna tare tun shekaru da yawa tun muna ɗan fara koyon abu har ba wai muna mun iya bane har yanzu muna kan koyo ne kuma a wancan lokacin ma wasu kun da a ce su ma sun kasance tare da mu ɗin su ma da yanzu duk ana abu ɗaya ne to amma yanzu ma abu ɗaya ne da mai saye da mai sayarwa ne kasuwa ba za su ɗaya ba zai buwa ɗaya so haka mu ɗin ma muke da mu da wannan ita ce dama ma ba association amma kamar ku da ba ku ne ya kamata mu mai partner da sannan wannan alƙishi da zan muku shine wannan gidan rediyo da ma kamar da na faɗa na training ne it's meant to educate kuma wannan abin da kuka ɗauko to shine muke kira political education awareness mu kuma abin da dama muke nuna ke so ya can din mu ma za mu ba ku ya can sai mu duba mu samu lokaci musamman yawa live program za mu ba ku kamar na minti 30 duk sati za ku ɗauki ya kuyi ka ɗaukan topic wannan satin za mu yi magana ne akan bangar siyasa tsakanin matasa illolinsa ko wani satin za mu yi magana ne akan muhimmancin mallakar katin zaɓe ko wani satin za mu yi magana ne akan waye kamata ka zaɓa shin da jira suna nan za ka ji qualities na mutum da ya dace a zaɓa duka wannan kula da daman da za ku yi shi kuma mu ma muna da daman da za mu ba ku wannan ya time din kuma mun muka alƙawari da garan har a gama zaɓe muka ba ku ya time insha Allah ba za mu fadin naku ba every week za mu yi shi kawai fatan mu shine a maintaining dokan kar a kira suna wani a zage shi kuma kar a kama suna wani ta ce ya fi cancanta idan muka yi haka ba ya zama kamfani ne so wannan takarar ma zai zo shi ce dole dole mu bashi da kuma wannan alƙawarin da na muku insha Allah na yi shi a madadin gidan rediyon Hatsaf da kuma makarantar Hatsaf da daga kuma shawara da zan ba ku gaskiya shi ne shawara na farko mu'amala da wata jam'iyya inda shi dan adam yana son mai kyautata masa amma kar wannan ya sa ku ga gaskiya ku kauce mata shi kuɗi ko aka baka mai karewa ne.

0: ciwin ko kinawin program ko jok na imi eto ka sha ciwa ne eto kinawin kawo wallahi ko ne ba ku azuba to har kasa Allah kan ku da shi ku ba shi shawara
1: daga zangon ko da aikin jarida na atab tawagan tawara zango a gidan radio Nigeria Black FM Bauchi bayan sauraron jawabin su da shugaban gidan radio Malam Al-Qasim Bala shi ko ya ba wai na dangin masu sauraron bisa la'akari da suke yi wajen bibiyar abubuwan da ya dace da wanda bai dace ba ya ce wannan aikin da dangin suka shirya yi irin aikin da dama suke yi kenan ya jawo hankalin matasa wajen kaurace ma dukkanin wani abu da zai halaka su a lokacin gabatar da siyasa
2: kuma muna godiya da irin wanda kuke sanya ido akan abubuwan da suke faruwa har kuke gano abubuwan da muke yi sun dace da tunanin mutane ko ba su dace ba a harkar irin wannan aiki a fara na kira feedback ka samu response da wanda suke amfana da abin da kake yi ranar ne za ka gane ina kake kuskure ka gyara kuma ne kake yin daidai ka ƙara azama a kai kuma wanda ya identify da sana'arka har ya kafa ƙungiya na nuna wa bibiyar abin da kake yi to wannan kaga duk abin da yake ya kamata ka jawo shi a jiki wannan dalilai su suka sa ni da a tunani na nake ganin da mu da masu sauraro kamar dan juma ne da dan jumai in ba su ba mu in ba mu ba su to wannan taron da kuke kokarin yi abu ne mai kyau kamar kun shigo rigar mu ne tunda aikin mu yana cikin faɗakarwa da ilmantarwa kuma duk lokacin da aka zo shekarar zaɓe ko watannin zaɓe tana samun matsaloli kafin zaɓe akwai rayuwa lokacin zaɓe akwai rayuwa bayan zaɓe akwai rayuwa kenan kafin zaɓe kuna tare lokacin zaɓe kuka ɓata kuka ci mutuncin juna to bayan zaɓen ya kuke so to da dole za a ci gaba da mu'amala lokacin ne na jawo hankalin mutane ka guji abin da za ka zo da za ka iya kallon mutum ido da ido ba ta hanyar kalamanka ko wani abin da za ka shuka da sunan wai kake ci zaɓe ka roƙi Allah ka yi mutane jawabin me yasa kake neman muƙami kaza ka bar wa Allah ya ikon shi inda ban ka ne za ka samu ka irin siyasar da muke so kenan so ya amfani da wannan damar kamar da kuke shirin yi mu ƙara jawo hankali ƴan siyasa da mabiyansu wani bangar siyasa sa yara ko wasu matasa su ci zarafin wasu da sunanka wannan duk ba zai haifar da ɗa mai ido ba haka su matasan da ake amfani da su ba mai ƙaunarka ba ne zai baka ƙwaya ko ya ce ka ɗauki makami ka je ka illata wani me yasa shi bai ji yayi ba idan mutum yana so ka yi wani abu ya ja gaba inda zai ja ba ko ba zai sa ƴaƴan shi ko dangin shi ba kai kai ne banza kenan ko baban ka baya son ka an yi zata ka yi tunani in abin kirki ne da shi da ƴaƴan shi ya kamata amma ranar rantsarwa daga shi sai iyalin shi za su yi wanka fes fes din su ji ana hoto ga yaro ga matar kai na kake a lokacin gaskiya ne ba ka cikin lissafi amfanin ka ya ƙare an ci baban daga ranar rantsarwa za ka gane amfanin ka ya ƙare ya fi yadda ka yi kan ka faɗa amma ni gaskiya ne rantsarwan ma yadda ya ka iyalin shi a ce kuna bayan shi daga ran dare ku tsayar da maza ya nuna da gaske kuna shi da ma wannan jami'in shugaban gidan rediyon Najeriya Black FM Malam Al-Qasim Bala yake ta akalan shirin namu na yau amma da yau kuma gudanar da gidan rediyon Bauchi BRC mai kula da shirin a kullum tukka Emmanuel Manzo ni da na gabatar shawara a da Miyaha na ce mu tarawar makon.

da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da PRC2 FM Gamida ta su inda 4.6 yanzu ko kuma muna cewa 12 daidai sanan muna gayyatar mai sauraro don jin shiri na musamman kan maganin gargajiya.

0: tare da biyar Ethiopian Bauchi barkamu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shiri na musamman shirin da ke tattaunawa da shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta kasa reshen jihar Bauchi. A yau ma da yardan mai duka mun kasance a wannan daki mai albarka inda zamu tattauna da shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta kasa reshen jihar Bauchi tare da kuma ma'ajin wannan kungiya. Shugaba, muna maka barka da zuwa. Gefe guda kuma akwai ma'ajin wannan kungiya, wato Malam Umar. Malam Umar, muna maka barka
1: da warhaka.
0: Kamar yadda shirin ya saba kawo mai sauraro, mukan tattauna ne kan manufofin wannan kungiya. To a yau ma insha Allah za mu dan wato dan dawo baya kadan domin mu ji wannan tarihin kungiya me yake dauke da shi, wani manufofi ne wannan kungiya take tare da shi. Shugaba,
1: na'am.
0: Ya tarihin wannan kungiya yake?
1: To alhamdulillah, ita wannan kungiya na Nigeria Traditional Herbal Medicine Workers Union kungiya ce da daddiya, domin kungiya ce da Sir Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto ya kafa ta. Tun lokacin ya kafa ta da suna Gamji Traditional Medicine, daga baya ta yi ta sunan Natinjuwa har ta zo ga wannan suna na Nigeria Traditional Herbal Medicine Workers Union. Wannan suna da nake magana ba mu muka bayar ba, gwamnatin tarayya ne suka ba da wannan suna, suka ce shi ne sunan da ya dace. Shi yasa ita kungiya ce da ta samu rijista, wato da gwamnatin tarayyar Najeriya. A takaice, wannan ita kungiya ce uwa, shi yasa ake kiranta haɗakar masu magani na tarayyar Najeriya baki ɗaya. Wannan kungiya da nake magana ta samu registration ne na abubuwa da dama fiye da sauran kungiyoyi. Akwai abubuwa da dama da muke kiransa gazette. In an ce gazette, shi ne ita ce kungiya. Tunda aka halicci Najeriya aka bata dama, wannan aka bata wannan ainihin wasiƙa daga gwamnati cewar ta jagoranci harkan maganin gargajiya, kuma ta sa ido kuma ta lura da kowace irin kungiya. To wannan a takaice. Kuma in ka duba, muna tare da label, muna da certificate na label, muna da certificate na trade union. Ba ma kawo maganin CAC, saboda CAC in babu shi ma ba za ku je ga wa'innan ka'idodin ba, wanda kowace ƙananan kungiyoyi kuma su suna gadara da CAC ne. Mun wuce matakin CAC, muna mataki ne na uwa ba da mama. Dukkan wata kungiya a jihar Bauchi, wannan ne aka bayar za ta hada kanta ta jagorance ta a wajen gwamnati. Kuma duk wata kungiya da ta samu matsala, to mu ne za a kira, za a zo a warware. Shi yasa muke kokarin hadin kan al'umma. Wannan a takaice shi ne tarihin kungiya.
0: Malam Umar, ya wani muhimmancin wannan kungiya take a kungiyance?
2: Alhamdulillah, masha Allah. Kungiya wannan union din tana da amfani sosai a gurin duk wani mai magani, saboda yanzu a yanda ake ciki ita gwamnatin tarayya, kamar yadda shugaba ya faɗa, wannan kungiyar mun ta zama gwamnati. Komai da a yi, wasu abubuwa duk gwamnati ne take tsara abinda da a yi, inda da a yi umarni a yi abubuwa, kaga ko dole a ce yanzu gwamnati ne. Ita gwamnati yanzu bata san kowa wani mai magani ba, duk wani abin da ya taso ta ƙarƙashin wannan kungiyar mu mai albarka ne. Da ta yi abu, idan za ta bada wani tallafin ta ko za ta bada wani gudunmawanta ta hannun wannan kungiyar ne, idan za ta sa, misali yanzu a kwanan nan an fara tantance masu maganin gargajiya, an fara yi a Sokoto da wasu sassan jihohi a Najeriya nan. Kungiyar mu ita aka bada alhakin su tantance duk wani mai maganin gargajiya na cikin ƙasar nan gabaki ɗaya. To don haka, ko kana cikin kungiyar mu ko baka cikin kungiyar mu, kungiyar mu ne za ta tantance ka. Mu dai muna kira ne, ko a wani kungiya kake, ko wani kungiya kuke da shi, ko kana nan baka taba rijista ba, ka zo ka yi rijista a wannan karkashin kungiyar mu, saboda a gode tare, a tsira tare. Kuma in ka zo kai, da ka samu amfano sosai, saboda misali yanzu kungiyar mu haɗaka ne wanda ta hada gamayyar masu magani gabaki ɗaya, misali masu Islamic medicine, masu sayar da itatuwa na maganin gargajiya, masu masunta, maharba, yan bori da bokaye, da malaman addini, duk wanda yake bada maganin gargajiya ya shiga ciki, da fastoci, duk wanda yake bada magani na gargajiya ya shiga ciki. In ka shigo cikin kungiya, muna yin wasu semina da wasu ƙarin ilimi da wasu abubuwa, ko taro aka zo aka yi, aka zo da a fado in su magunguna ko yanda ake wasu abubuwa a ilmanci in kai bako ne ka shigo ka zo gurin in aka fado wata magani ko wata fa'ida da kan kaman ma baka taba ma hidimin magani ba to ko irin wannan da ka amfana da abubuwa da yawa da kuma abubuwan da su iya bijirowa shi hidimin magani wani al'amari ne wanda akwai tsotsayi a cikin sa da abubuwa da yawa wani zai iya zuwa baya da lafiya ka dauki magani ka bashi ya ji ya mutu ko ya samu wani matsala wanda ba maganin kan bane ya sa ya mutu ko ya samu matsala to in a gargashin kungiya kake da a tsaya a bi kan kadin abun a ga yaya ne a sama maka mafita amma in kai ɗaya karan kanka daidai ka samu mafita ne ka shiga uku ka shiga halin aulai a takaice dai kungiya tana da amfani tana da mafita mutane su zo su yi rijista ko wanda yake sha'awar ya shiga magani mai zo ya rijista ana koyar da maganin wanda ma yake yi bai rijista ba ya zo yi amma wasu kungiya ne muna gayyatar su su zo su shigo saboda a gudu tare a tsira tare a takaice kenan.
0: Dr. Shafi'u Malam Umar ya yi bayanin gwamnati a ciki.
1: Na'am.
0: Shin akwai kyakkyawar alaka kenan?
1: Alhamdulillah ai alaka sosai ita kanta kungiyar yanzu ta zama gwamnati abinda yasa a jerin kungiyoyi na ma'aikata na ƙasa gaba daya wanda suke tare da Labour da TUC muna ciki. Duk wata kungiya a ƙasar Najeriya tana gadara ne da TUC ko kuma NLC to muna tare da su. Saboda shi yasa mu nace maka mun zama gwamnati duk ranar ma'aikata in da ai duk abin da za a yi mu ma da mu ake to kaga abu ta zama gwamnati sannan idan ka duba kamar yanda na baka misali ita kungiya ce wadda ba mu muke tsara abubuwa ba daga gwamnati ne in ta tsara abu kaga dan adam aka ce ga gwamnati ta tsara abu sai da gwamnati bata so ka kai abun ba to kungiya ce da take tafiya da zamani kuma kamar yadda ya bada misali akwai abubuwa da dama na ci gaba ba wai ga mai magani ba har ga al'umma saboda za a zamanantar musu da sana'a masu neman maganin gargajiya wanda da basu yadda da shi ba da za su samu gamsuwa za su samu nutsuwa matsaloli da yake cikin harkan maganin gargajiya kiran rashin tsafta da kuma wasu abubuwa na damfara da wasu abubuwa da ake na son zuciya to duka za a wayar da kan al'umma shi wanda yake harka wanda Allah ya masa baiwa in kana maganan baiwa duka a cikin hidimomi ba wanda Allah ya masa baiwa kirin mai maganin gargajiya duka a cikin sana'a in ana magana mai maganin gargajiya Allah ya masa baiwa amma duk wanda kake da shi idan baka zo ka bi tsari ba baiwan ba za ta maka amfani ba kuma duk yawan mai maganin gargajiya idan baku zo kun hada kai ku ba ba ku da wani karfi shi hadin kai shine karfin kungiya amma idan aka ce an farraka gwamnati bata san da mu ba kashi kusan 70 na harkan magani a Najeriya da maganin gargajiya aka dogara amma ba a bawa kwandala a gwamnati mai maganin gargajiya me yasa saboda babu hadin kai amma yanzu idan muka hada kanmu gwamnati tana so duk abin da za a yi har budget da mu za a ringa yi kuma ana so nan gaba a asibitoci ma a ringa samun masu maganin gargajiya wanda tuni manyan kasashen duniya haka ake yi bangaren da ya shafi na asibiti sai a tura asibiti bangaren da ba na asibiti ba sai a turo masu maganin gargajiya kar ka manta ilimi da mai maganin gargajiya yake da shi da ilimi na likita abu daya ne gaba daya manufar kawai a ceto mara lafiya ne wannan shi ne
0: wasu sukan ga kamar ai maganin gargajiya ba wai mutum ya yi karatu ba
1: na'am
0: so kawai mutum yakan iya matsantanta a
1: kasar an jarida akwai bambanci tsakanin yin makaranta da ilimi akwai wanda ya yi makaranta ba ya da ilimi akwai wanda bai makaranta ba yana da ilimi saboda shi harkan maganin gargajiya harka ce akwai wanda ya fi profession ilimi bai taba zuwa aji ba in ka zauna da shi ana magana ta ilimi ta abubuwa da ya sani wanda zai bada gudumawa shi yasa masana suka ce wanda aka kira shi da doctor duk mutumin da baka zauna da shi ya iya fito da wasu ilimi da ba mai ilimin in aka bashi doctor ba wanda zai ja ko mawaki ne in zai yi wata waka da ba wanda yake da wannan fasahar wakar sai shi dan an bashi doctor ba mai inkari to balle a zo ga magana da jinya an je asibiti likitoci professors sun yi duk abinda da su yi sun gagara mai magani na zuwa Allah ya nuna masa matsalan yana daukan abu kawai addu'a zai iya bayar a warke shi wannan in ka kira shi abinda ya fi professor ma ba laifi kai ba
0: wannan shi Malam Umar wani yunkuri kuke yi wajen ganin cewa kun tsaftace wannan sana'a ta ku
2: eh alhamdulillah tun wannan kan an jima da idan magana tsabtace sana'a saboda tunda masu ilimi musamman irin aka shigo cikin al'amarin saboda a gyara shi a tsabtace shi musamman abubuwan da rashin tsabta da aka ga mai maganin gargajiya ne kuda suna hawa da tina hawa bera kashin bera mai irin wannan kuma magani ne wanda ya kamata a sha a samu waraka kuma yadda aje a sha abu masu cututtuka to tuni kungiyarmu muna bi ana magance wannan matsalolin komai ana tsabtace shi yanzu misali akwai magungunanmu wanda yanzu akan maida magani tablet akan maida shi capsule akan maida shi syrup wani maganin in ka gani zaka dauka da kasan waje aka zo da shi kuma maganin mu akan yi packaging a fitar shi ma kasar waje kuma duka aje ayi amfani da shi wannan tuni muna tsabtace shi ana tsabtacewa ana komai kuma muna da tsare-tsare in ka zo gurin mu da ciwo ba za mu dauki magani bane irin yanda ake da dauka kawai a dumbuli magani a baka a ce ka je ka jika kai ta sha kawai ba iyaka ba adadi garin neman waraka kuma a je a samu wata lalura daban yanzu in ka zo gurin mu muna da na'urorin mu irin na asibiti muna da wasu abubuwan ma da a asibitin ma babu irin su duk na'urorin ne in ka zo da cuta wanda ake amfani da shi in ka zo da cuta da a ma gwaji ana gwada fitsari ana gwada jini ana gwada bayan gida ana kankaran fata ma duk a gwada a gane ya dame ka in an gano a san wani magani ne za a daura ka in an daura ka wani magani ne za ka sha ya yi sati ɗaya ne ko sati biyu kuma duk maganin da za a baka da dose ɗin da za a baka dan a baka in rabin teaspoon ne za ka sha da safe rabin teaspoon da yamma in maganin da cutar ya kai a sha cikin teaspoon ne da safe cikin teaspoon ne da yamma duka akwai in ruwa ne ma da milligram ɗin gejin da za a baka wanda za ka sha ruwa da komai da adadi da komai da iya zuwa baka da lafiya a sa ka a gwada nauyinka da tsayinka wani nauyinsa da tsayinsa ya kai kaza wani kuma nauyinsa da tsayinsa bai kai kaza ba wannan shi ne nauyi kaza da tsayi kaza ga gejin maganin da in ya sha zai iya amfani ma jikinsa ya kashe ƙwayoyin cuta shi kuma wancan bai kai wancan nauyi da tsayi ba shi ga iya adadin maganin da in an bashi zai iya magance cutarsa a takaice ne komai yanzu muna yin shi a tsari in ka je an gwada ka an yi komai a daura ka akan magani yanzu duk abin ana yin shi da ilimi ba a yin shi a duhu irin nada su ma wanda masu baiwa irin nada wanda ba su shiga aji sun yi karatu ba waɗansu sun gada ne waɗansu kuma haka kawai suka ji baiwan abin Allah ya sa su kuma suna daga cikin hanyar da za su warkar da mutane to an samu suna zuwa kamar yadda muke faɗa kullum muna seminoni muna workshop muna wayar da kai su ma sukan shigo ciki duk a zo ana yi ƴaƴansu kuma suka haifa sukan sa su a makarantoci su yi makarantoci ne harkar lafiya su zo duk haka dai a zamanantar da abubuwan ana yi insha Allah komai wannan ana wayar da kai ana zamanantarwa kuma da akwai ma'aikatanmu wanda ake tura duk gurin da ba tsafta ana bi ana ɗaukan matakin abubuwa ana gyaggyarawa insha Allah
0: shugaba Dr. Shafiu Ibrahim masu maganin gargajiya wasu daga ciki ba a iya cewa duka ba akwai kalamai da suke wanda bai dace ba a wannan sana'a ta ku kun dauki wannan matakai
1: alhamdulillah duk abin da aka ce gwamnati to ita gwamnati tana da tsari akwai bangaren da muke kira tax force a bangaren maganin gargajiya yanzu haka muna da chairman tax force a nan jihar Bauchi wanda shi chairman tax force zai abu duk abubuwa na ka'idodi da ya zama zai ba da matsala wa al'umma irin su kalaman batsa da sauransu akwai matakai da za a bi in an daɗe shekaru ana abubuwa to kafin a ɗauki mataki dole sai an yi ƙoƙari an bi abin a hankali an wayar da kan al'umma saboda wani wannan abin da yake ya ɗauka shi ne ba haka ba ne idan maganin ka na yi ba sai ka yi batsa ba akwai hanyoyi na ilimi da aka kawo na zamani da a nuna ma ga yanda za ka yi kai kanka bai taɓa daraja ko ainihin mutuncin al'umma ba ko addininsu ko al'adansu ba kuma bai gurɓata tarbiyyar wannan al'umman da ake harkar magani ba muna so in Allah yarda akwai waɗannan abubuwa da dama za a ɗauki mataki a kai
0: malam Umar mafi akasari masu maganin gargajiya da ka ringa jin ana jero cututtuka da yawa kuma duk magani ɗaya ne menene gaskiyar wannan lamari
2: haka ne insha Allah da ka ji misali an ɗauko wani magani sai a ce yana magance kaza yana magance kaza na magance kaza hakan ne maganin akwai wasu ganyayyaki ne da aka hada da shi, akwai vitamin a cikin su kala kala, wani akwai vitamin A, B, C, duka dai da su wani irin su antioxidant a cikin su kala kala, wanda za su iya magance cututtuka da yawa. To hiya sai ka ji an ce magani kaza zai iya magance kaza, zai iya magance kaza, saboda a cikin ganyayyakin da aka hada akwai sinadaran da za su iya magance matsala kaza, matsala kaza, matsala kaza. Hakan ne.
0: Na'am. To madalla mai sauraro, ana tare da gidan rediyon Bauchi akan mita 94.6, inda muke zantawa da shugabannin kungiyar masu maganin gargajiya ta kasa reshen jihar Bauchi, wato Dr. Shafiu Ibrahim, da kuma ma'ajin wannan kungiya, wato Malam Umar. Muna fatan ana jin dadin kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi, kuma ana fa'idantuwa matuka. Za mu bada lambar waya nan gaba kadan, wanda za a lalube mu gaba kadan. Amma kafin nan, akwai dan tsaraba da shugaba yake dan bamu, wanda na san al'umma suna karuwa mutuka sosai. To kafin mu je ga tsaraba, bari mu fara bada wannan lambar waya. Yawa. Misali zai iya samu mu akan 0806975970, wato 0806975970. Dr. Shafi'u, wacce tsaraba ce aka taho mana da shida?
1: Alhamdulillah, kamar yadda har kullum muke fada.
0: To malam, gurin mu ga wani ya fara shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum. To ya shigo, ya riga ya fita, muna nan gare ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, da muke tare?
3: Da Ahmad ne kai.
0: Na'am, kana tare da shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta kasar reshen jihar Bauchi.
3: Na'am, murna ne kuraje wannan shirin kurbani, kana ba barin wannan shirin.
0: Na'am.
3: Ina sauraron wannan shirin, kuma a gaskiya na gamu da wasu daga cikin su, kuma Dr. Bashir, Dr. Shafi'u Ibrahim.
0: Na'am.
3: Mun gamu da shi, kuma Adam Aziz na karɓi magunguna a wurin, amma na ji daɗin azum.
0: Na'am.
3: Yawa, na ji daɗin magungunan yadda biya ke tsammani. So, sun a gaskiya ba abin da ce musu sai godiya. Da fatan Allah Ubangiji ya taimaka wa wannan kungiya ta haɓaka, ta amfani al'umma kungiya. Adalla. Na musu barka da zuwa.
0: To Dr. Kaji.
1: Na'am, alhamdulillah.
0: To Dr. Kaji, wai har ma ya ma amfani da
1: musan zan iya gane shi, saboda akwai maganan da nayi sati da ya wuce, nace idan mutum na maganan fitsari.
0: To kafin mu je gurin mu dauki wannan kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ya riga ya shigo ya. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
0: Da wa muke tare?
4: Kuma ne Gwanjo ne daga Katsinawa.
0: To Malam Yakubu Gwanjo daga Katsinawa.
4: Eh,
0: can Katsinawa karamar hukumar Toro a ita Babalewa.
4: Toroba a kuma Babalewa. Eh,
0: na'am, muna kana tare da shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta kasar reshen jihar Bauchi.
4: Wato na yi farin ciki da samun ku.
0: Na'am.
4: Ina kai da gaba.
1: Na'am. Muna godiya, muna godiya.
4: Yawa, wato ni kukanin na farko da ran fara bayarwa. Don Allah shugaba ya kafa kwamiti wanda za su rinka bin ƙauyuka, kasuwannin ƙauyuka, saboda yaranku suna zuwa su ɗaura sifika. Ba abin da suke zai zai fata ma mutane shi ne wani waje cin abincinsu.
1: Haka ne.
4: Yawa, don Allah mu dai ka ga dai Bauchi mu dai gari ne na mutum.
1: Haka ne.
4: Amma bai dace a ce a cikin mutane mutum ya ɗaura sifika. Ya dinga faɗan abin da ya gara ma, saboda kamar ƙasa ba doka.
0: Haka ne, insha Allah.
4: Wani yaron ku a nafa bai kullum yana ɗaura sifika, na je na samu shugaban kasuwan na ko kamar. To amma bai ce ka san mutane wasu ba damuwarsu ne, ba damuwarsu addini ba ne, kawai sai ka yi abin da ya gara ma.
0: To gwargwaje mutane suna kan laye.
5: To
1: kusan ita wannan kungiya jahar Bauchi tana da local government 20 muna da jagorancin ciyamomi a kowace karamar hukuma kuma a kowace ward muna da shugabanni wanda abin da yake faruwa yanzu muna kokarin aikin tantance masu maganin gargajiya ne daga wannan aikin tantancewa da mu shiga aikin tsaftace sana'a ta buru innan kaidodi wanda mun yi magana a farko
5: Na'am.
1: Dan Allah da zamu dauki mataki akan abin da ya fada.
5: Na'am. To Musaru zai iya samu akan 0809795570. Zan maimaita 0809795570. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam. Da wani ke tare?
6: Barkan ku da
5: aiki. Yawa barka. Da wani ke tare? Awal Usman Turum.
6: Na'am.
5: Tambaya kake da shi ko kuma?
6: Eh tambaya ne. Barkan ku da shigowa.
5: Yawa barka. Barka dai.
6: Eh to barka ne. Ka san wani ya lokaci.
5: Na'am.
6: Ya yi da abubuwa da yawa. Musamman kaman ɓangaren magani ɗin kaji asibiti da kuma wanda suka kullo kai masu maganin gargajiya.
5: Na'am.
6: To duka Allah ya gyara su kai. Sannan na biyu ne. Shin in abu na biyu yana maganar malaman addini su masu ba da magani ko fasto ko wuka na hannun zai jira ga ya wato shi ne yi ki kasan addini ce ya za mu yi tantance kamar wanda ya faɗa cewa ko wukan sami idan an tantance shi ɓangaren ba da magani an yi zuga kuma ta ci ya za mu yi wukan cewa wannan shi wuka ne wannan a ba wuka ba ne mai sai da magani ne ta gaskiya ta gida wani za mu ji gure su kai magani ya yi kyau sannan na biyu ya kamata ku ƙara haɗa ɗaya zuwa gidan tv radio da sauransu don bayani kan mutane kan su wayi dama kun su cikin da gidan mutane da dama na bana asibiti ne na gargajiya ne amma tsoro da rashin wayarwar kai yakan jawo mutane cikin ya zama da ciwon filin da ke musu da wannan shi ne kira na kai a rikata da dace
1: abin nufi kamar gwamnati ne yanzu in ka je kowace ministry akwai musulmi akwai kirista akwai wanda baya da addini dokar kasa kuma in dai mutum dan kasa ne bata hana shi abu ba wannan kungiya ne ba kungiya bane ta addini ina so ya fahimci haka kungiya ce wadda sana'a ta harkan maganin gargajiya ta hada abinda nake cewa mu kungiyar mu a ciki akwai malaman addini in dai kana bada maganin gida kana cikin karkashin kungiyar mu in kai pastor ne kana bada maganin itatuwa kana cikin kungiyar mu idan masu islamic medicine ne da masu itatuwa da yan bori da masanta da kuma wanzamai da kuma maharba kaga kenan mu kungiya ce wanda duk mai harkan magani na herbal traditional yana karkashin ta maganin yaya za a yi a bambance wannan shi za mu zo mai program na musamman akai saboda babu lokaci da anan zan fara bayani kamar yadda yake faɗa muna shiga gidan tv dan ta don ranar lahadi muna yin awa ɗaya daga karfe 5 zuwa karfe 6 muna ɗaukan lokaci muna fayyace waɗannan wanda insha Allah kamar yadda ya faɗa za mu sake faɗaɗa wannan wayar da kai zuwa wasu kafofin watsa labarai amma dai kamar yadda ya faɗa akwai abubuwa da dama da ita kungiya ce ba wata addini ba kungiya ce da take akan harkan wannan sana'a amma mun yi alƙawari za mu zo kamar yadda muke a gidan tv wannan babu lokaci za mu bambanta wane ne mai kaza wane ne mai kaza saboda jama'a su gane wannan insha Allah za mu yi akai
5: to
0: to kafin mu je ga tsaraba shugaba burin mu sake bada number wayar da da a same mu nisaro zai samu mu akan 08069795570 zan maimaita 08069795570 shugaba a duk mako akwai tsaraba da kake taho mana da shi shin a yau wace tsaraba ce
1: yau abinda ita albarkacin wannan kungiya na Nigeria Traditional Herbal Medicine Workers Union na jihar Bauchi tsaraban da muka zo da shi ga al'umma shine akwai wani ganye da ake kira gabaruwar kasa ita gabaruwar kasa a yanzu da nake magana duk manomi ta fara fitowa a cikin gonaki to wannan gabaruwar kasa babbar magani ne amma jama'a basu sani ba ana zuwa ana zubarwa kuma yanzu jama'a suna fama da manyan cututtuka shi yasa na ga zan yi magana akan gabaruwar kasa ita gabaruwar kasan nan menene ita me ta kunsa me take yi daga cikin abin da gabaruwar kasa ake samu ana samun sinadaran manyan antioxidant in an ce antioxidant shine sinadarai ne da suke rushe giniyan cibiyan manyan cututtuka har da irin su kansa daga ciki akwai abin da muke kiran sa phenolic compound daga cikin jigon phenolic compound da ake samu a ciki akwai abin da ake kira garlic acid na farko kenan bayan nan akwai abin da ake kiran sa flavonoids shi wannan flavonoid din suna daga cikin abin da ake samu a cikin gabaruwar kasa idan ka dawo akwai sinadarai musamman na element kamar na kofa
0: to muna zuwa shugaba assalamu alaikum
7: alaikum
0: wa muke tare
7: ko
0: dauda da kaina to muna jin ka kana tare da shugaban kungiyar masu maganin gargajiya
7: gaskiya ina hukunku
0: na'am
7: to kusa da kan duba masu maganin gargajiya magani
0: na'am
7: ne da ganin an ce da ba ciwo da yawa na ba shi ne ba
0: na'am
7: za su sake mu
0: to muna godiya
1: to na ji daɗin kamar wannan abin saboda yana da alaka da abin da nake so da yana da alaka abin da nake so ya gane ita duniya tana tafiya ne akan hujjoji na ilimi ba mutum ya zo ya gaya ma abu da molanka ba duk abin da muke yi a wannan kungiya muna yin sa ne a zamanance a kimiyyance kamar yadda nake faɗa akwai manyan sinadarai na element irin su kofa irin su phosphorus irin su zinc irin su iron a cikin gabaruwar ƙasa wato ciyawa ce wadda ta fito a gonaki jama'a suna ibawa ana ba wa dabbobi idan ka duba ita wannan gabaruwar ƙasan menene take daga ciki tana da abin da muke kira antimicrobial effect wato tana kashe ƙwayoyin cutar bacteria dalilin da binciken ilimi ya gano ina so shi wanda ya tambaye ya fahimce ni akwai sinadarin abin da ake kiransa flavonoids wannan sinadarin flavonoid din shi ne ya sa yake
0: a cikin minti daya wani sako kake da shi
1: sako da zan fada barin ba wa al'umma maganin guba da ita wannan ciyawa guba shi ne duk wanda aka ce yaro ya yi amfani da guba kowane irin guba ne ita wannan gabaruwan kasan ana samunta a yi garinta ko a ruwa ko a hada da manja ko a hada da madara in dai guba ne a duniya mutum ya yi amfani da shi to ga maganin guba gabaruwan kasa wanda ba lokaci gaba za mu ƙara wasu
0: abu to muna godiya ga su masu sauraro dai suna ta shigowa amma lokaci ya cimma gaci a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi sai kuma wato bakin namu da muka kasance tare da su shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta ƙasar reshen jihar Bauchi wato Dr. Shafiu Ibrahim sai kuma ma'ajin wannan kungiya wato Malam Umar idan Allah ya kai mu wani mako insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin akan wata maudu'i sai wani mako
8: Madalla mai sauraro an saurari shiri na musamman kan maganin gargajiya a reshen jihar Bauchi. Yanzu kuma muna cewa karfe 12:30 daidai kuma lokaci ne na shirinmu wato daga gidan gwamnati. Mai sauraro ya yi sauraro lafiya.

0: daga gidan gwamnati shi inda ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri
1: shi yasa muke taro irin wannan don mu sai da takewa manoma da rahusa wanda kudinsa a factory da ake yi namu ma 38,000 ne, amma yau na ba da umarni a sai da shi a 20,000.
0: Madalla, inganta aikin gona domin samun wadatan abinci na daga cikin manufofin gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad tun shigowarta a shekara ta 2019, inda bayan samar da takin zamani mai rahusa a duk shekara domin ƙarfafa sana'ar noma, gwamnatin ta ɗauki nauyin mata da matasa sama da 2,000 zuwa makarantar koyar da aikin gona ta CSS da ke Abuja, inda suka sami horaswa kan dabarun noma na zamani daban-daban tare da basu jari. Na baya-bayan nan daga cikin matasan da suka sami horaswan su ne 1,250 waɗanda aka basu jari na naira 500,000 yayin ƙaddamar da shirin noman daminan bana tare da sayar da takin zamani ga manoma mai rahusa. Da yake jawabi yayin ƙaddamar da shirin a garin Bunnu, helkwatar ƙaramar hukumar ta Fawa Ɓalewa, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce a duk shekara gwamnati tana irin wannan taro ne domin sanin muhimmancin noma ga rayuwar al'umma, inda bana ma gwamnatin ta samar da wadataccen taki cikin farashi mai sauki.
1: Kowane shekara tunda muka shiga gwamnati muna irin wannan taro don mu daɗa jaddadawa kanmu muhimmancin noma a rayuwarmu a jihar Bauchi. Muna da fili na noma wanda ya fi na ko'ina arziki da kyau, kuma muna da zaman lafiya, muna da kuma shuwagabanni sarakuna na kirki ga suna a zaune a nan, muna da sauran shuwagabanni da kuma manoma wanda suke aiki dare da rana. Kuma a jiharmu mun buɗe buka-bukanmu mun yi hanyoyi yadda zai kasance manomi ya shiga ɗebo kayan gonansa. Shi yasa muke taro irin wannan don mu sai da takewa manoma da rahusa wanda kudinsa a factory da ake yi namu ma 38,000 ne, amma yau na ba da umarni a sai da shi a 20,000. 18,000 da kowane buhu gwamnati za ta biya Bamko, kada ce wai kyauta ne, dole mun biya mu biya, shi ne ake kira subsidy wato rahusa. In ka je kasuwa wannan takin ya fi 50,000, don Allah iyayenmu sarakuna da sauran shugabanni har na siyasa a sa ido, saboda wayansu wuraren takin ya kai har 80,000. Kada dai da kai wa makwabta, kada ya kasance mun sai da taki mun sai da iri to za mu sha yunwa. To abin yi kenan, kuma mu tun zuwanmu abinda muke yi shi ne mu lura mu kawo malaman gona mu daɗa ɓuɓɓugo da maganan noma tunda shi ne tushen arzikin mu a jihar Bauchi. Bayan ma'adanai da Allah ya mana arzikinsa abinda muka saba yi noma, kuma Allah ya ba mu dama muna zuwan gona, shi yasa zuwanmu ma muka yi kasida na musamman wato policy na noma wanda ya fito da duk giɓi da muke da shi. Ɗaya daga cikin giɓin shi ne rashin malaman gona, rashin taki, rashin iri. To duk wannan mun ba da shi da rahusa a kamfanin namu BASAC da BASDB za a ji a samu. Don Allah, ma'aikatan gidan gona a ji tsoron Allah. Kalan mu baku kuma ku sa an ce gugata baya, rijiya ta baya gugata hana. Don Allah a riƙa samu ana ba ma'aikata. Shi ya sa ma muka ɗauki yaranmu matasa maza da mata muka kai su Abuja, muka kai su kuɗi masu yawa, aka ba su horo wanda suka dawo kamar yadda kuka ji a kunnenku su 1,000 a 2021. Yanzu dukkansu sun zama masu arziki. Wayanda ma suka samu arzikin da yawa ma ba su zo nan ba. Wayansu suna kai iyayensu da 'yan'uwansu Makka. Wayansu suna sayan motoci. Wayansu suna sayan babura. Kuma suna iya ɗaukan sauran 'yan'uwansu aiki. na kifi ne na kiwon dabbobi ne da kuma ita kanta gona da kuma sarrafa sayan kayan gona abin kunya ne a ce muna zaune a Bauchi muna noma sai dai mutane su zo daga Kano ko su zo daga Jos su kafa dabaransu a na Bordo ko su je Azare suna sayan ridi mu muna kallo kawai aikin mu noma to su samu arziki to mu tashi daga bacci dole ne sai mun zama abin da muke cikin abin da Bature yake ce baluce daga noma zuwa sayarwa zuwa sarrafa shi ya zama wani abu na ji dadin abin da yarinyar nan take na kuli-kuli ai daga gyara ne har tana kai shi waje kuma za ta iya kai shi supermarket ma a sayar to kun ga mutane za su amfana da yawa yau waken soya da muke da shi wanda ake sarrafa shi iri-iri sai ya kasance ba mu da shi yau a wara guda ɗaya naira 50 ne ko 100 to kun ga wanda muna yi sa zai dawo naira 25 yau sai talaka ya samu kuɗi ba zai sai a wara guda ɗaya naira 100 ba dole a yi yunwa ba to abin da muke gudu kenan a noma shi kuma a sarrafa shi su ma masu yin awara su ji tsoron Allah su rage kuɗin ɗari ya yi yawa ina zuwa har bakin kasuwa ko sai kwaya ɗaya nawa ne talaka yana shan yunwa fa kada talaka ya sa azaba wa talaka to iyayenmu iyayen ka sa a sa idan shi ya sa yau ma muka ba da wannan taki a wannan kudi ko muna haɗa kai da gwamnatin tarayya da kuma majalisar ɗinkin duniya mun kawo ƙudurori iri-iri wanda zai bunƙasa noma akwai L-Price wanda muke kawai na bunƙasa kiwo a jihar Bauchi wanda za a kashe dola ya fi miliyan 50 yanzu haka kun ga gine-gine da ake yi ana mashayar ruwa ta ko'ina wannan mashayar mu kaɗai muke yi a Najeriya saboda mutane Fulani su samu caya saboda haka da Allah a sa idan kuma za mu yi agro processing zone wato inda za a taimaka wa mutane manoma su samu kuɗi mai rahusa daga abin da suka noma ba su sha wahalan ba wa 'yan kasuwa ba shi ya sa muke tura ku ku matasa ku je ku koyi duk wa'innan hikima na noma bai kare kawai daga noman ko kiwon ba abin da za a yi bayan an yi kiwo an yi noma shi yake samun arziki shi ya sa muka ba ku 450,000 na farko yanzu wani sun kusa yin arziki yau ku 1,250 za mu ba da kowa 500,000 ya kama wajen 600,000 da wani abu gwamnati ne kawai kuma kudin talakawa ne ake ba ku don ku an ciro ku daga kowane community ba mu zauna mun ware wani karamar hukuma ba kowanne at least suna da 50,000 banda wanda maki ano da shuni mun kira su sun kawo mutane saboda a samu state character ban san ku ba amma na san ku duk mene uban ku kuma muna yin wannan bisa adalci ne ba saboda siyasa ba ba mu kira ku saboda zabe ba mun kira ku ne muna so ku yi arziki saboda haka a kula kada an ba ku wannan jari wani ya zan mani a kowace yarinya zai je kai sadaki wanda ya amfane da kuɗi na yaje yana neman ya ji daɗi shi kadai je ya kamata ya tunani ba ki haka a yi kokari in kuɗin ya bunƙasa sai ka je kai aure sai ka sai mashin sai ka kai wani abu sarakunanmu da malamanmu da Allah ya taimake mu da roƙon ruwa ko daushe da addu'o'i saboda ya kasance wannan ruwan ya kai lokacin da yabanya za ta nuna kuma a samu noma na wannan shekara mai albarka.
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad tun farko cikin jawabinsa kwamishinan aikin gona Dr. Iliyasu Aliyu Gital ya ce taron na bana bayan kaddamar da sai da takin zamani ya kunshi mika jari ga matasa 1,250 da suka sami horaswa kan aikin gona sai ya bayyana irin kokarin gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a bangaren bunƙasa aikin gona.
2: Wannan gagarumin taro na yadda za a bunƙasa aikin gona na bana wanganan sai da taki da kuma taimakawa ko kuma tallafawa yaran da mai girma gwamna ya tallafa musu wajen aje a koyar da su harkar noma a shekarun da suka wuce an toyar da guda 1,000 a bana an koyar da 1,250 kuma waɗannan da aka koyar da su na farko sun yi sa'a Allah ya taimaka abubuwan da aka basu na tallafawa sun je sun sa a gona da yawan su sun ci nasara kuma suna nan anan wasu su za su yi magana akai sai ga bana maimakon 1000 an kara 250 a kan 1000 da aka yi su ma a yau za mu ga yadda gwamnati zai basu check na tallafawa da za mu su saboda su je su yi amfani da shi wajen bunkasa aikin noma to ba wannan check kade ba wannan bita da suka samu zai taimaka musu kware wajen inda ake samun buhu 10 a samu sama da 50 inda ake kiwo ai zamana an sai da nama an sai da kaji da kwai mai yawa da kuma kifi wannan ba karamin al'amari bane ba su kadai zai taimaka ba zai kai makawa iyalin su zai taimaka al'umma baki da muna godiya gwamna kuma akwai taimaka da gwamna yayi wa hukumomi wanda suke zama don taimaka noma kaman basa wajen sai da kayan amfanin goma kowa shaida ne kafin gwamna yazo basa dai suna ne amma yanzu kafin damina ta dauko har a karasa damina ba za ka je ka rasa kayan da za ka saya don ka kai gona

za mu samu tsaftacaccen nama, za mu samu madara mai kyau, za mu samu ciyawa ma wanda za mu ciyar da dabbobinmu a wannan guri. Saboda haka lallai babu da abin da za mu ce sai mu ƙara maka godiya da makiyaya da masu kurin production ka zamo ma. Uba ka zama mana shugaba, ka haska mana gabanmu, muna kallon abubuwan da suka gabata. Wanga ya mai girma gwamna duk ne zuwa, amma yanzu buhu 35 ne zuwa 50 nake yi a kowane hekta. Saboda haka jama'a yan uwa, abinda duk baka sani ba an tura ta alamu, duk abinda baka sani baka je ka zambayi masana su gaya maka, kar ka riga yin abu a cikin a kusa da ƙarshe. Rabuwanmu da muga tractor a local government.

0: gaban kungiyar manoma ta kasa reshen karamar hukumar ta Balewa Alhaji Idris Umar Bununu ya ce su da tsare-tsaren inganta aikin gona na gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad
1: a madadin kungiyar manoma na Najeriya region jihar Bauchi muka samu halatta zuwa nan don mika godiyarmu mai girma gwamna sakamakon bunkasa harkar noma da yayi a zamanin mulkin shi tsakani da Allah in ka dubi manoma a jihar Bauchi a wannan lokacin mulki na mai girma gwamna an samu alkhairai daban-daban wanda wannan alkhairai din ya sa arziki ya bunkasa a jihar Bauchi ba za mu gushe ba sai mun mika godiyarmu na musamman ma ma'aikatan noma saboda tsare-tsare da ta fitar da su wanda ya sa aka samu variety na iri da variety na dabbobi wanda ya bunkasa arziki a jihar nan muna matukan godiya wa mai girma gwamna
0: shugaban kungiyar manoma ta kasa reshen karamar hukumar ta Power Balewa Alhaji Idris Umar Bununu Malam Sama'ila Muhammad da Hajiya Aishatu Adamu su suka yi godiya a madadin matasa da suka sami horaswa tare da bayyana irin tasirin da ya yi a rayuwarsu.
2: Yau cikin amincewanka mun zama mutane masu dogaro da kanmu wanda a yau na kasance ni wanda ya dauki sana'in sayar yayan kifi daga jarin da ka bamu na naira 450 a yau Allah ya zaga ina da jarin da ya kai naira miliyan 2,700 wannan sanadiyar ka ne mai girma ko na mun gode.
3: Na fito nan ne ina wakilci about local government ina cikin member wanda ta ci gajiyar wannan zuwa CSS farm da muka je 2021 mun tafi a gargashin commissioner Sama'ila Burga mun ga tafi a gargashin chairman dina honorable Mahmud Baba Maji da wannan nake godiya an mana riko na musamman a CSS farm na je na koyi kiwon kaji na zuba kaji guda 200 da na karbi 150 dina a yanzu ina da kaji guda 400 sannan kuma kajin nan ba sayan abincin su nayi ba a can yanda naje an koya min hada abincin kaji na kan siriye na ina gonan masara da waken suya duk an koya min a gurin waken suya da masara da karago da kashi da shi nake hada abincin kajin nan sannan kuma kashin kajin nan su nake zuba taki a gona da wannan nake godiya wa mai girma gwamnan jihar Bauchi da wannan nake fada na koya maka kamun kifi ya fa kama kifin a baka
0: wasu daga cikin waɗanda suka amfana da shirin inganta aikin gona na gwamnatin jiha Hajiya Aishatu Adamu daga farko an saurari Malam Sama'ila Muhammad

0: yanzu karfe 1 daidai ta kanan BRC2 FM kan mitoci 90.6.
1: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci kuma ga labaran duniya wanda ni Yakubu Haruna da Gauda zan karanto amma da farko kanisu. Shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da daukar sabbin sojoji har 28,000. Rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta kama sama da lita 15,000 na danyen mai da ake zargin cewar nasata ne a jihar Rivers. Kasar Rasha ta kara kashe mutane 15 a hare-haren da ta kai kasar Ukraine a baya-bayan nan. Ga cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Tinubu a sabon yunkurinsa na shawo kan matsalolin rashin tsaro a nan kasar ya amince da daukar sabbin sojoji 28,000 tare da kirkiro da sabbin shiyoyin rundunar soji guda 4 wanda kuma da haka ne yawan shiyoyin rundunar sojin kasar nan ya kai 12 a yanzu. Yayi wannan yunkuri ne da nufin shawo kan tarzomar da masu wuce gona da iri da sunan addinin Islama ke haddasawa da 'yan tada kayar baya da kuma masu satar mutane. Shugaban kasar ya sanar da haka ne biyo bayan hare-haren da aka samu kwanan nan ciki har da wasu ƙauyawa 20 da aka kashe a jihar Zamfara da sace 'yan makaranta 46 da aka yi a jihar Borno waɗanda sojoji suka ceto su daga bisani. Baya ga duk waɗannan za a kuma kafa sabbin shalkwatocin soji guda 3 a nan yankin Arewa maso gabas da tsakiyar Najeriya, inda ake fama da 'yan tada kayar baya sace-sace da yawan samun arangama a tsakanin manoma da makiyaya. Shugaba Tinubu ya umarci ƙungiyoyin 'yan bindiga da su yi saranda ko kuma su fuskanci fushin askarawan tsaron ƙasa. Sai dai kuma masana harkar tsaro sun yi gargaɗin cewar shawo kan matasan Najeriya su shiga aikin soji a daidai wannan lokaci da ake yawan samun mace-macen sojoji zai iya zamowa ƙalubale. Rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta kama kwale-kwalen katako guda 2 dauke da sama da lita 15,000 na danyen mai a kan hanyar kwale-kwale ta Okirika da ke jihar Rivers da ake zargin cewar nasata ne. Daraktan yada labaran rundunar Captain Abiodun Folorunsho shi ne ya sanar da hakan. Yana mai faɗin cewa an gudanar da aikin ne bayan samun bayanan sirri game da safarar man. Ya bayyana cewar rundunar za ta cigaba da ƙoƙarin dakile matsalar satar mai da sauran laifukan da ake tafkawa a cikin ruwa ko kuma teku a yankin Niger Delta domin bayar da kariya ga albarkatun man fetur ɗin Najeriya da hanyar hada-hadar jiragen ruwa. Masana harkar fansho sun yi kiran ƙarfafa kasuwar sanya hannun jari na Najeriya domin wanzar da cigaban kadarorin fansho wanda a yanzu darajarsu ta kai sama da naira triliyan 31. Masanan sun ce ƙarfafa kasuwar hannun jari zai ba da damar faɗaɗa damarmakin zuba jari da tallafawa cigaban tattalin arzikin ƙasa. Da take mai da jawabi akan hakan, hukumar fansho ta ƙasa PENCOM ta ce kadarori a ƙarƙashin shirin adashin fansho sun ƙaru da wajen kashi 51% a cikin shekaru biyun da suka shuɗe, a yayin da wani ƙwararre kan harkar fansho Dr. Babatunde Raimi ya ce wajibi ne gwamnati ta samar da wasu tsare-tsaren da za su iya ɗaukar kuɗaɗen fansho a bisa mataki na dogon zango. Ya ba da shawarar a faɗaɗa tsare-tsaren zuwa samar da ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa, aikin noma, sanya hannun jari da gina tattalin arziki ta hanyar amfani da na'urar kwamfuta domin rage yawan dogaro kan samun tsaro daga ɓangaren gwamnati. Raini ya yi kira ga hukumar PENCOM da ta faɗaɗa tsare-tsaren ta hanyar shiga hulɗa da kamfanonin fasaha, ƙungiyoyin ma'aikata da jam'iyyun gama kai tare da sauƙaƙa tsarin yin rajista ta hanyar amfani da lambobin VVN da NIN da wayar salula. Ya yi kiran ƙarfafa bin ƙa'idoji ta hanyar amfani da fasahar AI daidaita tsarin biyan kuɗaɗen fansho da bayanan kuɗaɗen haraji game da bada shawarar ilmantarwa kan fansho daga hukumar NYC da jami'o'i da sauran hukumomin da suka dace. Ka bawa ɗanka ingantaccen ilimi domin ciyar da ƙasar nan gaba. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Wani malamin addinin Krista a Ibadan, Reverend Isaac Olajide, ya shawarci masu kada kuri'a a nan Najeriya da su yi takazantsan da wasu 'yan siyasan da suke fakewa da ayyukan jin ƙai saboda zabukan da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027. Yana mai fadin cewa suna yin hakan ne kawai don samun kuri'a daga wurin al'umma waɗanda ake barin su cikin yunwa da talauci bayan zaɓe ya wuce. Ya ce al'adar 'yan siyasan Najeriya ne cewar suna tunawa da mazaɓunsu ne kawai sai idan lokacin zaɓe ya ƙarato, ta hanyar raba wa mutane shinkafa, taliya, sabar kuɗi da sauran wasu abubuwa. Malamin addinin Kristan ya kuma yi kira ga jagororin addinai da su yi fatali da duk wata kyauta daga wurin 'yan siyasa da nufin rinjaya ko kuma shawo kan mabiyansu a gabanin zaɓukan da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027. Ya ƙara da yin kira ga al'ummar ƙasa da su nemi shugabanci na ƙware a wajen zaɓaɓɓun wakilansu a kowane lokaci da suke kan kujerar wakilci ba sai a lokacin zaɓe ba kawai. Ƙasar Rasha ta kashe aƙalla mutane 15 a harharen da ta kai ƙasar Ukraine na baya-bayan nan, kuma daga cikinsu akwai mutane 10 da aka kashe a wurin wani bikin baje kolin fasahar jiragen yaƙi marasa direbobi a kusa da Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine. Kuma shugaban ƙasar Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky ya ce an raunana mutane kimanin 100 a lokacin wannan hari da aka kai da tsakar rana, a yayin da aka kashe mutane biyar a birnin Slovyansk da ke gabashin ƙasar, baya ga mutane biyu da aka kashe a birnin Sumy da ke arewacin ƙasar a ranar Asabar. Zelensky ya ce ya samu bayanin sirri kan cewar ƙasar Rasha tana shirin kai wasu jerin hare-haren ta hanyar amfani da makamai masu linzami. Ita ma ƙasar Ukraine da ta mai da martani a wannan juma'a da ta shige ta kashe 'yan ƙasar Rasha guda 6 tare da raunana wasu 26 a birnin Kirov na ƙasar Rasha. Mai magana da yawun rundunar sojojin saman Ukraine Yuri Ihanat ya ce Rasha ta kai hari kan taron kusa da Kyiv ɗin ne da makamai masu linzami guda 3 wanda kuma suka kakkaɓo guda 1 daga ciki. To masu rawa duka kuma ƙarshen labaran duniya kenan a daidai wannan lokaci, sai dai kafin salama da ku ga maimaicin Kano. Mai shaida muku cewar shugaban ƙasa Bola Tinubu ya amince da ɗaukar sabbin sojoji har 28,000. Mun faɗa muku cewar rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta kama sama da lita 15,000 na ɗanyen mai da ake zargin cewar na sata ne a jihar Rivers. Kana mun shaida muku cewar ƙasar Rasha ta ƙara kashe mutane 15 a hare-haren da ta kai ƙasar Ukraine a baya-bayan nan. Tuma sauraro ƙarshen labaran duniya kenan, sai an jima.
0: Labaran duniya kenan aka saurara daga nan BRC2 FM Kamida 94.6. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 1 har ma da minti 10. Da misalin ƙarfe 1 da minti 15 akwai shirinmu na gaba, wato 'yancin ɗan ƙasa.

0: dan kasa
1: ko kun san nawa ne shugaban kilometer zaftari a cikin kudaden da kuke samu farawa daga
0: 2026 bugu da ƙari mu san ina muka fito a ina muke kuma ina zamu dosa ta bangaren dokokin ƙasa a fasalin tsare-tsare tanade-tanade kana daukunce-daukunce a tsarin zaman tarayyar ƙasa Najeriya kullum abinda ɗan ƙasa ke tambaya shine me yasa ga dokoki a tsare amma aiwatar da su ke wa jama'a wahala me yasa ake samun dogon shari'a a kotuna ko me yasa ba a cika hukunta mai laifi ba shin da gaske ne muna koyi da kasashen da suka bamu yanci kuwa a ci gaba da kasancewa da wannan shiri na yancin dan kasa daga wannan kafa ta DRC domin jin kwararrun lauya domin amsa tambayoyi gwargwadon fahimta a rika aiko da sako a rubuce kan abin da ya shiga muku duhu ko ake neman cikakken bayani akan lambar waya 0704-91-91-83 tare da ni Yahuza Yahaya Doka da zan ja akalar shirin.
2: Turawan mulki sun tashi mun ka sabe hannu ba bashi su ne a afirkan muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗa ɗan har sashi.
0: Madalla da tare da DRC a daidai wannan lokaci assalamu alaikum ga mu ta cikin shirin yancin ɗan ƙasa shirin ne ke tattaunawa da ƙwararru masana kana kuma masu fushin baki kan dokoki tsarin zaman ƙasa da zamantakewar rayuwa shiri ne mai haskaka wa al'umma don kaucewa karya doka keta hurumin juna sanin haƙƙoƙin wanda ake zaune tare kana da kiyaye mutuncin juna a yanzu sabuwar dokar haraji a hukumance a Najeriya gwamnatin ta ce an yi wannan gyaran ne da nufin kare masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya daga hauhawar farashin kayayyakin yau da kullum haka kuma harajin da ake karawa kan kayayyaki wanda ake kira VAT zai ci gaba da kasancewa kan kashi 7.5 cikin 100 duk da irin tayin da aka yi na karawa to sai da jerin abubuwan da ba a sanyawa haraji ko waɗanda aka ɗauke musu ya ƙaru inda aka haɗa abubuwan da ake buƙata na rayuwar yau da kullum irin su abinci kayayyakin kiwon lafiya da ilimi a cikin tsarin za a maye gurbin hukumar tara kuɗaɗen shiga ta ƙasa FIRS da ma'aikatar tara kudaden shigar Najeriya NRS wata sabuwar hukuma wadda za a ba ta ikon karɓar haraji da ma sauran kudaden da ba haraji ba hakanan kuma an ƙirƙiro wata hukumar karɓan kudaden shigar ta haɗin gwiwa wadda za ta haɗa duk ayyukan kudin tarayya da jamhuri da na ƙananan hukumomi domin hana karɓar haraji sau da yawa hakanan kuma an kafa

0: a yanzu sabuwar dokar haraji a hukumance a Najeriya. Gwamnatin ta ce an yi wannan gyaran ne da nufin kare masu karamin karfi a Najeriya daga hauhawar farashin kayayyakin yau da kullum. Haka kuma harajin da ake karawa kan kayayyaki wanda ake kira VAT zai ci gaba da kasancewa kan kashi 7.5 cikin 100 duk da irin kayin da aka yi na karawa. To sai da jerin abubuwan da ba a sanyawa haraji ko waɗanda aka ɗauke musu ya ƙaru, inda aka haɗa abubuwan da ake buƙata na rayuwar yau da kullum irin su abinci, kayayyakin kiwon lafiya da ilimi. A cikin tsarin za a maye gurbin hukumar tara kuɗaɗen shiga ta ƙasa FIRS da ma'aikatar tara kuɗaɗen shigar Najeriya NRS, wata sabuwar hukuma wadda za a ba ta ikon karɓar haraji da ma sauran kuɗaɗen da ba haraji ba. Hakanan kuma an ƙirƙiro wata hukumar karɓan kuɗaɗen shigar ta haɗin gwiwa wadda za ta haɗa duk ayyukan kuɗin tarayya da jihohi da na ƙananan hukumomi domin hana karɓar haraji sau da yawa. Hakanan kuma an kafa ofishi na musamman wanda zai rika sa ido kan yadda ake gudanar da duk wani aiki da ya shafi haraji, tare da kotunan ɗaukaka ƙara don sake ƙarfafa hanyoyin kare masu biyan haraji cikin adalci. Ofishin na tax zai kasance ofishi mai zaman kansa wadda zai rika gudanar da bincike kan ƙorafe-ƙorafen masu biyan haraji da za su gabatar. Zai kuma kasance mai shiga tsakani 'yan ƙasa da hukumar karɓan kuɗaɗen shigan, ta yadda zai taimaka wajen shawo kan matsaloli. Shi kuma kotun ɗaukaka ƙara, wato tax appeal tribunal, a waje guda kuma an ƙara faɗaɗa shi ta yadda zai iya kula da ƙorafe-ƙorafen da ke da dangantaka da haraji cikin sauƙi, ta yadda za a iya shawo kan matsaloli ba tare da zuwa babban kotu ba. An tsara waɗannan cibiyoyi ne don su ƙara ƙarfafa tsarin harajin Najeriya, su ba shi nagarta da inganci ta yadda zai biya buƙatun al'umma. Ko ta yaya sabuwar dokar harajin ta shafi al'umma? Barista Muhammad Bashir Abdullahi, ƙwararren lauya kana masharhanci kan kundin tsarin mulkin Najeriya, ya yi bayanin yadda sabuwar dokar harajin za ta na aiki kan 'yan ƙasa wajen zartarewar kuɗaɗen da suke samu.
1: Ka sani, a matsayinka na ɗan ƙasa za a zartare maka kusan har zai kai kashi 25 cikin 100 na abin da kake samu na shigen kuɗinka na yau da kullum, idan har ya kasance kana samun kuɗin da ya haura 800 a shekara. Me wannan yake nufi? Yana nufin cewa idan abin da kake samu a shekara gaba ɗaya an haɗa kuɗin shiganka a shekara bai kai 800 ba, ko kuma ƙasa da 800 ne, to kai baka cikin wanda za su biya harajin ko CC a wannan ɓangare. Sai dai harajin da zai shafan ka shine na irin su VAT da sauransu. Amma ku sani cewa idan kana samun kuɗi da ya kai 801 a shekara, wannan yana nufin cewa misali yanzu kana samun 60,000 da wasu ɗan canji a duk wata, in aka haɗa a shekara kaga za ka samu kuɗin da ya kusan haura 800 nan. To wannan dole kuwa gwamnati za ta sa hannu a ciki, kuma abin da za ta sa shi ne za ta iya cire kaso ya kai har 25, shi ne a raba 800 nan misali da 10,000 gida 4 gwamnati su ɗaga ɗaya kai kuma ka riƙe sauran. So wannan shi ne amountin da gwamnati za ta iya cewa, amma ba lallai dole ne zai kai wannan kaso 25 ɗin ba, amma dai mafi ƙoƙarin abin da zai iya kaiwa kenan. Wannan kenan, idan bai shafe ka talan ba kuma zai iya shafen ka ta abubuwan da kamfanoni suke bayarwa, saboda kamfanoni da kuɗin ribarsu da suke samu a shekara ya haura miliyan 100, to su ma fa an ƙara musu tax ɗin nan daga kaso 10 cikin 100 zuwa kaso 30 cikin 100. Kun ga abin nan, inda ya shafe su suka samu ƙarin kaso 20 a kan abin da suke bayarwa a da, kaga dole abubuwan su ma su ƙara shi, kaga abin da ya sake juyowa kanka kai talaka. Aka yi rayuwa sun ce kamfanin kuma yana samun riba ne kuɗin da ya gaza da miliyan 100, to shi ba ya ta wannan haraji. Sannan kamfanin nan bai haura miliyan 50 ba, idan ya ƙasa da miliyan 250 ne nan ma ba zai biya na capital gain tax ba. Idan kuma ya kasance jarin ya haura haka, to ka sani kamfanin mai tabara ta biya da wannan haraji na gains tax, shi ne wanda ake cewa CGT, capital gains tax. So a gaba akwai haraji daban-daban wanda ne ya shafi wasu kamfanonin da sauransu wanda zai iya affecting talaka. Sai dai ɓangaren VAT akwai abubuwa kamar kayan abinci, mai da sauransu, duk an cire musu wannan VAT ɗin da ake biya. Irin su abubuwa ne da ya shafi al'umma suna amfani da shi sosai da talakawa. ko kuma matsayin mu na ɗan ƙasa in kudin shi ya rufe can
0: kwararren lauya barista Muhammad Bashir Abdullahi ke karin haske kan sabuwar dokar haraji.

A kasance da wani makon domin ci gaba, za kuma iya turo da tambaya ko shawara game da shirin kan lambar waya 0704-1-9-1-8-3. A madadin mai kula da shirin Umar Muhammad Shira, ni Yahu Zaya Hayadoka da na shirya na gabatar ke cewa zaman lafiya da ci gaban ƙasa ya ɗori kan doka da mutunta juna.

sunana Reverend Ibrahim Nuhu. Bale maga takarda shi kai mun wannan lokaci a ciki maga muna roƙo kan shi masu ka tafi waɗanda suke sauraro to muna roƙo ka sa mana albarka albarkacin sunan Yesu mai ceton mu amin. Yau cikin yardan Ubangiji zamu nazari ne a cikin littafin Ayyukan Manzanni sura ta fari zamu yi karatu daga aya 3 zuwa aya 11 wanda muke da kan magana zahiri Yesu Almasihu zai dawo, zahiri Yesu Almasihu zai dawo. To bari mu ci gaba. Kamar yadda na faɗa, zamu karanta ne cikin littafin Ayyukan Manzanni sura 1 daga aya ta 3 zuwa aya ta 11. Ya bayyana kansa a gare su a raye bayan shan wuya ta sa, tare da tabbatarwa masu yawa masu ƙarfi, kuma yana bayyana gare su akai-akai har kwana 40 yana zancen al'amuran mulkin Allah. Sa'an da yake tare da su ya umurce su kada su tashi daga Urushalima, amma su jira cikan alƙawarin nan da Uba yayi wanda kuka ji daga bakina, domin ya hayakam da ruwa ya yi baptisma, amma kafin ɗan kwanaki da Ruhu Mai Tsarki za a yi muku baptisma. Saboda haka da suka taru suka tambaye shi suka ce, ya Ubangiji, yanzu ne za ka sake kafawa Isra'ila mulki? Ya ce musu, sanin lokatai da za maza ku samu iko sa'an da Ruhu Mai Tsarki ya sauko muku, za ku kuma zama shaiduna a Urushalima da duk ƙasar Yahudiya da ta Samariya har zuwa iyakan duniya. Da ya faɗa haka suna cikin dubawa, sai aka ɗauke shi sama, wani gajimare ya tafi da shi, wasu ƙara ganin sa ba. Suna cikin zuba ido sama, sai kuma shi kuma yana tafiya, sai ga mutum biyu tsaye kusa da su saye da fararen tufafi. Aya ta 11. Sai suka ce, ya ku mutanen Galili, don me kuke tsaye kuna duban sama? Yesu nan da aka ɗauke daga gare ku aka kai shi sama, zai komo ne ta yadda kuka ga tafiyarsa. Allah ya sawa maganarsa albarka. Mai sauraro, maganan dawowan Yesu Almasihu na biyu shi muke yi a yau, wanda kamar yadda kan maganar take, zahiri Yesu Almasihu zai dawo. Wannan magana na dawowan Yesu Almasihu ba magana ce da ake shakkanta ba a faɗin duniya, domin me? Dukkan duniya sun tabbatar ba tare da shakka ko kwankwanto ba cewa Yesu Almasihu zai dawo. To inda kuwa aka samu wannan maganar dawowansa, shine muka koma tushe inda abun yake, wato daga cikin littafi Mai Tsarki. Shi yasa a kullum muna faɗa, duk wani magana game da Yesu Almasihu ko Isa Almasihu dan Maryama, kamar yadda waɗansu suke kira, idan ba daga cikin littafi Mai Tsarki aka samo wancan zance ba, to wancan zance kan iya zama ƙanzan kurege. Amma mu daga cikin littafi Mai Tsarki na Linjila, daga wurin muke karantawa, mu samu tabbacin abinda ya faru a da da abinda zai faru a gaba. So kamar yadda muka karanta a nassinmu na yau, abinda kuma muka gani a nassinmu na yau, ya faru ne bayan tashin Yesu Almasihu daga matattu. Ko da shike shaidan ya yi iyakan ƙoƙarinsa ya ga ya ƙaryata maganar mutuwar Yesu da kuma tashin Yesu daga matattu, amma kuma lokacin da abun ya faru, maganar tashin Yesu Almasihu ko kuma maganar mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa ya tabbata, babu wanda ya isa ya hana bare ya yi musu. Dalili kuwa shine shaidun gani da ido, kamar yadda manzo ya haya ya ce, abinda muka ji, abinda muka gani, abinda muka taba, shi muke shaida muku.
wato mu da muke da wannan cikakken shaida daga bakin shaidu shine muke kawo muku. Misali kamar yadda na faɗa, bisharun nan guda hudu sun bamu labarin rayuwar Yesu Almasihu da ayyukansa. A cikin ƙarshen dukkan bisharun nan an samu rubutaccen tarihi na

su Madalla da fatan ana jin dadin wannan waƙoƙi da suke zuwa muku daga nan BRC2 FM kamita 94.6 an saurari waƙar Boys Kido mai taken aure da fatan an ji dadin kasancewa tare da wannan waƙa yanzu ga waƙar mu ta gaba wato jarumar ƙasar Hausa

dukun jakinin da wakar sa ta gangariya lalle a faifayin bidiyon wakan nan an yi fasaha sosai sun dai haukar wakan ne da Jaruma Ruki Alim inda suka yi bidiyon nan gaskiya ya hadu wanda bai kalla ba ya je ya kalla yanzu kuma za mu saurari wakar Safira wanda shi dai Ado Isa Gwanjan wato limamu mata ya rera

0: ang pag-atruwa na dyan i-re-NPM ang Johara Bauchi.
1: Dalawang bumang kanyang mga
2: manadang Johara Bauchi. Jumping yara mo mayroon ko sa mubi.
3: Idang magkabiba imbang ayo karan, kasado kami ang Johara Bauchi sa natyaba na Abdul Gabir Muhammad Yashim pa na ako ng munggo de sago na Johar. Zamaga chiwa chabas, aichi yaiho. Dumang ori warawan ng ayo kang alwari da akan ang ko. Gwamnang yako masabu ang tapia. At yan iwar Allied People's Movement, APM. Kung mura de kyo, jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo. Asabu da haka, opishin babban mai bayo ga Jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa ke kira da babbar murya ga dukkan al'ummar Jihar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo. Mubi wanda ya san hanya don aikin alheri ya dore. Rogo abincin kowa. Wannan sako ne daga Comrade Mukhtar Muhammad Gidado, babban mai bayo ga Jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da

Shack, Kiss Time, Kiss Culture. Alright, kini nak waktu ia lina basme ia sati deh. Bukan dah yang nyamu. Mai gista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana ko kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa

0: because he has several types of
1: hikima. Akwai matsaloli da suka shafi ma'aurata kawai, sai kuma manyan matsaloli irin su GBV, gender based violence, you know, wanda za mu yi ƙarin bayani a kan su a nan gaba.
2: Zai da muka dubi wannan batun, kamar yadda kika ce akwai ƙananan matsaloli da manyan matsaloli. So ta yaya shugabannin al'umma musamman da suke za su taimaka wajen rage cin zarafin da ya shafi jinsi tare da ƙarfafa mata?
1: Shiga kowace al'umma, muna sanar da shugabannin al'umma, shugabannin addini da sarakunan gargajiya cewa za mu zo domin wayar da kan jama'a tare da sanar da su masu cin gajiyar shirin abin da za mu yi. Saboda haka muna dogaro da waɗannan shugabanni domin su ƙarfafa jama'a su ba wa shirin haɗin kai. Cin zarafi na iya kasancewa cin zarafi ta fuskar motsin rai, cin zarafi na jiki, cin zarafi ta fuskar tattalin arziki da sauran nau'o'in cin zarafi daban-daban. Saboda haka muna dogaro da waɗannan rukuni na shugabanni domin taimakawa wajen rage faruwar irin waɗannan matsaloli.
2: Madalla, wannan bayanin ya bada haske sosai. Idan ka ƙarfafa mace, ka ƙarfafa al'umma baki ɗaya. Irin wannan cin zarafi ne da ba a cika magana a kan sa ba, saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ce da kuma nuna musu yatsa. Amma akwai magana da ake cikin
0: zarafi.
1: Saboda haka muna dogaro da goyon bayan su. Muna fatan idan mace ta zo da wata matsala, shugabannin gargajiya, shugabannin addini, wanda take ɗauka a matsayin jagora a cikin al'umma zai saurare ta. Ya kamata su kula da kuce-kucenta ko matsalar ƙarama ce ko babba. Kuma kamar yadda na faɗa, muna da tsare-tsare da aka tanada waɗanda za mu yi ƙarin bayanai a kan su a yayin tattaunawarmu. Za mu tattauna su.
2: Ina so in sake dawo da ke kan wannan batu. An saba cewa mata su ne masu sarauta.
1: Haka ake cewa,
2: amma wasu lokacin muna yi wani kasa haka
1: hakika. Saboda haka ma muna yaƙi da cin zarafin maza. Irin wannan cin zarafin ne da ba a cika magana a kansa ba, saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ci da kuma nuna musu yatsa. Amma akwai maza da ake cin zarafin su ma ba lallai ta fuskar duka ba. Amma cin zarafi ta fuskar motsin rai yana da muhimmanci a gare mu, domin idan namiji ya kwashe yini yana aiki sannan ya dawo gida, sai a ci gaba da masa faɗa ba ƙaƙƙautawa. Wannan na iya shafar tunaninsa, yana iya jefa shi cikin damuwa, yana iya sa ya kamu da rashin lafiya. Idan kuma ya kamu da rashin lafiya, abin zai shafi iyalinsa, ‘ya’yansa da za su rasa kulawar uwa. Haka kuma al'umma za ta rasa gudunmawar da mutumin yake bayarwa. Saboda haka cin zarafi
2: ne. Yanzu idan muka dubi wannan shiri, ko da yake ba mata kaɗai aka yi ba, an yi shi ne domin iyali baki ɗaya. Amma mata su ne masu karɓar kuɗi. Yaya batun cin zarafi ta fuskar tattalin arziki? Shin kuna samun irin waɗannan matsalar? Kuma ta yaya kuke magance ta?
1: Muna samun irin wannan. Misali, idan namiji ya karɓi kuɗin daga hannun matar, ya iya yi amfani da su a wani abin da ba a tanada ba. Misali, zai iya karɓar kuɗin ya yi aure, mun ga irin waɗannan a lokutan baya, ko kuma ya karɓe su saboda yana son yin wani auren, ko kuma ya kashe su wajen shaye-shaye ko wani abu makamancin haka. Saboda haka, kamar yadda na faɗa tun farko, jami'anmu suna cikin al'umma a kowane lokaci, kuma abin da muka fi ba wa muhimmanci shi ne kiyaye sirri. Ba ma son kowa ya san abin da ke faruwa a cikin iyali. Muna son iyali su kasance cikin kwanciyar hankali da amincewa da abin da muke yi. Ba namiji kaɗai ba, ba mace kaɗai ba. Muna bayyana musu dalilan da ya sa aka kawo wannan shiri da kuma dalilin da ya sa aka bayar da waɗannan kuɗi ga iyali. An kawo wannan kuɗi ne domin amfanin iyali baki ɗaya, ba domin mace ta yi amfani da shi ita kaɗai ba. an bada kuɗi ne domin iyali, domin inganta abinci mai gina jiki, domin kuɗin makarantar yara, domin ƙananan sana'o'i ko duk wani abu da zai amfani iyali baki ɗaya.
2: Madalla, na ga ya dace mu fito da wannan mutum shi ne. Domin tun a farko mun yi magana a kan shugabannin al'umma, mun yi magana a kan abin da ya kamata a yi idan miji ko wani ɗan uwa ya karɓi kuɗin. Saboda haka ya zama dole mu fayyace wannan sosai. Wani masu sauraron mu su fahimci abin da muke magana a kai. Yanzu za mu ɗan tsaya domin mu ci gajeren lokaci. Idan mun dawo, za mu ci gaba da tattaunawa.
3: Gaskiya lokacin rayuwa na din da kwai inda yake, amma da cash din transfer ya zo, yanzu ka yana jin rayuwa din da daɗi ma za a ce ko? Da aka tallafa din da daɗi kan, mun ji da daɗin shi. Da na fara samu da jari ya yanke ina zaune da yara, ya zanyi ashe Allah ya ce karki faɗi ya zaki. Kawai sai na zo na samu wannan kuɗi da ake tallafi sai ce kai bari in koma aiki na da na saba. Sai da na kama yin sana'an nan, kai sai na ji daɗi, sai na tura yara na makaranta. Sai ce kai ma tun da na samu tallafin nan makarantar giran nan ba zai dauke yara na ba. Yara biyu sai na tura su kari, amma a lokacin da ba mu samu ba banda hanyar da zan yi in tura yara nan makaranta. Da na kama sana'an nan kawai sai na tura yaran nan suka je makaranta. Wannan ya je Kano, wannan ya je Abu, kuma wallahi akan wannan abun ne na tura su don banda wani sana'a illa shi. Kuma taimakon da aka yi muna, ni da aka yi mini taimako mata na faɗa a'a wannan kuɗin ya za su mana abu na ce ni na ga har sun yi nema, sai na kama sana'a da su.
4: NCTO bringing hope our way.
2: Barkan da dawowa, yanzu mu ci gaba da tattaunawa. Wace rawa maza za su taka wajen tallafawa da ƙarfafa mata domin wannan tallafin ya zama nasara ga iyali baki ɗaya?
1: Da farko dai ya kamata namiji ya fahimci cewa ba kawo wannan shi ne bane domin a ƙalubalanci matsayinsa ko kuma a sa mace ta ƙalubalance shi. An kawo wannan shiri ne domin tallafa wa iyali. Saboda haka ya kamata maza su zama abokan haɗin gwiwa, su zauna tare da iyalinsu, su yanke shawara tare. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata namiji ya tallafa wa mace domin kamar yadda na faɗa tun farko, wannan ba ƙarfafa mace kaɗai ba ne, ƙarfafa iyali ne baki ɗaya. Lokacin da wannan kuɗin ya shiga cikin iyali, aka yi amfani da shi yadda aka tanada, yara za su koma makaranta, iyali za su samu ingantaccen abinci.

0: ni fi dacewa mu fara yi mayar da yara makaranta ne mu ajiye wani bangare ne na kuɗin domin ajiya kamar yadda mata suke yi ko kuma mu sayi ƙarin abin kayan abinci domin inganta abinci iyali lokacin da namiji ya zauna ya tattauna waɗannan abubuwa tare da iyalinsa hakan yana ƙarfafa haɗin kai kuma mace za ta ƙara girmama shi ta ji cewa shi ne shugaban gida wannan shi ne abin da shirin yake son cimma
1: wannan abin kayan ciki domin hakan yana nuna cewa idan namiji ya samu kwanciyar hankali a gida zai fi iya yin aikin sa
0: hakika
1: amma idan muka duba ta wata fuskar kuma ta yaya za ku tabbatar cewa maza ba za su daina ɗaukar nauyin iyalansu ba saboda wannan tallafin
2: How do you ensure that men do not absorb their
3: responsibility? So, the program is there working
0: An kawo wannan shiri ne domin tallafawa iyali ba domin neman ya gudun nauyin da ke kan namiji ba. Saboda haka idan wani namiji ya fara yin sakaci da nauyinsa jami'anmu suna nan za su je su tattauna da shi muna kuma samun taimako daga shugabannin al'umma ana bayyana masa cewa wannan shirin ba a kawo shi bane domin ya ɗauki masa nauyin da ke kansa. An kawo shi ne domin tallafa masa don ya yi watsi da iyalinsa to ya yi abin da bai dace ba.
1: Wannan ba wani nuna cin zarafi ba.
0: Hakika shi ma cin zarafi ne. Saboda haka mun riga mun tantance cibiyoyin da ke ba da irin waɗannan ayyuka a kowace jiha. Idan mace tana fuskantar matsalar watsi da iyalinta wannan shi ma wani nau'in cin zarafi ne. Idan ta sanar da jami'anmu bayan an bi matakan da suka dace za a tura su zuwa cibiyar da ta dace ko ofishin 'yan sanda ko wata cibiya da aka tanada domin

0: ina da tabbacin cewa za ku ji wasu daga bakin sauran bakin da za su zo cikin wannan shiri.
1: Madalla, saboda haka za mu iya cewa wannan nasara ce, tana nuna cewa muna kan hanya mai inganci, muna warware matsaloli, kuma da gaske muna kawo fata mai daɗi a faɗin Najeriya.
2: NCTO, bringing hope our way. Hope connect.
3: Amina, shin ba ki san muna cin alheri jumutun ba? Alheri kuma? Wani irin alheri? Shirin Hope, wato shirin inganta rayuwar iyali da ƙarfafa tattalin arziki. Gwamnatin Tarayya tana tallafawa iyali marasa ƙarfi da masu buƙata cikin National Social Register da kuɗi har naira 25,000 sau uku, wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali.
4: Da gaske? Gwamnatin Tarayya suna ba da waɗannan kuɗaɗe?
3: Ƙwarai kuwa, gwamnatin Tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 9,200 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000, yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
4: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
3: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku, ko kuma ki tuntuɓi kwamitin fasiljeta na yankinku domin samun amsoshin tambayoyinki. Ku gabatar da ƙorafinki, ki kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara, kuma iyalan da suka yi rajista suna karɓar abin da ya dace da su.
5: Hope, alheri mai yawa ya zo.
3: Wannan saƙo ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jinƙai da rage talauci ta Tarayya.
2: NCTO, bringing hope our way. Hope connect.
0: Su kai rahoto nan take. Da zarar sun samu rahoton, sai mu miƙa shi da jami'an jiha. Akwai tsarin matakai na kai rahoto.
1: Wato akwai tsarin da ake?
0: Akwai cikakken tsari. Suna kai rahoto ga jami'an GRM ko kuma kai tsaye ga jami'an kula da batutuwan jinsi. Idan batun ya shafi GBV, ana gudanar da komai cikin cikakken sirri, domin ba za ka so a riƙa yaɗa sirrin iyali ko matsalar wani ba. Saboda haka jami'anmu suna kula da irin waɗannan batutuwa cikin matuƙar sirri.
1: Har yanzu ina tambaya akan wannan batu, dangane da yadda ake karɓar rahoton da kuma sanin ɗaukar mataki, shin hakan yana nufin kula da mutanen da ke cikin al'ummomi waɗanda masu cin zaciyar shiru, musamman mata, za su iya amincewa da su su kai musu irin waɗannan rahoton?
0: Kamar yadda na faɗa tun da farko, muna da jami'an al'umma, community facilitators a kowace al'umma, amma kada mu manta cewa tsoron abin da jama'a za su ce yana nan. Misali, idan miji ya daki mace, wataƙila ba za ta so ta je ta faɗa wa wani jami'in al'umma ba, musamman idan jami'in ɗan uwansu ne ko maƙwabcinsu, tana iya jin tsoron kada labarin ya bazu. Saboda haka, muna da jami'ai a matakan jiha da ke kula da irin waɗannan batutuwa. Da zarar an samu irin waɗannan rahoto, cikin awa 24 dole ne a fara ɗaukar matakai.
1: Cikin awa 24?
0: Cikin awa 24 da karɓar irin waɗannan ƙorafi, dole ne a fara aiki a kansa. Muna da ƙa'idoji da ake bi idan mutum ya shafi GBV. Da za a zaunar da wanda abin ya shafa, a yi masa bayani kan yadda tsarin yake. A tambaye shi, kana so a kai wannan batu zuwa mataki na gaba? Kana so mu taimaka maka ta wannan hanya? Hakika, ana yin tambayoyi, domin idan wanda abin ya shafa bai amince a kai batun zuwa ɗan sanda ko asibiti ba, ba za a tilasta masa ba. Misali, idan mutum fyaɗe ne, abu na farko da ya kamata a yi shi ne a kai wanda aka abin ya shafa asibiti, amma dole ne a fara samun amincewarsa.
1: Bari mu amfani da wannan misali. Mun yi magana kan fyaɗe, wanda yake daga cikin manyan laifuka, amma tun farko kun yi bayani da shi akwai nau'o'in cin zarafi daban-daban. Misali, yana da wasu ko yi mata magana mai zafi. san zama su ta bai shi a irin waɗannan lokutan ma ana bin wani abu
0: kamar yadda muka faɗa matsaloli suna da matakai daban-daban wasu sun fi wasu tsanani ba kowace matsala ba ce ake ɗaukar matsayin GBV mutuwan GBV su ne irin su cin zarafi ta jiki cin zarafi ta tattalin arziki cin zarafi ta fuskar tunani ko musgunawa amma idan matsala ce ta yau da kullum misali jiya kun ba mu wannan kuɗi amma ina so in sayi abinci mijina ya ce a irin wannan yanayin jami'in al'umma community facilitator zai iya shiga ya warware matsalar ba sai an daga batun zuwa manyan matakai ba amma idan batun ya shafi cin zarafi musamman dole ne a daga shi zuwa mataki na gaba cikin awa 24 wannan wajibi ne kuma kiyaye sirri ma wajibi ne
1: wannan abin karfafa so kai bayani saboda haka yana sa mutane su kara amincewa da tsari amma ina so idan shiriki shin kun taba samun irin waɗannan korafe-korafe kuma aka warware su cikin wannan lokacin da kika ambata
0: eh ban sani ba ko jami'ar GRM ta gaya muku adadin korafe-korafen da ake samu amma duk korafe-korafen suna wucewa ta hannunsu su ne kuma suke rarraba su zuwa sassa da suka dace misali idan mutum ya shafi jinsi sai a tura mana da zarar jami'in da abin ya shafa ya karɓi rahoton akwai tsarin mayar da martani
1: wato akwai tsarin bayar da rahoton abin da aka yi
0: hakika da zarar an magance matsalar ko kuma idan ba a magance ta ba dole ne a mayar da rahoto zuwa sashen GRM saboda haka wannan tsarin yana aiki kuma kamar yadda na faɗa tun farko idan mutum ya shafi cin zarafi muna da referral pathway wato tsarin tura wanda abin ya shafa zuwa wuraren da suka dace muna da mun tantance cibiyoyin da za su ba da taimako a kowace jiha mun tantance ofisoshin 'yan sanda mun tantance asibitoci da za su iya kula da irin waɗannan mutane misali idan mutum fyaɗe ne za a kai wanda abin ya shafa asibiti da ke da kayan gwajin fyaɗe da kuma likitocin suka san yadda ake kula da irin waɗannan lokuta da kuma yadda ake gudanar da rahoton shari'a haka kuma muna tantance ofishin 'yan sanda da suka dace da karɓar irin waɗannan korafe-korafen idan kuma cin zarafi ne ta jiki ko wani nau'i na cin zarafi ana iya kai rahoto zuwa wurin da ya dace ko ma idan namiji ne yake fuskantar cin zarafi har ya kasa samun kwanciyar hankali a gidansa saboda yawan hayaniya da tsangwama shi ma yana iya zuwa ofishin 'yan sanda ya nemi taimako waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a cikin al'ummominmu saboda haka shirin ya tanada hanyoyi da za su taimaka wajen magance su idan sun taso
1: lallai wannan ya nuna cewa an yi dogon nazari da tsari kafin su dogon tsari domin daga abin da kika bayyana ba wai kawai an ce idan matsala ta taso a kai rahoto ba an kuma tare da wuraren da za a kai wanda abin ya shafa domin ya samu
0: taimakon gaggawa wannan da cikakken nazari don duba irin matsalolin za su iya tasowa an kuma shirya hanyoyin magance su saboda haka ba wai idan matsalar ta taso ne za mu fara tunanin abin da za mu yi ba tun da farko an riga an tanadi hanyoyin da za a bi
1: wannan yana ƙara tabbatar da mutane cewa shirin yana da tsari kuma ana kula da walwalar masu cin zarafi da su
0: ba haka ne kuma wannan shine abin da muke son jama'a su fahimta muna ƙarfafa duk wanda ya fuskanci kowace irin matsala da ta shafi wannan shiri da kada ya yi shiru ya kai rahoto domin idan ba a kai rahoto ba ba za mu san cewa akwai matsala ba kuma idan ba mu san akwai matsala ba za mu iya magance ta ba
1: malama Sadiqa kafin mu kammala wannan tattaunawa wani sakon kike son isar wa 'yan Najeriya masu cin gajiyar shirin ko da kuma sauran 'yan Najeriya
0: sako na ga masu cin gajiyar shirin shine su yi amfani da damar da suka samu yadda ya kamata su yi amfani da kuɗin tallafin domin abin da aka tanadi su su yi amfani da su wajen inganta rayuwar iyalinsu haka kuma idan suka fuskanci wata matsala kada su ji tsoron kai rahoto shirin ya tanada hanyoyin sauraron korafe-korafe da kuma magance su saboda haka kada su yi shiru su sanar da jami'an da abin ya shafa ga sauran 'yan Najeriya kuwa ina kira gare su da su ci gaba da tallafawa shirye-shiryen da suke inganta rayuwa al'umma su kuma taimaka wajen kare mata yara maza da duk wanda yake cikin wani wani hali na rauni domin idan muka hada kai za mu iya gina al'umma mai zaman lafiya adalci da cigaba
1: na gode kwarai malama zai ta jira mutum bayanai masu matukar amfani daga gare shi wannan muhimmancin kare mutuncin mutane rasa hukunci da ake kai rahoton cin zarafi kuma fahimci cewa akwai tsarin da aka tsara da tabbatar da cewa duk wanda ya fuskanci wata matsala zai samu taimakon da ya dace na gode kwarai da kasancewa ne tare da mu
0: na gode kwarai da gayyata
1: masu sauraro mun kasance tare da malama Sadiqa Ibrahim kwararriya masaniya kan batutuwan jinsi ya haɗa kowa cikin al'umma ta yi mana bayani kan yadda shi ke kare masu cin gajiyar shiri daga cin zarafi ta kuma bayyana yadda ake karɓar ƙorafe ƙorafe yadda ake kiyaye sirri da kuma yadda ake tabbatar da cewa waɗanda suka fuskanci matsala sun samu taimakon da ya dace mun gode da kasancewa tare da mu cikin shirin Hope Connect domin ƙarin bayani ku ziyarci nctoo.gov.ng ko kuma ku kira 969-CHOP-TAN a layukan MTN haka kuma kuna iya tuntuɓar jami'an shirin da ke yankin ni ne Adesoji Adesina sai mun sake haɗuwa.

Jesus declaring. Ziyara ta farko a gidan surukai na kusan kiran ƴan sanda. Wannan kuma su gidan nan Mr. Shaw sai ya ji miyan kuka ta fara turanci. Kuma alfa'ari na sarauniyar iyayen ta ce, "A zuba mu a kwano in tafi da ita gida." Gidajen nan na nan al'adu tare da dunkule mai sauƙin marmasawa na Mr. Shaw biyu mai ɗanɗanon daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan ƙamshi. Mr. Shaw, ɗanɗanon gida.

0: metikin si meti gil meti marsan ko nini yang kari aka sirfi kunza nakon ya kabi ko ya ngap ko gami gi ma dan kunun gorango ko ya ta fitin wosi inya ni ya dia mi shiri shi asha mama dia mi ngar ngawon ni nan bon inya ni zar na yon mi sin tu inya ma bo ngawon di to ya ta ngai mina zar ko da mashim karos mi yel ga gi ni ni ko a mun pusi ni ran gondia mun dasti ni ran gondia mi shi ni mi ani gredo dan kun ya akon mi filaye
1: to man ya chon ga gabi zar da tun gurgu lai lai kuma ka fiti don ba cin wambi niyo don ba ashiyan wanda tun lahani wa kamfi to ci hayayi a yi sai tu kafi yin wannan makon yawancin yawanci tun ya karama jami varansu waye ya jidan ga jami dan ce haken waye a tsan kyawun mantu wafi a wasu tuto kada dinga ma da firin ko daman gafku ne a dare daniyo dan wasu zar majalisa baucin amma yawancin surin mutum ne da mimat jagonin tattsirin da fangirwan da jiyadi da mayini jiyadki ne ya jiyadi ne yanan fanyi dan afi magata da ambala yanzu da mure dan gabuwa ta dan wani ya san fi vani wufsu sai na fanyi ko ta gata wani wusa ko kuma wasu tantana ko zubtitin bisa ɗan kuma ne ya fi cire ya shi shida a haɗin ya gungiyar na wadda ta rike ne na firin jinja gummar sun ya shi da jinja gummar sun biyar da wani sake mamin da na firin jinja gunkin su to yin ya fi cire damar su wani namunin ɗan ana ɗan yi bashi wato gudu da makonin ya yi to ya mafirin min giyar wadda to nimiran dimbuwa da akwat ka giyar ya shi kada yawon don yara zarsa da kuma bilin goma ya mani wannan virshi shawarar tuto mishin tunan kimayi kina tuni a gibewa ne a gagonin nan ban a mafu ya gata min girmas ya mani ya mani dan akabi ya fi girin buni fi tambalin ya fi ganin buni ya man lokaci wadda masakin alhanda to man alkide kunin nan mafi vani wufso allah a fi ganin buni a bari virkin ganin kwan ganin min yi waɗanci ta yi katagun tiyin gwasan iri jinnan makonin
2: taɓun
1: siti gayi daga mure da mafi chairman mure da mafi dan majalisa mure da mafi reps wani da mafi senator banda gi mure wasu nan cini varanshi ko lumnan bun yi wajen nan bun ga lumnan bun kapku voni mure chai tsin da balgan guya shes to ta kan ta juan gamin su wan gamin wasu ne to dan ya juan su wasu ne to guya shes ka vare zuwa wasu da to wani ma a sun yi kinnun var kidi Abuja na da wurin ganyen shi Allah wani kenin kenin kin mu var min is nothing mis gwanat kin na da wurin ganyen to iyan dan to ka dia ka fi ko ganyen bitin ko ma ga waje kunu wani to kunu wani to kunu wani mai mu virshila to wudu to ka beje kyan wani fa to ma zurbe mu zurbe wani nan bon din jinin ya man tsin ne a fun mai wadon kanyar lulushin Allah to yi gwamnati ya jiri shashen hakimci tare tiya ne ta fingaren gi kuma ya shi wani wallo lokaci wadon tambaye yin wadon na zai ya gaba da dan nuna Najeriya da ba ya taɓa ilgosun ta furgun gunzar ko da vartuku da an bitin koma ya taurato lulushin su ji to ya su wambi ya kunnun bar ko tumbi kunnun walge ko tumbi kunnun tafare ya fi yi kafin gwas to ya yi musu dan abvarshi jan ya manta na letu wannan dida to wulta to mata virli bigin bari virli bigin da to ta ce kun mai ruwan man da talludi jan talleri lokacin mun da ya shi kuma ya ne mu jan gamuwa na matin zun don laitin da latin nirwala makon wani ma'aikacin wajen
0: minimum man bi de lesse to murasu basmilla kan de lesa na dan te bani ti gi nyawu to minimum kyawu mun gure da miawul mu duani to versiran murin mi sin to anai no gunyo dan to sibirtu to sai ta suwas ya mai choi ga gure mun cha na to yi aki mai ya shima ti yi sha sha ina inda da mi a dilgin ina ta da ta tsinta da ta kunci tuto ni amana dilgin nimin ginin ta nyali mi amana dilgin nimin gin ta nyali ya bi cewa siya ta so dili vuwa da mi a ta mi nyali mun da mu ga urba kuma tun da kame sun to mu shi mi a ta mu ya sun murin dai ta je ya mi a ta ma man bandar kan tango da mun hiriya won cinkin ta sirrin kin jona sai ni ki gwamna cikin gaida a bandara ne kuru ga gidan ku muri sun wasan ya won men mu ta su duka to men ne wani ke ari
1: ayi wannan galmi ga ladina ta zan
0: ni a wuce wanda sai ni aki ni gwamna sun sun dana
3: Sama da Allah da ganin gidan radio

To gaida dan Musa mai waka dake taya mu shakatawa daga nan gidan Radio Mbochi. An kawo mana tsantsuwar agogon hannuwar da yake hada da awarwaro da hodar shafawa na mata wadda aka tsinta a makon da ya gabata a New GRA layin alkali. Don haka ake sanar jama'a ko kuma idan mai wannan kayayyaki ta ji wannan sanarwa sai ta zo nan ofishin cikiyar sarwa na gidan Radio Bauchi BRC da ke kan hanyar Ahmadu Bello nan cikin garin Bauchi ta yi bayani ta karba abinta kuma Allah ya sa ta ji. Ita kuwa ta baiwar Allah mai suna Fatima tana cikiyar carpet ɗinta wadda ta manta cikin keke na fiyar da ta shiga tun shekarar wato ya wajen kwana biyar da suka gabata. Don haka ne ake roƙon mai wannan keke na fiyar ɗin idan ya ji wannan sanarwa ya taimaka ya kira wannan lambar waya 0704219983 ko kuma a kawo nan gidan Radio Bauchi sashen tallace-tallace. To Allah ya sa a dace, amin summa amin.

0: faɗin yada jollof zaɓi mai inganci zaɓi gwal zaɓi dunkulen Terragol
1: dunkule ɗaya dama mara iyaka Terragol
2: Hukumar samar da ayyukan yi ta ƙasa NDE wato National Directorate of Employment ta fara aiki rijistar 70 ɗalibai domin shiga ayyuka na koyon sana'o'i kala-kala. Aiki rijistar wanda aka fara a ranar 23 ga watan Yuli na shekara ta 2026 za a kammala domin kaddamar da shirin a ranar 4 ga watan Agusta na shekara ta 2026 a ofishin hukumar kusa da masallacin Zubairu Madaki dake cikin Garmauci. Musamman za a bude yanar gizo domin rijistar waɗanda suke buƙatar shiga cikin shirin wanda suka kama daga shekara 2018 zuwa shekara 45
3: wanda suke da sha'awar yin registration su tabbata sun yi akan portal din NDE registrationportal.ng sannan ana karfafawa matasa domin su je su registration din nan kar a basu a baya
2: don haka hukumar ta buƙaci dukkan masu buƙata da su shiga yanar gizo domin su sanya sunayensu da kuma lambar su ta NIM number da kuma email wanda yake aiki a daidai wannan lokaci
4: Koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari sa kullum bana rabuwa da mai a gida
5: ni da mai gidana mun gaci da zabi mai kyau

0: Wato afaka da ke taya mu shakatawa, wani mawaƙi ne wannan suna afaka, kuma muna fasar ana jin daɗin kasancewa jihari da mu a wannan almuru ne cike da hadari a sararin samaniya birnin Bauchi da kewaye. Muna fatar Allah ya sa ruwan da za a yi ya zamanto daidai da mu mai albarka, kuma ruwan ya zama gama duniya sauran ƙasashe su samu, domin mu samu cimaka yadda talaka zai rayuwa cikin farin ciki da annashuwa. Fatar kuma Allah ya sa albarka a gonakinmu da kasuwanninmu da gidajenmu da kawunan mu duk inda muke tare da mu masu sauraro da ku baki daya. Muna fatar kuma za a yi mana afuwa, shirin nan na tayarwar gani ba zai samu ba saboda wasu ƴan dalilai, madallin hakan za mu ci gaba da shakatawa zuwa karfe 8 na wannan almuru, yayin da za mu kawo muku wato taskar labaru. Wata barwa Allah mai suna Fatima tana cikiyar carpet ɗinta wacce ta mance cikin keke napep da ta shiga a kwanaki 5 da suka shuɗe, don haka ake roƙon mai wannan keke napep idan ya ji wannan sanarwa to ya taimaka ya kira lambar waya 0804219839, ko kuma ya kawo nan gidan rediyon Bauchi sashen tallace-tallace. To Allah ya sa a dace, amin summa amin. Muna fatar kuma za a ci gaba da kasancewa da musamman ganin yanzu ana guri ɗaya an zauna saboda ganin ruwan sama wadda a halin yanzu shi ke ta zubowa. To za mu karkaɗe kunnuwanmu da abubuwan da muka yi muku tanadi a wannan dare.
1: Komai jalla azama bi jama farkin daraja.

0: to a gaida Abdul Samad da Najat Annabi da suka gabatar mana da wannan waka ta Bintoto. Da fatan ne sauraron na jin daɗin kasancewa da ni ta 94.6 a zangon mu na dare mahutarbawa a wannan dare. To muna fatan ruwa dai yana sauka akan rufin kwanan gidajen ku ko shagunan ku ko ofisoshin ku ko dai inda kuke a halin yanzu. Sai mu ce ku gyara zama domin sauraron shirin nan na yau da gobe tare da Kamaluddin Nuhu Ilela.
1: Gidan Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin na yau,
2: biyo bayan jita-jitar kayyade farashin sadaki da ya yi ta yawo a kafafen sada zumunta, gwamnatin jiha ta nisanta kanta da wannan lamari.
3: Za mu bi diddigin wanda ya wani al'amarin kuma za mu hukunta shi kamar yadda ya dace.
1: Masu ruwa da tsaki a ƙaramar hukumar gamawa sun nemi ɗaukin gwamnati bayan iftila'in iska da ya yi ɓarna a yankin.
4: Ban san yau gidajen suka rushe ba ko suka lalace ba, amma suna da yawa.
2: Hukumar tsaftar muhalli ta jiha ta sanar da ƙudurin rufe cibiyoyin zubar da shara da ke kusa da cibiyoyin lafiya.
5: Akwai ɗaya a wajen kofar Duni shi ma wanda waɗannan su ne yanzu babban ƙudurin da muka sa a gaba.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela
2: da Rabat Muhammad Gitari. Sai a dakance mu.

0: Madalla, al'amari na shugabanci yana bukatar daukan matakin da ya kamata kan al'umma, koda kuwa hakan na nufin batun ba zai yi dadi ga waɗanda ake mulka ba. Babban abin da ake bukata kawai shine samar da yanayi mai kyau da zai sauƙaƙa rayuwar jama'a, kamar kuma yadda aka san gwamnati dukkan wani abin da za ta yi takan yi shi ne bayan dogon nazari da kuma duba yadda zai tasirantu ga 'yan ƙasa. Sannan kuma kafin ya kai ga fara aiki sai an zauna da masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alhakin yanke hukunci ko ba da shawarar yadda al'amura ya kamata su kasance. To sai dai kuma a wannan lokaci na ci gaban fasahar zamani, hakan na nufin kafin tabbatar da ingancin kowane labari da mutum zai ji, yana da kyau ya tabbatar da sahihancinsa da kuma ta bakin da ya fito. Misali a nan jiha, a kwanakin baya ne wani faifayin bidiyo ya yi ta yawo a kafar sada zumunta, inda ke bayyana cewar gwamnatin jiha ta ƙayyade farashin sadakin aure. Wannan batu dai ya janyo cece-kuce ainun yayin da wasu ke ganin matakin ya dace, wasu kuwa suka yi ta suka a kai. Sai dai kuma bayan tabbatar da bincike sai ya tabbata cewar gwamnati ba ta da masaniya kan wannan batu. Hasali ma ba da yawunta wannan al'amari ya faru ba, hakan kuma na kunshe ne cikin zantawar wakilanmu da kwamishinan harkokin addinai a jiha Injiniya Muhammad Bimmi Abdulkadir, inda ya kuma kira ga al'umma da ta duka bambanta abubuwan da gwamnati za ta iya yi da kuma wanda ba ta da hannu a ciki.
1: Wannan labari ba shi da tushe, ba shi da makama, duba da cewa shi gwamna baya yanke sadakin aure gaba ɗayan sama. Sadakin aure a addinance ko addinin musulunci ko na kiristanci, ba gwamna ne yake yanke sadaki ba. Saboda haka wannan labari ne mafi mara tushe na mutane ɓata gari waɗanda suke so su ɓata zamantakewar al'umma. Amma ai shi gwamna ba zai yi irin wannan al'amari ba. Gaskiya wannan abu ne wanda ba shi da tushe kuma ba shi da makama.
2: Mene ne kiranka ga al'ummar jihar Bauchi?
1: To shi gwamnanmu ai kowa san yadda yake tallafawa a harkokin addinai, wanda bai bambance na kirista ko na musulmi ba, kuma bai bambance a cewa wannan kabilar kaza ne ko kabilar kaza ba, kuma ba zai shiga al'amari da ya shafi abu wanda yake da ka'ida musamman irin na aure ba. Saboda haka mutane ya kamata su duba ire-iren waɗannan da irin yadda halin gwamna yake, wanda kowa ya san yadda yake gudanar da lamuransa, su fahimci cewa lalle-lalle ire-iren waɗannan ɓata gari da suke babbaza maganganu waɗanda za su iya kawo fitintunu a ƙasa, gaskiya ba maganganu ne da mutum zai ɗauka yana amfani da shi ba. Ya kamata su yi watsi da ire-iren waɗannan al'amura, kar su ɗauke su muhimmi da wani amfani.
2: Akwai shi jan hankali ga irin masu yaɗa wannan ɗin ko kuma matakai ko mataki da gwamnati za ta ɗauka don magance irin wannan?
1: Gaskiya su masu gabatar da ire-iren waɗannan abubuwa, wannan al'amari ne wanda ba shi da wani amfani. Ya kamata duk abin da za a yi shi wanda zai kawo ci gaba, zai kawo zamantakewa na zaman lafiya na kyautata addinanmu da hidindiminmu na yau da kullum. A gaskiyar al'amari abin nan ba daidai ba ne, kuma mu a hukumance za mu bi diddigin wanda ya yi wannan al'amarin, kuma za mu hukunta shi kamar yadda ya dace.
3: Kwamishinan harkokin addinai a jiha Injiniya Muhammad Bimmi Abdulkadir, a matsayinsu na jagaba shugabannin al'umma walau a siyasance ko kuma a gargajiyance, kowane lokaci suna ci gaba da kasancewa masu kima a idon 'yan ƙasa, kana kuma ko da tsakanin shugabannin ne ma su ma sukan mutunta juna tare da bada girma ga wanda Allah ya bashi. Ba da daɗewa ba, gwamnatin jiha ta naɗa sabbin masu gundumomi a dukkanin masarautun jiha, kamar yadda yake kuma manufar baki ɗaya shine na ƙara kusanci da na ƙasa. Matakin kuma ya bada ƙofa ga baƙin fuska su kasance a kujerar jagorancin al'umma ta fuskar tsohuwar al'adar gargajiya Gundumar Birshi Gandu kuma ɗaya ce daga cikin ƙasashe da suka samu sabbin masu gundumomi, inda kuma Sani Gambo ya kasance wanda Allah ya bashi matsayin a wani mataki na haɓaka zumunci. Kuma sabon mai gundumar ya jagoranci jama'arsa wajen kai ziyarar godiya ga ɗan majalisar dokokin jiha mai wakiltar mazaɓar Zumburga Lambi, Honorable Sa'idi Yusuf Ahmad.
4: Kuma ɗan majalisan mu zo masa godiya akan ayyukan da ya shuka a gunduman Birshi Gandu, kuma musamman tun tana littafi. Farko abinda nan fara masa godiya da amincewansa da yardan Allah aka bada a Birshi Gandu ta zama gunduma, wannan da yardan Allah akwai kuma amincewansa, wanda dukkanmu mun san wannan. Ɗan abubuwa da ya shuka a garin Birshi Gandu mun samu hanyar a lokacinsa, mun samu makaranti a lokacinsa. To ko ba komai dai da Hausa ya ce ya ba kyauta tukuiti, to wannan ya zama da dole mu zo mu yi masa godiya akan wayannan abubuwa da ya shuka a Birshi Gandu da asibitoci amma haɗa muka ce da dukkan sauran ayyuka. Ba gaskiya ɗan majalisa ka kafa tarihi a garin Birshi Gandu, kuma ka zama ɗa a Birshi Gandu, ka zama uba, ka zama ƙani, ka zama wa. Kuma yadda masu magana suka ce, lallai Birshi Gandu ko ba komi ta zama garinka. Kuma fatan da muke yi shine Allah Ubangiji ya sa, kamar yadda ba mu fidda tsammanin zuwa gaba nan gaba kaɗan aka zama mana gwamna a jihar. To wannan ba wani abu ne yake kaika yake kaiwa mutum gaba ba, halinsa ne. A gaskiya in mun ce muna da bakin iya godiya ma ba mu da shi, sai dai kawai muna bin ka da addu'an alheri ne. A yadda ka zo a wannan kujera lafiya, Allah Ubangiji ya sa ka kai har ƙarshe rayuwa ma lafiya. Muna godiya, muna godiya da abinda kai mana Allah Ubangiji ya saka maka da alheri. Mu Birshi Gandu kan yanda muka faɗa ƴaƴa ne, kuma iyaye ne, kanne ne yayu ne. Saboda haka Allah ya saka maka da alheri.
0: Mai gundumar Birshi Sani Gambo da yake mai da jawabi, ɗan majalisar ya gode musu bisa ziyarar. Kana yayi fatar sabon mai gundumar zai yi amfani da hikimarsa wajen kawo ci gaban yankin.
5: Ni ma zan yi amfani da wannan dama in taya shi sabon mai gunduma murna na wannan matsayi da Allah ya ɗora masa. Ko muna to muna roƙon Ubangiji ya taya shi ruɗu, Allah ya bashi ikon sauke nauyin da ya ɗora masa. Lallai wannan nauyi ne mai nauyin gaske, dole sai an haɗa da addu'a har Allah ya kai mu ga cikin zuwa ga gaci. Lallai Birshi Gandu waje ne wanda yake ya haɗa ƙabilu da addinai daban-daban, to dole sai an zamo cikin takatsantsan kuma an kiyaye haƙƙin duka addinai. Muna fatan Ubangiji ya taimake ka wajen gudanar da wannan mulki, to Allah ya haɗa kan wannan yanki namu. To lallai muna so a ci gaba da haɗa kai, ana kawo ma yankin Birshi Gandu ci gaba. Mu ga dalilin ku saboda haɗin kanku, an sake kawo mana wani ƙaton makaranta ta wannan wajen, ko an sake kawo mana ƙaton wani mataniti ma wanda ya fi wanda yake wajen, ko an kawo mana wani cigaba. Ko mun fatan mu kullun zaman lafiya tsakaninmu da addinan da suke wannan waje, a samu zaman lafiya mai ɗaurewa. Duk wani abin da ya gani wanda zai ɗaga hankalin mutane ko zai kawo mana koma baya, mu ko a waya a sanar da mu, za mu yi magana da duk yanda ya dace so samu, saboda a samu zaman lafiya a wannan yanki. Muna godiya, muna godiya, muna godiya.
3: Ɗan majalisar Zumburga Lambi a majalisar dokokin jiha, Honorable Sa'idi Yusuf Ahmad, sanin muhimmanci da Allah ya danganta ga ɗan majalisar ya sanya mai gundumar ta Birshi Gandu kai masa ziyarar godiya. Shi kuma shugaba kowane lokaci kan ƙara jin kusanci da al'umma a duk lokacin da ta raɓe shi, ko da kuwa ta hanyar miƙa ƙoƙon bara ce. Hakan kan an kawar da shi dalilin samunsa a kan kujeran da yake. Bayan wannan nazari ne kuma ya sanya al'ummar ƙaramar hukumar Gamawa ke kan miƙa ƙoƙon bara ga gwamnati ta shiga cikin lamuranta, biyo bayan ibtila'in iska da ta janyo asarar tarin dukiya a yankin kwanakin baya. Mutumin Gamawa, Alhaji Buba Rima Gamawa, na daga waɗanda suka yi irin wannan kira.
6: Na kira ga dukkan masu hannu da shuni da kuma dukkan mutanenmu na Gamawa, ɗan Gamawa inda yake duk irin ibtila'in nan da ya same mu, don Allah da wani su jiyo su rufu da halin da muke ciki. Ba wuta, ba ruwa, iska ya zo ga galibi ya kaji kaji duk wani abu da kuka sani. Saboda haka muna kira da Allah da annabi a zo a taimake mu, a zo a ga halin da muke ciki, a kawo mana ɗauki. Saboda irin ibtila'in da Allah tura mu da shi ne iska, ba wuta, ba ruwa, ba wuta, ba ruwa, ba wuta, ba ruwa, babu rayuwa.
7: a ranka dai kamar ya zaka bayyana irin asararrukan da al'umma suke yi kama daga gidaje wajen sana'o'i kamar me da me abin ya shafa
6: wato Allah da iko sai ya aika mana abun tsoro iska abun tsoro ne gidaje su rushe daga san jefa musu gurnet an rushe gidaje an rushe shaguna an rushe abubuwa da yawa in kaga gida gidan siminti za ka yi shi rushe rugurugu kamar jefa musu bom saboda haka abubuwa da yawa sun lalace kwano sai ga iska ya ɗauko kwano ya lafta a kan gidan wani mutane da yawa sun ji rauni mutane da yawa sun kwanta asibiti saboda wannan abu da yawa sun kakkarye saboda haka muna kira a zuwa taimaka da Allah da wannan
7: amma akwai asarar rayuka ko babu
6: a babu asarar rayuka sai dai rauni ko mutane da yawa suna asibiti wasu sun sallame su kuma wannan suna asibiti akwai karaya akwai wanda wani abu ya ɗauko duka shi kwaje kare akwai wani kuma yana ƙoƙarin ɗaukan uwarsa ya cetar da ita ya saba shalti ya faɗi ya kare ba wanda babu Allah dai ya taƙaita amma abu yana ne abin ya kai inda ya kai fulafulan nan dangi na gani kamar an sa musu bom saboda haka da Allah da annabi za a taimaka.
7: Na wurin kaddan menene kiranka ga ita gwamnatin jihar Bauchi a kasancewarka mai ba da shawara ko mai taimaka wa gwamna na musamman a duba da irin iftila'in da ya faru a karamar hukumar gamawa.
6: Ina kira ga mai yaba gwamnan jihar Bauchi iri gama wani abubuwa sun taso yakan zo yakan aiko yakan yi magana da Allah da annabi yaba gwamna a sa mana baki a zuwa ga irin halin da muke ciki a ga irin fulafulan nan take da suka faɗi irin gidajen da suka rushe abubuwa babu daɗi sai muna kira ga mai yaba gwamna ya sai ya yi duk wani jira sanan ta wata ga irin halin da ake ciki da muna taimaka mana mutanen gama kula kula suna yadda kaza a jeji muke tiran laraba har yau ko taba zuwa yawa saboda abu sun yawa
7: a menene kiranka ga masu hannu da shuni yan siyasun mu na kasa a danganin su ma sun tallafa waɗanda iftila'in nan ya afku da su
6: ina kira ga yan siyasun mu ba sai in lokacin zaɓe ya yi za ku zubo mutane ba in mutane shiga cikin wani irin hali ya kamata ko yau su zama taimaka musu amma babu wani ɗan siyasa da mutum ɗaya da ya zo shi duba wani abin da ake ciki hukuma mun ne mai zai ga babu kowa abin ya zo a wani irin yanayi saboda haka ba ruwa ba wuta fulafulai na ruwa sun kakkare sola sola na ruwa tana dusu ya yage saboda haka muna kira ga ƴan siyasan mu ba sai shi an shiga wani irin yanayi tukuna ku ba ana yanayi saboda ka zuwa taimaka a galin da ake ciki a sai irin taimakon da za a yi in irin wani ya zo gudunmawa ake kawa in gobara ta taso gidan wani za ka je ka tare in masifa ta taso gidan wani za ka je ka tare ba sai gidan ka kawai ba saboda ka tare abin da muke ciki a taimaka da Allah da annabi.
7: A ranka da daga ƙarshe menene saƙonka su al'ummar da wannan iftila'i ya afku da su.
6: A saƙona ga dukkan jama'a wanda iftila'i wannan ya same su daga Allah ne. Domin sai Allah ne zai kawo Allah ne zai dauki Allah ne zai bayar Allah ne zai hana saboda haka Allah ba su haƙuri na jajanta musu kuma Allah mai da musu da gurbi Allah mai da alheri duk abubuwan da suka rasa Allah kuma kawo musu da alheri amin.
7: Abin da na manta ban tambaye ka ba shine akalla gidaje sun kai kamar kimanin nawa an samu adadin iyaka gidajen da aka yi asara.
6: Eh ni dai ban san irin yawan gidajen ba ni iya gani na gidajen ba su misaltuwa amma kamar da na sani an ce wai wasu suna yi irin gidaje ana bin za a tattara a kai to amma kafin a kai muna kira da Allah da nan ƴan siyasun mu ba sai lokacin zaɓe ba ba sai ranar zaɓe ba yanzu ya kamata ka zo ka san mutumin da ka taimakawa ya san ka yi masa amma ranar zaɓe ka zo ka ce ba zaɓe ka ba ka je ka kona mutum ya cikin fitina ina cikin wahala da Allah da annabi ya zo ban san yau gidajen suka rushe ba ko suka lalace ba amma suna da yawa.
8: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Haka yake shi tsafta cikon addini ne ko ba komai mutumin da ya kasance cikin tsafta ta jiki da kuma muhalli rayuwarsa kan bambanta da wanda bai bada fifiko ta wannan fuska ba amma da duk da haka a wasu lokutan shi mutum na bukatar zara ido tare kuma da tunatar da shi abin da ya kamata ya yi ko da kuwa shi zai yi baci abin tunanin hakan kuma shi ya haifar da hukumar kula da tsaftar muhalli ta jiha wacce babban aikin da take yi shine daidaita lamura ta fuskar tsafta karkashin da kuma akwai akwai rassa daban-daban da suke aiki a cikin jama'a kamar dai jami'an nan na duba gari. Baya ga wannan kuma doka ce bisa kundin wannan hukuma na aikin shara da yake gudana a duk asabar din karshen wata, kasancewar asabar din nan da ta gabata kuma ta kasance karshe a wannan wata. Wannan ya sanya hukumar ta jagoranci aikin tsaftar muhallin daga wayewar gari zuwa 10 na safiya kamar yadda ta saba, kuma karkashin jagorancin Director General na hukumar Dr. Mahmud Muhammad Bose, hukumar ta ziyarci wasu sassa na fadar jiha domin gano wa idanta yadda aikin ke tafiya, inda kuma a wannan gabar ce ma shi Director General din ya ziyarci wasu daga cibiyoyin zubar da shara da aka rufe sakamakon matsalar da suke haifarwa ga al'umma. Ya kuma kara da albishop din cewa nan gaba kadan za a rufe wanda ke kusa da cibiyoyin lafiya.
9: Mun zazzaga akwai collection centers na makarantu da yake dutsen fanshi da makarantar jahu wanda ita hukumar ba sai ba ta kashe su, aka mai da su Games Village. Wannan wajen zubar shara ne wanda ya dami al'umma fiye da shekaru 20, amma saboda jajircewa shi mai girma wannan jahar

0: shiga an tun Joshua ya masa kaimi ta hanyar kai laushi mai tsauri kan finga tare da fitar da shi daga wasan Yahuza ya doka biyar si bauchi.
1: Daga gaban manta sabo kuwa ga abinda Fatima Muhammad ne ta kalato mana yayin zaman kotun shari'ar musulunci ta tudun alkali dake cikin garin Bauchi karkashin jagorancin alkalin kotun Malam Kabiru Suleiman Dutsen Tanshi. Kotun ta saurari karar dake tsakanin Mariya Suleiman Muhammad da tsohon mijinta Yusuf Danjuma kan takaddamar da ta shafi zaman su na aure. Mai karar ta shaida wa kotu cewa auren su ya dauki watanni 7 kacal, kuma a lokacin ne ta samu juna biyu. Ta ce ta yi fama da rashin lafiya har tsawon watanni 5 kafin daga bisani a ranar Alhamis 9 ga watan Yuli shekara ta 2026 ta fara zubar da jini. A cewar ta, duk da ta sanar da iyayen mijinta halin da take ciki, amma ba a kai ta asibiti cikin gaggawa ba saboda an ce dare yayi da asibahin washe garin ne cikin nata ya zube. Amma har a wannan lokaci ba a kai ta asibiti domin duba lafiyarta ko a yi mata jinya ba. Mariya ta kara da cewa bayan mako guda iyayen Yusuf sun buƙaci ta koma gidansu domin abinda suke kira wankan gida, amma iyayen nata sun ki amincewa saboda rashin lafiyar da take fama da ita. Ta kuma ce bayan kwana biyu Yusuf ya kira ta a waya ya sanar da ita cewa ya sake ta saki daya, tare da bayyana cewa iyayensa ba sa buƙatar zaman ta a gidan. Mai ƙarar ta kuma roƙi kotu da ta umarci Yusuf ya dawo mata da akwatiyan ta biyu da ya kwashe waɗanda suke ɗauke da kayanta a ciki, kayan sawa, kayan kwalliya, takalma, hijabai da sauran kayayyaki. Haka kuma ta nemi a biya ta kuɗin jinyar da ta ce iyayenta suka kashe, wanda ya kai kimanin naira 67,350. A nasa jawabin, Yusuf Danjuma ya amince cewa ya saki Mariya tare da kwashe akwatinanta guda biyu, amma ya ce hakan ya biyo bayan matsalolin zaman auren da suka samu ne, sai dai ya musanta adadin kuɗin jinyar da ake buƙatar ya biya. Kana ya ce bai amince da duk wani shaida da Mariya za ta kawo a matsayin cewa ta kashe waɗannan kuɗi na jinya ba. Bayan sauraron ɓangarorin biyu, alƙalin kotu Malam Kabiru Suleiman Dutsen Tanshi ya bayyana cewa idan wanda ake ƙara bai amince da shaidun da mai ƙara za ta gabatar ba, kotu za ta bi tsarin shari'ar musulunci wanda zai iya haɗawa da bada damar yin rantsuwa domin tabbatar da gaskiya. Haka kuma kotun ta bada umarni a kawo kayan laifin gaban kotu domin ci gaba da sauraron ƙarar daga bisani. Kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga watan Yuli shekara ta 2026 domin bai wanda ake ƙara damar nazarin batun rantsuwar da kotu ta ambata da kuma ci gaba da shari'ar. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Muhammad Miya daga kotu.
0: Kuma da hakan shirin na yau zai tsaya a madadin abokan aiki Kamalu Binnuhu Ilela
1: tare da Rabi'atu Muhammad Bital ke mana fatan alkhairi.

daga sashen shirye-shirye na gidan radio Bauchi aka saurare shirin nan na yau da gobe wanda Kamalu Dinuwa Ilaila ya gabatar idan Allah ya yarda karfe 8 na safiyar gobe a ji mu dauke da maimaitin wannan shirin an kama na tsuntuwar agogon hannu wanda yake hada da awarwaro da kuma hodar shafawa na mata wanda aka tsunta makon da ya gabata a New GRA layin alkali don haka ake sanarwa jama'a ko kuma ita mai wannan kayayyaki ta ji wannan sanarwa haita sunan ofishin tallace-tallace na nan gidan radio Bauchi BRC da ke kan hanyar Ahmadu Bello domin ta yi bayani sai ta karbi kayayyakinta to Allah ya sa ta dace nan gaba kaɗan da misalin karfe 9 muna ɗauke da shirin mu na maji magani to amma kafin wannan lokaci za mu karkaɗe kunnuwa

0: cikin wannan shiri na yau.
1: Na godiya ma Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi bisa zaɓo mu dai a matsayin ɗan takara na wannan jam'iyya.
2: Duk da an san ɗan adam ne iya kowa sai Allah, amma a duba a community, misali in ya fito a Bauchi local government ne, a duba me ya yi ma Bauchi local government ɗin. Idan ya fito a Bauchi local government ne, a duba me ya yi wa local government.
3: Mutane su kishin mutumin da yake kaunar su, su kishin mutumin da yake sha'awar rayuwar su, su kishin mutumin da yake son bunƙasar su.
4: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Ganin cewar babban abin da aka sa a gaba a nan jiha a daidai wannan lokaci shine batun zaben ƙananan hukumomi da ke tafe ranar 17 ga watan Agusta mai zuwa, kamar yadda hukumar zaɓe ta ayyanar. Hakan ne ma ya sa masu neman goyon bayan jama'a ke ci gaba da tuntuɓar masu ruwa da tsaki don neman tubarbaki. Inda shi ma a nasa ɓangaren ɗan takarar kujerar shugabancin majalisar ƙaramar hukumar alƙalairi Hawwa Babba Aliyu, ƙarƙashin jagorancin wasu daga cikin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APM a ƙaramar hukumar alƙalairi, suka kai wa mai bayar gwamna shawara kan harkokin watsa labarai Comrade Mukhtar Gidado, jarman alƙalairi, ziyara da neman goyon baya kasancewar sun fito daga ƙaramar hukuma ɗaya bisa samun dama da aka bashi na takarar kujerar shugabancin majalisar ƙaramar hukumar ta alƙalairi a zaɓe mai zuwa na ranar 17 ga watan Agusta. Da yake bayan dalilansu na wannan ziyara, ɗan takarar kujerar shugabancin ƙaramar hukumar alƙalairi ƙarƙashin jam'iyyar APM Horabi Babba Aliyu ɗan isan alƙalairi ya fara ne da mika godiyarsa ga gwamnan jiha bisa damar da ya bashi na yake wa jam'iyyar ta APM tuta a zaɓe na ƙananan hukumomi da ke tafe.
1: Ina godiya ma Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi bisa zaɓo mu dai a matsayin ɗan takara na wannan jam'iyya. Kuma da ikon Allah al'umma sun gamsu da mu, sun yarda da mu wurin su zaɓe mu a wannan zaɓe da ke tafe a matakin ƙaramar hukumar alƙalairi. Adibaiza wana ne, kuma tsakani da Allah ba sai na ce komai ba, kuma kun gani da idon ku. Ina ga kusan duk abin ofisin sa baya tattara ya ba da ya shafi abu na awareness da kai akan gudunmawa da gwamnatin take bayarwa. Gaskiya Comrade ya karɓe mu hannu bibbiyu, kuma ya jinjina mana, kuma mu ma muna mika godiya a gare shi bisa irin karɓa da ya mana. So mun zo ne dama neman alfarmansa da gudunmawarsa da mutanensa akan abin da ya shafi wannan zaɓe, kuma ya karɓe mu hannu bibbiyu, kuma muna godiya a gare shi, muna kuma mika godiya wa dukkan sauran su karɓar da suma. Mun gode, Allah ya saka. Muna kuma mika godiya ga gwamnatin jihar Bauchi.
4: Horabi Babba Aliyu ɗan isan alƙalairi, daga cikin tawagar da suka yi wa ɗan isan na alƙalairi rakiya har da Horabi Abubakar Madaki Fiye, ɗan takarar kujerar majalisar jiha na mazaɓar Dugurgwana, shi ma ya yi nasa jawabin.
5: A ranka daɗe mun zo gaba gare ka matsayinka na babban wa kuma jigo jagora a wannan tafiya na jam'iyyar APM da kuma gwamnati na jihar Bauchi. Ranke daɗe mun san ƙarfinka, mun san gudunmawa da kake bayarwa musamman a irin wannan gaba in aka zo lokacin zaɓe aka tsaye da 'yan takara. Comrade Mukhtar Gidado ka yi fice wajen taimakawa 'yan takara wadda ya kai matsayin da in aka zo ana magana ana kiran sunanku. Kana ɗaya daga ciki wadda kai tsaye ba 'yan siyasa ba wadda suke taya mai girma gwamna aiki. Akwai Dr. Luwanu, akwai wani manajan Yankari, da kai Comrade Mukhtar Gidado kun yi ƙaurin suna wajen taimakawa tafiya da Muktari Shafa. Wannan kullum ana maganan ku, wannan mun faɗa ne don mu ƙara ƙarfafa muku gwiwa. Kuna kawo dukiyarku da basirarku da duk abin da ya kamata ku yi domin a yi nasara. Muna maka godiya da irin wannan gudunmawa da kake bayarwa. Na biyu, a ranke daɗe a matsayinka na babban wa, muna ƙara kira a gare ka domin ka zama babban wa wajen shi shugaban ƙaramar hukuma, musamman wajen taya shi yaƙin wannan neman zaɓe. Domin nasararsa nasarar ka ce, rashin nasararsa taka ce, saboda haka alƙalairi tana da faɗi kuma ka santa. Kuma sannan akwai wanda suke aiki a ƙarƙashinka, musamman 'yan midiya da duk dai masu yaɗa labarai, musamman wanda suke ƙaramar hukumar alƙalairi. Muna so ka yi amfani da wannan ofis wajen jawo hankalinsu domin su yaɗa wannan tafiya, kuma su ƙara tabbatar da haɗin kai da duka 'yan wa'yan nan 'yan takara tun daga kan shi mai girma gwamna zuwa dan takarar gwamna zuwa member house of reps da state assembly members guda biyu da muke da su saboda haka ranka dade mun san dalilin da yasa muka fadi haka saboda akwai da suke da bambancin ra'ayi amma duka kai a wajen ka kai uba ne a gare su kuma suna jin maganar ka domin ni da nake wannan magana ina aiki a karkashin wannan office din kuma duk watan duniya ina da allowance da ake bani kuma har yau ba daina bani ba saboda haka muna maka godiya kuma da izinin Allah da yardan Allah shi wannan chairman an kawo wanda ya san jama'a kuma ya san karamar hukumar alkaliri kuma shugaba ne kamar yadda aka fada na jam'iyyar PDP wanda aka zo aka hadu duka tare da jam'iyyar APM saboda haka wannan abu ba sabo bane a gare shi amma shi nauyin shugabanci dole sai kun karasa baki saboda gogewa da kuke da shi da kuka dade kuna yi dole kar ku yi nisa a gare shi ya san siyasa ne karara a fili to yau kuma ya samu shugabanci wanda shi zai leading din administrative tip na karamar hukumar alkaliri shine jagora shine shugaba ga aikin siyasa ga aikin file a matsayin ku na tsohon ma'aikatan gwamnati wanda kairita a matsayin permanent secretary to dole sai kun jawo shi jiki sai kun ƙara nuna masa musamman ta aikin gwamnati saboda haka muna ƙara maka godiya da wannan dama da ka bamu tunda mai girma gwamna ya zo wanda ka mai shiga office kai ne a sahun ka ba amma duka hakura tunda wannan abu naka ne to muna ƙara godiya
4: Abubakar Madaki PA dan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazabar Duguri kwana daga nan ne sai wanda aka kawo wa ziyarar wato mai goyon gwamna shawara kan harkokin yada labarai Komare Muktar Gidado jarman alkaliri ya bayyana godiyarsa da wannan ziyara tare da bayyana musu muhimmancin ci gaba da talaka jam'iyyar su ta APM a daidai wannan lokaci da ake fuskantar kakar zabe na shekarar 2027
0: ina godiya matuƙa da gaske da irin wannan karamci da aka mini a ce yau yayu malamai yan uwa kanne daga garin alkaliri sun kawo min ziyara a dan ni din nan comrade dina to gaskiya na ji dadi kware da gaske wannan rana ce ta farci wasu suna jin kawai aikin Muktar Gidado ne watakila sai ba su ka taba shiga office din nan amma kullun ni ban taba rufe office dina ba 24 hours din dai ina gari office ina bude yake kuma har ina cin alkalir masu karancin zuwa gaskiya to yau da na ganku fiskokin ku na ji dadi kware da gaske kuma wannan zumunci insha Allah zai kasance a cikin memory na rayuwa na har karshen rayuwa na gode kware da gaske to maganganu sun gabata saboda ba lokaci zan dauki kaman guda uku in sokaci a kansu na farko karamar kuma alkalai mun yi sa'a mun yi dace zaten da muka yi shine ba tilo guda ɗaya wanda muka samu wannan karamar hukuma namu mai girma sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Daurar Usmaniya wanda ya zo ya kasance gwamnan jihar Bauchi ya yi shekara 7 kenan yana yi kuma ya fidda kise a wuta in dai aka ce gwamna ne wanda ake son aiki ake so kuma a samu ribar demokaradiyya wallahi tallahi jihar Bauchi sun samu kuma turuɗanmu dan karamar hukuma mu to wannan ya zama abun alfahari a gare mu kuma kullum mu ci gaba da masa addu'a yanda kuka saba malamai da yan uwa da yan gari da kowa yake masa addu'a daga farkon mulkin sa na har zuwa yanzu a ci gaba masa da addu'a Allah ya sa ya gama lafiya wannan ayyuka kuma da ya dauko yin su yayi tayin su yayi tanzu wanda suka rage ake tayi a yanzu Allah ya sa kafin mu gama wannan shekara takwas zai a gama dukkan ayyuka da suke hannunsa na biyu ina son kara muku godiya ku stakeholders wanda ma wanda basu zo ba gaskiya kun yi kokari kun rike mana karamar hukumar alkaliri da mutunci da akwai da babu da dukkan korafe-korafe da kuma bambance-bambance amma wallahi an yi zaman lafiya saboda haka dole ne mu muku godiya saboda kun karrama mu saboda haka za mu ci gaban ku da godiya har ƙarshen rayuwarmu Allah ya saka muku da alheri dan Isa ni kan malaci da yace zai zo ku ganna cewa wallahi da there is no need ba sai kun zo ba amma dai yace lalle karramawa ne ya kamata ku zo ku mini wannan karramawa ne sorry ban yi observing protocol ba yan majalisar mu kuma yan takarar majalisar mu na fadi da kuma na dugurgwana assalamu alaikum sannan ku da zuwa da sauran yan uwa shi jajirtacce ne a cikin yan uwa ma da kan ne mun san irin hubbasan sa kuma gaskiya jama'an alkalire da cikin alkalire da karamar kuma alkalire sun ga irin jajircewan sa saboda haka ba shi wannan takara da aka yi faduwa ne ta daidai da sama muna ga cewa insha Allah a matsayin sa na shugaban Allah ya ba shugaban kamar kuma alkalire Alhaji Baffa Aliyu Dan Isa insha Allah zai ba mara dakunya domin dani tilo wanda ya kasance mai jajircewa kuma in yace zai abu zai kuma yana kwatanta duke al'umma gaskiya mun gani mu har ba na ce ma karamin su ne babban su ba to hakan ne kuma gaskiya ne yana da kokari kware da gaske muna masa fatan alheri ku kuma da kuke mara masa baya muna muku godiya kware da gaske kuma ma tabbatar da cewa in ya samu wannan matsayi wallahi zai rungumi kowa da kowa kamar wannan ya zama a jikin sa ma yake kuma insha Allah karamar kuma da za ta yi fice za ta samu ayyuka na alkhairi insha Allah kuma muna kara muku godiya da irin yanda ake ba mai girma gwamnati hadin kai kuma ɗan takarar mu duka da aka tsayar jajirtattu ne a ɗan takarar mu na Dugurwana ma da ake fiye mun dade mata ya dade yana kare muradu wannan gwamnati ta kowane hali kuma ya cancanta muna fata cewa za a bashi goyon baya ga ɗan takarar mu na Fari wanda ko ya san shi ya san irin da yake gwamnati da matasa ya san yanda ta ɗauko kasuwanci da abubuwa da suke na alheri da karmar kuma ranka dare so da haka abu ne da shi ma kamata a mara masa baya kun sha Allah mu din nan da ake gani ba muna dai nesa da ku amma kullun idan mu da kunnen mu ya tare da ku kuma insha Allah kamar yanda aka mana shaida cewa muna ba da gudumawa mu ba gudawan da muke bayarwa nan kalilan ne ma wasu ba san muna bayarwa ba amma dole ya haƙuri dan mu yayi yawa bai jin mai kadan kadan kadan da yake amma a ƙara mana haƙuri zamu ci gaba da yi insha Allah yanda aka saba da har ma a ƙara to kuma zamu mara musu baya ba kawai wai ta abun ba da hannu abun hannu ba a'a kamar yanda aka faɗa muna da hanyoyi da dama a matsayin mu na wanda muka yi aiki a jaha ko muke da ƴan uwa ƴan jarida abokan aiki akwai hanyoyi da dama da zamu tallata wannan tafiya mu muna yi mu muna tabbatar muku da cewa zamu ci gaba da taimakawa wajen tallata wannan tafiya ta ku insha Allah tafiya ta mu ne gaba daya da girma gwamnatin jihar Bauchi mu ƙara masa godiya ayyuka na alkhairi ta fannin hanyoyi ta fannin asibitoci ta fannin gina makarantu da ruwan sha da komai a jihar Bauchi gaskiya yayi kokari wasu daga cikin ku watakila ba sa bibiyan abubuwan da muke a radio muna yaya ta ayyukan gwamnatin nan sosai a kafafen yaɗa labarai wanda program muna da su sun kai guda 7 watakila wasu ne suna ji wasu ba sa ji adawa a siyasa dole a yi ta amma ability na hukuma ku containing adawan shine kinga zai zama ku zama cikakkun yan siyasa ba za mu hana yin adawa ba tunda kowa da ra'ayinsa ita siyasa ra'ayi ce amma dai ko maki ne ko hasadin idan hasadin ne ya san cewa mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya aiki a jihar Bauchi to wannan ayyukan da yayi da kuma haɗin kanmu din insha Allah sunan ginshikin nasara kullum mu dauka ga haka kuma mu ci gaba da addu'o'i malamai suna cikin mu ga sunan ga limamai duka dai kaga cewa ga limamai suna cikin wannan tafiya da tafiya ce ta nasara kuma kullum muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi kuma da huka zo Allah ya saka muku da alkhairi Allah mai da ku gidajen ku lafiya.
2: Mai ba gwamna shawara kan harkokin yada labarai, Umar Muktar Gidado, Jerman Alkaleri, a lokacin da wata tawagar ɗan takarar kujerar shugabancin karamar hukumar Alkaleri, ƙarƙashin jam'iyyar APM ya kai masa ziyara a gidan gwamnatin jiha. Daga ɓangaren masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayinsu kuwa, Malam Ammar Gwallagane ya ziyarce mu domin bayyana cancantar gwamna Bala Muhammad da ma ɗan takarar APM. A kakar zaɓe ne zuwa
6: su al'umma ya kamata su yi amfani ne da hankalinsu saboda an daɗe ana yin siyasa ɗin nan kuma manufan siyasa ɗin ita ce a kawo ci gaba wa al'umma ta yanda za a samar da abubuwan more rayuwa abin da ya shafi hanyoyi gyaran asibitoci makarantu da samar wa matasa da aikin yi to saboda haka mutane su tsaya su nazarta kar da su bi masu ba su ko a ce a baka kuɗi yau ko a baka taliya ko wani abin da ya kamata mu yi haƙuri da duka wannan mu jajirce duk cikin 'yan takarar mu bi mu duba rekod ɗin kowa kafin ya fara nema ya taimaki al'umma kafin ya fara nema yana tare da al'umma kafin ya fara nema wasu gudunmawoyi ne ya yi wa society duk da an san ɗan adam ne iya yi kowa sai Allah amma a duba a community misali in ya fito a Bauchi local government ne a duba me yayi mu Bauchi local government din idan ya fito a Bauchi local government ne a duba me yayi wa local government din saboda duk wanda in ya iya samun dama ya taimaki gidansa wato that means al'umman da yake rayuwa da su to akwai kyakkyawan fatan cewa zai taimaki a jiha gaba daya amma ina jan hankalin mutane da su yi hankali da wanda za su zo su yi ta raba musu kuɗi ba kuɗi ne al'umman mu take bukata ba al'umman mu tana bukatar ilimi ne tana bukatan ci gaba abin da ya shafi hanyoyi tana bukatan ci gaba abin da ya shafi gyaran asibitoci da makarantu da kuma samarwa ƴaƴan jahan aiki a cikin jahan da kuma wajen jahan abin da ya shafi cikin ƙasa kenan
2: to a bangaren sanata kana Bauchi da Kudu ne wanne wane ne ya kamata ka ganinka al'umma su zaba a matsayin sanatan Bauchi da Kudu a daidai wannan lokaci
6: to a cikin sanata kan wannan gaskiya magana ta fili ni dai a ra'ayina
2: na wannan afili yake Senata Abdulkadir Bala Muhammad wannan shine zabi na a bangaren Senata dalili kuwa shine jajirce ne lokacin da yake Senata din ya jajirce akan a tsaye da gaskiya an kwatanta sannan yana gwamnan nan duk kiyayyen mutum da Bala Abdulkadir Kauran Bauchi in dole ya bashi yabo abin da ya shafi hanyoyi da asibitoci makarantu hatta ma'aikata duka iya gurgudu duk da mutane su gane ba za su iya samun dan adam da ya cika 100% ba akwai kurakuran mai girma gwamna amma alherin sa yafi yawa sannan kuma mai girma gwamna in aka duba a dan abubuwan da ya faru na siyasa to a ko ina yaje zai iya jajircewa ya tsaya ya ga cewa ya kawo ci gaba ko kuma ya kare muradun jahar Bauchi da kuma Arewa domin in Senator Bala Abdulkadir ya koma Senate magana ta gaskiya shine ba zai zama na wakiltan jahar Bauchi kadai bane zai zama na wakiltan Arewa ne gaba daya saboda jajircece ne yayi a baya kuma yana yi yanzu akan gwamna kuma muna fata zai yi gobe
4: Malam Ammar Gwalaga daga batun mara baya ga gwamna Bala Abdulkadir Muhammad sai kuma shirin namu ya nausa jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli kamar yadda saba ziyartar mu daga lokaci zuwa lokaci Alhaji Sirajo Ibrahim mai hangali jigo a cikin jam'iyyar ta PRP ne yayyacin domin ci gaba da tallata gwaninsa
7: ka san a kullum ci dan adam abin da yake bukata ya gane me ake ciki ya san me ake ciki ya san kuma me za a yi wannan ita ce rayuwa wanda dan adam ya cancanta da ya sani kaga mu a kullum mukan yi magana ne saboda mutane su fahimci rayuwarsu saboda mutane su san wane ne mutumin da yake zai jagorance su cikin adalci cikin nasara cikin ci gaba wannan ita ce babbar sha'awar mu abin da ya sa muke nacewa wajen jan hankalin mutane da fadakar da su kaga mu a kullum abin da muka fada shine kullum abin da mutun ya sani a baya ya kamata ya kalle shi ya yi zama a bayan me yayi a bayan wacce rawa ya taka a bayan kuma menene abin da ya kulla a bayan wannan shine abin nazari wannan shine abin kallo muna ji muna gani kuma mun tabbatar da cewa abin da zai faru a jahar Bauchi alkhairi ne bi izzatillahil karim nasara ce da yaddar Allah za ta tabbata a jahar Bauchi a zaben shekara ta 2027 maganganu masu maganganu a kullum maimakon su dinka rarashin mutane maimakon su dinka jan hankalin mutane maimakon su dinka kwadaitar da mutane maimakon su dinka neman ra'ayi na mutane wajen gina musu abin da zai kwadaitar da su wajen sha'awa da ci gaban rayuwarsu a'a sai kullum su dinka fidda kalmomi wanda zai dinka barranta su wanda zai dinka dama mutane akan al'amarinsu kuma gwanda haka hakan shine abin da yake bayyana a kullum ni naji kuma mutane da dama sun ji wannan kalma cewa wai inda al'ummar jahar Bauchi masu ilimi ne da sun binciki Shehu Buba ina yake samun kuɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma ba kalma ce wanda ya kamata shugaba wanda yake neman ƙarin shugabancin al'umma ya dinka furta ta ko ya fade ta ba ka gani ko babban abin da ke faruwa shine ai idan zaka bincika wai shin ina Shehu Buba Umar yake samun kuɗi a to shi Shehu Buba Umar ba mutum bane ko ku Shehu Buba Umar ba a cikin tsarin gwamnati yake tafiya ba ko ku Shehu Buba Umar an toshe masa kofa ne a cikin harkar gwamnati Shehu Buba Umar din nan fa tun daga grassroots yake taka rawa a cikin harkar siyasar nan ka gani Shehu Buba Umar ya zama chairman na ruko a karamar hukumar Toro ya zama zababban chairman a karamar hukumar Toro Shehu Buba Umar ya zama dan majalisar tarayya a karamar hukumar Toro Shehu Buba Umar ya zama sanata a mazabar Bauchi ta Kudu shin dan girman Allah da ma'aikinsa a irin wannan rayuwa da ake tafiya a kasan nan don menene za a ce an Shehu Buba Umar ba shi da wata dama ko ba shi da wani hali ko ba shi da wata kofa da zai taimaki bayan Allah ko da zai taka rawa a tsakanin bayan Allah fi sabilillahi ta'ala shi Shehu Buba Umar wai an ganshi ne yana kyautatawa wai an ganshi ne yana alkhairi wai an ganshi ne yana yin abin da mutane za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali yasa wai ake fadin wannan kalma fi sabilillahil karim idan mai fadin wannan kalma zai nazarta aiko al'ummar jahar Bauchi su ne masu ilimi domin al'ummar Bauchi sun gane cewa shi ba mutumin da ya kamata su bashi goyen baya ko kuma su sadaukar da kansu wajen fadi tashin ganin ya zama gwamna a jahar nan tamu bane gaskiyar magana al'ummar jahar Bauchi masu ilimi ne yanzu misali fi sabilillahil karim a jahar Bauchi ne fa aka samu dan da ya zama prime minister a jahar Bauchi ne fa aka samu dan da ya zama sakataren gwamnatin jihar kan tarayya a jahar Bauchi ne fa aka samu dan
3: da ya zama gwamna na Central Bank a duk irin waɗannan mutanen wai a ce wai ba masu ilimi bane wai a ce wannan jihar tamu wai da masu ilimi ne fi sabilillahi
2: alhaji a matsayin ka na dijiyo a cikin wannan tafiya baka ganin cewa kuma yadda hankali wajen fadan ayyukan da dan takaran ku yayi ko kuma tallata shi a wajen jama'a shefu alkhairi akan a tsaya ana ta martani akan wani abin da shike da ma siyasa ta ga jaka
3: dalili shine baragadar suke so tunda baragadar suke so Shehu Buba Umar ai ya lashe Shehu Buba Umar ai ya kai Shehu Buba Umar ai yayi nasara domin na fada a wata hira a baya can nace idan za a yi son su za duba a gani ai a hayya yanzu haka ai Shehu Buba Umar yana gaban duk wani dan takara a kowace irin jam'iyya a jihar Bauchi ka gani ko ai shi yasa suke irin wannan kagen shi yasa suke irin wannan za'idar shi yasa suke irin wannan fidda ficen na kalmomi wajen ganin wai sun ba Shehu Buba Umar wai wajen sun jefe shi sun lalata shi ko kuma sun masa kaharu sun munana shi sun muzanta shi sun kaskantar da shi a tsakanin al'umma ai al'umma jihar Bauchi ko gogaggun masu ilimi ne domin gwamnatin tarayya ko kuma al'umman Najeriya ma sun tabbatar da cewa al'umma jihar Bauchi sun taka rawa a cikin fagen shugabancin Najeriya ko ba haka ba to babu dalilin da zai sa mu musu shiru in sun yi waɗannan kalaman mu ai aikin da Shehu Buba Umar yayi a jihar Bauchi ko kuma a jihar Bauchi ta Kudu musamman a wannan lokaci da yake a matsayin sanatan mazabar Bauchi ta Kudu ai ba ma Bauchi ba bi ma'ana ba jihar Bauchi ta Kudu ba kawai ai jihar Bauchi ma shaida ce akan irin gudunmuwar da ya bayar wajen bunƙasa jihar Bauchi wajen ɗaukaka jihar Bauchi wajen ganin cewar jihar Bauchi ta samu nasara da karama da muhibba a cikin wannan ƙasa tamu ai duk mutumin da zai taimaki ƴaƴanku ai duk mutumin da zai ba ku dama ku samu ayyukan yi ku samu ilimi ai duk mutumin da zai kokari ya ga cewa billahi alazim ina tabbatar maka da cewa akwai abokina ne kuddakud abokina ne na jiki wanda Shehu Buba Umar ya biya masa naira miliyan 11 akan jinyar ido za a fita da shi India
2: to alhaji ganin irin dimbin magoya baya da kuke da shi a wannan jihar ta Bauchi menene sakon ka gare su musamman akan shi wannan dan takara naka sanata Shehu Buba Umar
3: sakona akan wannan al'amari musamman akan wannan harka ta siyasa da muke sa ran Allahu insha Allah shekara ta 2027 za ta kawo ƙarshe bi ma'ana za a kwaje ta wannan karnin zai zama cewa an sabu sabbin shugabanni a wannan ƙasa ta mutun daga gwamnati har dukan irin kujerun da suka cancanta haka to babu abin da yafi cancanta bayan al'umma jihar Bauchi sun ga irin rawar da Shehu Buba Umar ya taka tun daga kan kujerar kasancewarsa chairman na karamar hukuma ya zama dan majalisar tarayya ya zama sanata mutane sun ga shaida sun ga alamu don haka mutane su kishin mutumin da yake kaunar su su kishin mutumin da yake sha'awar rayuwar su su kishin mutumin da yake son bunƙasar su da ci gaban su irin wannan bawa Shehu Buba Umar ka gane ko shi Shehu Buba Umar babban abin da yake bukata a rayuwar sa shine ya ga jihar Bauchi ta zama abin tunkaho da koyi a sauran jihohin kasar nan ina kiran al'umma su zabi mutumin da zai taimaki rayuwar su su zabi mutumin da zai kara bunƙasa rayuwar su su zabi mutumin da yake kishin su tun daga yanzu bai zama gwamna ba amma sha'awar sa da bukatar sa in ya zama gwamna shine ya taka rawar da kowanne irin al'umma a nasiyar kasar nan za su koyi da jihar nan tamu ta Bauchi za su nuni da jihar nan tamu ta Bauchi za su ji dadin abin da ake yi ko aka yi a jihar nan tamu ta Bauchi babu wani abu da zai sa a ce ba Shehu Buba Umar za a zaba a magana gwamna a shekara ta 2027 ba domin shi da ne wanda ya nuna haziƙanci da kwazo da kuma ainihin kishi
4: Alhaji Siraju Ibrahim ne Andale jigo a cikin jam'iyyar PRP ke bayyana cancantar gwaninsa sanata Shehu Buba Umar daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilinmu Jamila Al-Hassan ta hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya
8: lauyoyin tsohon shugaban Nijar Mohammed wadda sojoji suka yi wa juyin mulki shekaru uku da suka gabata sun sake neman a sako shi bayan dogon lokaci a tsare lauyoyin sun fitar da wannan sanarwa a ranar Juma'a a ranar Lahadi ne zagayowar shekaru uku kenan Bazum Muhammad da matarsa na tsare a wani gida da ke cikin fadar shugaban ƙasa a birnin Yamai wanda yanzu haka lauyoyinsa suka sake gabatar da buƙatar ganin an sako shi tare da mai ɗakinsa Dan lokuta bayan kifar da Bazunde kungiyoyi da jam'iyyun siyasa suka yi ta kira na ganin soji sun sako Bazun sai dai hakan ya citira daga shafin yanar gizo na RFI. Har ila yau a wani labarin da RFI ya kara rawaitowa dubban mutane suka gudanar da zanga-zanga a Tunis ranar Asabar da nuna adawa ga shugaba Said saboda abinda suka kira taɓarɓarewar yanayin rayuwa ciki har da ƙarancin ruwan sha yayin da ake fuskantar tsananin zafin rana. Kamfanin dillancin labaran AFP ya ce masu zanga-zangar kimanin 2,500 daidai lokacin da ake tunawa da ranar 25 ga watan Yuli shekara ta 2021 shugaban kasar Tunisia ya rusa majalisar dokoki tare da ƙarawa kansa ƙarfin ikon zartarwa. A wani labarin kuma kasashen membobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sun sauke babban mai shigar da kara na kotun Karim Khan saboda zargin shi da aikata laifukan badala. Wata majiya da ta nemi a sakaye sunanta ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kasashe membobin kotun 82 cikin 125 ne suka amince da a cire mai shigar da karar daga mukaminsa.
4: An gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar kasashen duniya. A nan matakin kasa ma dai wakilin Yahuza Yahaya Doka ya hada mana sharhin siyasar kasa.
9: A yayin da wa'adin mika sunayen 'yan takara da mataimakansu ga hukumar zaɓe ta ƙasa INE ke ƙara karatawa, rahotanni sun nuna cewa an fara maganar mataimakin gwamna a Kaduna. Wani rahoto ya nuna cewa Sarata Obasani ya yanke shawarar zaɓar Krista daga yankin kudancin Kaduna a matsayin mataimakinsa a zaben 2027. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa matakin na nufin komawa tsarin daidaita addini a tikitin gwamna, sabanin abinda tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai ya yi a 2019 lokacin da ya zaɓi Musulma a matsayin mataimakiyarsa. Sanata mai wakiltar Kano ta Tsakiya El-Rufai Hanga ya gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban kasa da ke Abuja, lamarin da ya kara rura wutar jita-jitar cewa yana shirin komawa jam'iyyar APC mai mulki tare da raba hanya da Rabiu Musa Kwankwaso. Rahoton ya nuna cewa mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Bala Jibril ne ya bayyana hakan a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook a ranar Lahadi. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MDC Peter Obi ya buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ajiye shugabancin kasa kafin zaɓen 2027. Ya ce ya bayar da wannan shawara ne saboda a cewarsa shugaban ya gaji kuma ba shi da ƙarfin da ake buƙata domin magance matsalolin tattalin arziki da rashin tsaro da ke addabar Najeriya. Peter Obi ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da aka yi da shi a shirin Sunday Politics na Channels TV a ƙarshen mako. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Farfesa Amu Fitan ya yi wa 'yan Najeriya alƙawari. A Rubutan ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za a yi amfani da kuma za a ƙidaya ƙuri'unsu a babban zaɓen na shekarar 2027. Ya bayyana haka ne yayin wata ziyarar girmamawa da ya kai wa tsohon shugaban ƙasa Janar Abdusalam Abubakar mai rutaya a gidansa da ke Mina a jihar Niger, a cewar jaridar Punch.
4: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka ƙunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: a gaida Abdulrahman Odubode gabatar mana shirin siyasa na Maji Magani daga nan gidan radio Bauchi BRC 2 FM kan mita 94.6. To sai a kasance tare da mu idan Allah ya yarda. Gobe da misalin karfe 8 na safe don jin maimaicin wannan shiri. Yanzu agogon BRC din yana cewa karfe 9:30. Nan gaba kadan zamu gabatar muku da shirin nan na kunnan kanawa.
1: Mata da maza a Darazo, Mingi da Bauchi da Misau. Wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarire ta watanni 6.
2: Na haihuwa a asibiti, yanzu jariri na yana cikin gasar.
1: Don shiga ku haihuwa a asibiti mafi kusa da ku, ma'aikacin lafiya zai rijistarin jaririn ku.
3: Mun shirya mun yi nasara.
1: Don ku ci nasara ku yi haka. Ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi. Ku yi rijista haihuwa ku samu takardar haihuwa. Ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa. Akwai manyan kyaututtuka, kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa har da kudade.
2: Haka kuma jaririn ku na iya zama zakara a Bauchi.
1: Gasar tana budewa ga jariran da aka haifa daga Mayu 2026. Za a fara a Unguwa, sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin ƙaramar hukuma. Kada ku rasa wannan dama. Kowane yaro zakara ne. Wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin US da kuma ta UNICEF.
4: Mama.

0: rubutun labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin duniya ina labari na wannan makon. Kaɗan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Brazil ta hana ‘yan Amurka masu sa ido kan zaɓe bizar shiga ƙasarta.
0: Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Amurka CDC ta sanar da samun alƙaluman yara da suka kamu da cutar ƙyanda 2,318 a ƙasar, adadi mafi yawa da ƙasar ta taɓa gani cikin fiye da shekaru 30.
1: Kotu ta sallame mutane huɗu da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulki a Guinea-Bissau.
0: Duka waɗannan da ma wasu ƙarin labaran suna nan tafi nan gaba kaɗan, kuma za ku iya kama tashar BRC a www.brcradio.org tare da masu gabatarwa Yahuza Yahaya Doka da kuma
1: Hafsat Abubakar.
0: Sai a dakance mu.

0: Trump ya gargadi kasashen China da Russia game da sayarwa Iran makamai a yakin da kasar ta gabas ta tsakiya ke ci gaba da yi da Washington, wanda ya shiga kwana na 14 ana kaiwa juna harare tun bayan rushewar yarjejeniyar da bangarorin biyu suka kulla. Donald Trump a kalamansa na ranar Juma'a ya ce baya tsammanin kasashe na China da Russia za su sanya kansu a wannan rikici wajen daukar kasadar sayar da makamai ga Iran, amma matukar suka yarda suka shiga ko shakka babu ba zai musu dadi ba domin za su dandana kodar su. A sakon da ya wallafa a shafinsa na Truth Social ya ce shugaba Xi Jinping na China ya ba shi tabbaci a yayin ganawar su a Beijing cewa a cikin kowane yanayi kasar ba za ta taba amincewa da sayar da makamai ga Iran ba, wanda kuma ya ce hakan na nufin ba kadai gwamnatin sun kai tsaye ba har da sauran kamfanonin samar da makamai na kasar. Trump ya kara da cewa hatta Vladimir Putin ya ba shi tabbacin cewa Russia ba za ta taba sayar da makamai ga Iran ba. A cewar Trump, da wannan ya samu yakinin cewa kasashen biyu ba za su jefa kansu a rikicin na Washington da Tehran ba, amma kuma idan suka zabi kalubalantar Amurka a shirye Washington take ta sa su dandana kodar su. Ana ci gaba da kaiwa juna harhara dai tsakanin Amurka da Iran a wani yanayi da Washington ke ci gaba da rushe ayyukan raya kasa a sassan Iran, yayin da ita ma kanta Iran din take mayar da martani ta hanyar kai harhare kan manufofin Amurka da ke kasashen gabas ta tsakiya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito.
1: Kafin mu bar kasar ta Amurka da doka, a nan kuma hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta sanar da samun alkalmin yara da suka kamu da cutar kyanda 2318, adadi mafi yawa da kasar ta taba gani cikin fiye da shekaru 30. Yara Amurka 2302 aka tabbatar sun kamu da cutar kyanda a yankuna 45, sai kuma wasu yara baki da suka shigo kasar mutum 16 da suma suka kamu da cutar. Wannan ne karin farko tun bayan shekarar 1991 da Amurka ke ganin karuwar yaran da ke kamuwa da cutar kyanda ya kai wannan adadi, ko da yake a bara ma an gaya 2289 da suka kamu da cutar. Hukumar ta CDC ta ce an samu bullar cutar sau 35 a sassan Amurka cikin shekarar da muke ta 2026, ko da yake adadin yawan samun bullar wannan cuta bai kai wanda aka gano a shekarar da ta gabata ba, inda aka samu barkewar cutar har sau 48, kamar yadda kamfanin dillancin labarai ta AFP ta habbata wannan labarin. Shirin Duniya Ina Labari ake sauraro daga gidan rediyon Bauchi BRC. Kana ana iya lalubar tashar a internet wato www.brcradiobauchi.org.
0: An gaishe Jan Satun. A Amurkan dai, Trump ya kakaba sabon haraji da ya kai kashi 12.5 ga kasashe 60. Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5 akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60, wanda ya maye gurbin harajin wucin gadi da ya kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin Amurka ta sauke matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta kwadugon tilas. Amurka za ta sanya harajin kashi 10-12.5 akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60, wanda ya kai kashi 99 na kayayyakin da ake shigowa da su Amurka. Tana zargin cewa kasashen da harajin zai shafa ba su dauki matakan takaita kayayyakin da ake samarwa ta hanyar tilastawa ma'aikata ciki har da China da Turai. Sabbin harajin zai fara aiki ne a daidai lokacin da harajin kashi 10 na wucin gadi da shugaba Donald Trump ya sanya wa kusan daukacin kasashen duniya ya kare da karfe 12:01 na safiyar ranar Juma'a, wanda kotun koli ta soke a watan Fabrairu. Shugaban ya yi amfani da sashi na 301 na dokar ciniki ta 1974, wanda ta ba shi damar sanya harajin shigo da kaya da sauran takunkumi ga kasashen da aka samu suna aikata cinikayya ba bisa ka'ida ba. Mr. Trump ya taɓa amfani da wannan sashi na dokokin kasuwanci na Amurka wajen sanya haraji kan ƙasar China a wa'adin mulkinsa na farko, kuma sun tsira daga ƙalubalen kotu. Kasashen da aka sanya wa harajin kashi 10 sun haɗa da ƙasar Argentina da Bangladesh da Cambodia da Canada da Ecuador da El Salvador da Guatemala da Indonesia da Malaysia da Mexico da Pakistan da kuma Birshaniya.

0: sai kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai da Taiwan da Japan da Korea da kuma Switzerland sun fuskanci harajin kashi 10-12.5. Kasashen da Trump ya kakabawa harajin kashi 12.5 cikin ɗari sun hada da Algeria, Angola, Australia da Bahamas da Bahrain da Brazil da Chile da China da Colombia da Costa Rica da Jamhuriyar Dominic da Masar da Guyana Honduras da Hong Kong da India da Iraki da Isra'ila da kuma Jordan. Sauran sun hada da Kazakhstan da Kuwait, Libya da Morocco da New Zealand da kasar mu Nigeria da Norway da Oman da Peru da Philippines da Qatar da Russia da Saudi Arabia da Singapore da Afirka ta Kudu da Korea ta Kudu da Sri Lanka da Thailand da Turkiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba da Uruguay da Venezuela da kuma Vietnam, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AF ya rawaito.
1: Daga ƙarin haraji da Donald Trump yi ma ƙasashe har guda 60 a nan mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC sun amince da korar babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan bayan zaman da ta gudanar a yammacin ranar Juma'a da ta gabata kan zarge-zargen da cin zarafin matan da ake masa. Matakin da ke nuna cewa ya zama wajibi kotun ta yi zaman zaben sabon jagora cikin shekarar nan. Wasu majiyoyin diplomasiyya biyu sun shaida wa kafar Reuters cewa yayin zaman da ya gudana kan wannan batu a can shirkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, mambobin ICC 82 daga cikin 125 ne suka amince da korar Khan wanda ke ci gaba da musanta zarge-zargen da ake masa. Wannan zama na kada ƙuri'a na zuwa ne a yayin da kotun da ICC ke cikin tsaka mai wuya sakamakon matsalolin manja ke fuskanta cikin shekaru biyu da suka gabata. Wato tun bayan da ta buɗe bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi a Gaza, yayin da Khan da kansa ya bayar da umarnin kama Benjamin Netanyahu da wasu manyan ƙasashen gwamnatin Isra'ila kan aikata laifukan yaƙi da cin zarafin fararen hula a Gaza, umarnin kanun da Amurka ke adawa da shi. Khan, mai shekaru 56, tsohon lauya ne ɗan Birtaniya, ya fuskanci wannan zargi na cin zarafi ne daga wata lauya da ta yi aiki a matsayin mataimakiya a ƙarƙashinsa, zargin da ke ci gaba da musantawa. A zantawa ta kafar CNN, tsohuwar mataimakiyar ta Khan mai suna Sarah ta ce ba za ta iya lissafa yawan lokutan da Karim Khan ya rika yi mata munanan ɗabi'u ba, amma tsoro ke hana ta magana cikin kuwa har da lokutan da yake tattaɓa ta a tunaninsa tana bacci. Tun kafin tuɓe shi a ranar Juma'a da ta gabata, tuna ICC ta dakatar da ayyukansa bayan buƙatar hakan daga Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga dokokin da suka shafi ICC a lamura masu sarƙaƙiya irin wannan. A ƙalla 63 daga cikin mambobin kotun ta ICC 125 ake buƙatar su amince da sauke kan gabanin iya aiwatar da hakan, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya fitar.
0: Hassan, daga kotun hukunta manyan laifuka a nan nahiyar Afirka kuwa, a ƙasar Guinea-Bissau wata kotun ce ta sallami mutane hudu da ake zargi da hannu a wani yunkurin juyin mulki a ƙasar da a ranar Juma'a. An bayyana cewa majalisar soji ta ƙasar ce ta tsare waɗannan mutane waɗanda daga baya kotu ta wanke su ba tare da wata tuhuma ba, kamar dai yadda majiyoyi suka tabbatar. Mutanen hudu da ake zargi, ciki har da janar da ba na wannan wanda ake zargi da shirya juyin mulki, sun shafe fiye da watanni 6 a gidan yari saboda zarginsu da hannu a yunkurin juyin mulki na Oktoban 2025. Janar na wannan babban jami'i ne kuma shugaban cibiyar horar da sojoji ta Guinea-Bissau a lokacin da aka kama shi. Shugaban 'yan adawa Domingos, wanda shi ne ma ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulki na Oktoba, ya bar gidan yari a ranar Alhamis zuwa kasar Portugal inda zai gana da likitoci. A ranar 31 ga watan Oktoban 2025, rundunar sojin Guinea-Bissau ta sanar da cewa ta daƙile wani yunkuri na rusa tsarin mulkin kasar. Bayan wata ɗaya da juyin mulki ya yi nasara, kuma sojoji suka kwace mulki kwanaki kaɗan bayan zaɓen shugaban ƙasa, inda suka kori shugaban ƙasa mai ci Umaru Sisoko. Guinea-Bissau na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fuskanci juyin mulki sau hudu da kuma yunkurin juyin mulki da dama tun bayan samun 'yancin kai daga Portugal kafin juyin mulkin ranar 26 ga watan Nuwamba, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AF ya rawaito.
1: Kuma da wannan labarin ƙasar Guinea-Bissau muke jin linzamin shirin sai wani makon, muna ɗauke da wani sabon labarin a cikin shirin na duniya ina labari. tsari amma kafin mu fice daga cikin ɗakin gabatar da shirye-shirye bara mu kawo muku waɗanda suka yi kanu tun da fara kun ji cewa
0: Brazil ta hana 'yan Afirka masu sa ido kan zaɓe bizar shiga ƙasar ta.
1: Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta sanar da samun alƙalamin yaran da suka kamu da cutar ƙyanda 2,318 a ƙasar, adadi mafi yawa da ƙasar ta taɓa gani cikin fiye da shekaru 30.
0: Daga ƙarshe mun kawo muku labarin da ke cewa kotu ta sallama mutane hudu da ake zargi da hannu dumu-dumu a yunkurin juyin mulki a Guinea-Bissau.
1: A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na BRC Bauchi da kuma mai kula da shirin Abdulhadi Musa Kobi,
0: Yahuza Yahaya Doka da kuma
1: Hafsid Abubakar muke cewa sai an jima.
2: Gaishe da ɗan samari Yahuza da Hafsatu da suka gabatar mana da wannan shiri na duniya ina labari. Idan mai sauraro ya ji daɗin shirin sai ya kasance da mu wani mako da misalin ƙarfe goma saura kwata don jin wani sabon shirin. Yanzu kan bari mu barku tare da Amina Umar ɗauke da maimaicin shirin nan na daga ofishin uwar gidan gwamna.
3: Daga ofishin uwar gidan gwamna.
4: Ugatoya, Jahaji Alani ta fito, wani bari da gada, wani koyan kuma na gada, baiwar Allah hasiya zari.
3: Shirin da ke kawo al'amuran da suka jibanci ci gaban al'umma da uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa a ciki da wajen jiha. Mai tare da gidan rediyon Bauchi a wannan lokaci barka da warhaka. Amina Umar ke farin cikin marabtan ku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna, wanda ke karkata kan sauya rayuwar 'yan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa. Kai tsaye dai a fili yake rawar da ofishin uwar gidan gwamna ke takawa, to sai dai ba abun mamaki ba ne idan wannan ɓangare ya yi shiru, musamman a wajen da aka yi rashin dace da wacce ta dace don jagorantar ragamar mata a jiharta. Wannan ɗin ma kuma shi ke sa ko da mai rike da ofishin ba ta nan ba mai ganewa, don dama abin duk ɗaya ne. To amma dai a nan Bauchi za mu iya cewa labarin ya sha bamban, don kuwa ko da na kwana ɗaya ne ba a ji ƙuriyar uwar marayu ba, lallai sai abin kan nuna a zahiri, ballantana kuma an ɗauki kwanaki ko makonni. Ba komai ke jawo hakan ba kuma sai tarin ayyukan alkhairi da Dr. Aisha Bala Muhammad ɗin ke yi, wanda faɗin shi ɓata baki ne, don kuwa lamari ne ba ɓoyayye ba. Wannan da ma ƙarin wasu dalilai kuma su suka sanya ko da gimbiyar ta alƙaleri ta dawo juma'ar makon da ya gabata daga balaguro na wani lokaci. Ɗanbin mata sun yi dafifi wajen taryarta tare da murnar isowarta gida, an dai gabatar da jawabai yayin da tawagar ta isa gidan uwar gidan gwamnan da ke GRA. Tawagar masu taryar da yawancinsu 'yan siyasa ne suka haɗa da mika saƙon godiya game da kujerun umra guda biyar da ta basu. Mataimaki ya shugaban jam'iyyar APN a jiha Hajiya Hadiza Maman PH ta fara buɗe taro da waɗannan kalamai.
5: Muna miki fari da zuwa mama, muna miki barka da zuwa. Mun dan mun dan rage mata ne yau, kuma ga shugabannin mu ma gaba ɗaya, da gaba ɗaya muka fito. Woman leader PDP, woman leader APN, gonan woman leader duka ga mu nan mun bayyana. Wasu tuna baya, wasu kuma mun ce hakura da mu wakilce su mama. Muna murna da zuwanki, muna farin ciki idan baki nan kamar in kika dawo ne kamar ke yafa mana ruwa. Saboda haka muna murna da dawowanki, da haka da mu haɗa da duka yanayi ina kwana. To alhamdulillah.
3: Hajiya Hadiza Maman PA, bayan da mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar APN ɗin ta gabatar da jawabi ne, sai shugabar mata ta jam'iyyar APN ɗin a jiha Hajiya Fatima Hamza ta miƙe don isar da sakonta wanda ke tattare da fatar alheri ga jagorar matan jiha kuma uwa ba da mama.
5: Mamar mu muna miki barka da dawowa da fatan kin dawo lafiya. To gaskiya muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda yake ba da mulki lokacin da ya ga dama. To ubangijin mu Allah subhanahu wata'ala godiya da zamu ƙara yi maka da Allah ya kasance wannan mai girma gwamna namu Haziki ya gama lafiya ya dauko mana jajirtaccen gwamna wanda jiki ne zai gaje shi. Ubangiji Allah ya ba sa'a da nasara a zaɓe mai zuwa. Mama mu muna godiya kwarai da gaske mu kan matan jihar Bauchi ba abin da zamu ce hatta wa'yansu cikin wallahi irin ki suka rasa. To muna godiya da irin abubuwan da kike mana. Allah ubangiji ya saka miki da mafificin alkhairi. Haƙiƙa mama ba mu da abin da zamu ce miki wanda ya wuce mu ci gaba da miki addu'a a duk lokacin da muka yi ibadar mu guda biyar. Kuma muna godiya da kujeru na umara da kika bamu. Ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya bamu ikon sauke nauyin da kuka dora mana.
3: Shugabar mata ta jam'iyyar APN a jiha Hajiya Fatima Hamza. Hajiya Aminan Garbu shugaban shiyar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APN din ce ta yi jawabi na gaba. Wacce kuma ɗaya ce daga cikin waɗanda suka samu kyautar kujerun umarar.
5: Mun matan jihar Bauchi gaba ɗaya muna miki barka da dawowa a madadin mata na jihar Bauchi. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi irin alkhairin da kike mana da taimakon da kike mana da tunawa da mata da muke gwagwarmaya da baki manta da mu ba a jihar Bauchi. Muna godiya ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi. Yadda baba ya shekara takwas a gwamnan jihar Bauchi ya kamo mara hannu ya ku ba Adamu a matsayinsa na gwamna a jihar Bauchi. Ubangiji Allah ya kama hannayensa. Ubangiji Allah ya bamu sa'a. Yadda ya haɗa gwamna ubangiji Allah ya kama hannunsa ya kai shi sanadin jihar Bauchi ta kudu. Al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake da kujera a jihar Bauchi yake neman takara ubangiji Allah ya kama hannunsa. Ubangiji Allah ya bamu nasara. Allah ka jaddada mana ba da yana hannun mata kuma mata mun ba da goyon baya 100% insha Allah wato da gwagwatar mu ranar zaɓe za mu fito kuma za mu fada guri'a kuma za mu ci zaɓen mu da yardar Allah insha Allah. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi kin ba mu kujeru gomara ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi.
3: Hajiya Aminan Garbu shugaban shiyar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APM a cikin tawagar kuma har ila yau akwai shugaban jam'iyyar shiyar Bauchi ta tsakiya wato Mrs. Deborah wacce jawabinta ya karkata da yadda sarauniyar Bauchi ta farko ke sauya rayuwar mata matasa da masu karamin karfi.
6: Amma ran da take dawo sai mu warke domin alheri da kike hana umma mu ba za mu samu mantawa ba. Kuma muna godiya da ki baba da yake da jajjaccen takara. An ce uba ba zai gudu ba nan sai rarrafe yayin da baba ya gudu Yakubu ma zai gudu. Kuma mun ba da gaskiya cewa 2027 Yakubu shine gwamnan jihar Bauchi sannan kuma senta baba ne hausa suka ce kaje ka kyautar ka a baya za ka same shi a nan za ka same shi a gaba. To baba ya ce ka kyautar ka a baya zai same shi a gaba don haka kawai muna kira ne lokaci ya yi idan Allah ya kai mu cikin masu rai da lafiya sai dai mu je Abuja rantsuwa. Gaskiya mama Allah ya raya shi Allah ya kara miki da kwana ubangiji Allah ya ba ki lafiya duk wani cuta da ke jikin ki Allah ya kawar da shi.
3: Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta DRC 2 FM kafin mu ci gaba ga wannan sako.
7: tarbiyar yara na biso
8: aba iyayi na kokan saduwa
7: aba iyayi
9: kokan yake sai kin wanke kayan nan tasba abin da ya dame ni sannan ga kuma wanke wanke can na jira bayan nan ki koma daki ga shara ga mota ja'irar yarinya ni zan yi miki aikin gida kuma dafa in baki kici solo ba za ki yi ba ko sai na kona bakin kokon naki tukunna
10: assalamu alaikum lantana yaya haka ina abin doka alai irin wannan yarinya
9: a'a sabuwa ba na son haka wannan ai shine shiga uku ni fa ba na shi shige miki a hidimar gidanki
10: kwantar da hankalinki lantana tsoro nake ji miki kin san ba irin wannan cin zarafin yara kanana kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki
9: gidan yari dai sabuwa na shiga uku wadi wasu zuci shirya ki tafi makaranta daukace kanki tun kafin ma banki ya dawo
10: wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad Sarauniyar Bauchi

0: Hakan nan ita ma Hajira saukin kasuwa a nata jawabin ta ƙara jaddada goyen bayan matan jiha ga tafiyar ta Dr. Aisha Bala Muhammad.
1: Maman mu, maganin kukan mu, uwar gidan mai girma wannan jihar Bauchi, population Bauchi, sarauniyar Bauchi, uwar marayun Bauchi, uwar masu uban Bauchi. Muna miki godiya ga irin darajojin da Allah ya mana da ya ba mu ce da mai girma wannan jihar Bauchi. Ko ba ji abin da kike yi, ba ki manta ba, ko halattun yankinki ba. Jihar Bauchi Hajiya Mama na tashi a nan ne tsaya domin ni a matsayin ƙanwanki, ƴar uwarki, kuma masoyiyarki, masoyiyan baba mai girma gwamnan jihar Bauchi, wadda muka ɗauki alƙawari mama ki buɗe kunnenki ki ji da kyautanki za ta yi magana. Wadda muka ɗauki alƙawari za mu rama halaccin da suka mana, ba biyan ku zani ba, ramawa zani. Mai girma gwamnan Murtala, wallahi ba don riya ba, wallahi ba don na ganki ba mama, ke kin sani, wallahi ya mana abin da ya kamata a jihar Bauchi. Ya sa kwamishinoni, ya sa FKSA, ya sa SSA, to wallahi mama muna miki godiya, Allah ya saka miki da alheri, kuma kullum addu'a muke miki, Allah ya kare ki da lafiya. Wallahi in ana nan, in ana, in ana siyasa a nan nan, wallahi mama za mu miki siyasa. Kuma ina godiya da motan da mai girma gwamna ya bani, ina godiya da SSA da aka bani, ina godiya da amma alishir da aka ara mini, ina godiya mama. Sannan kuma mama mun gode, mun gode, Allah ya kare ki da lafiya, Allah ya saka miki da alheri. Kuma ki sani mama alƙawari muka yi daga ɗaura, sai abin da ɗaura ya faɗa, ko daga mama sai abin da mama ta ce. Wallahi ana kawai ya ki ce mu shiga, ba mu shiga ba, in ya ki fata ba ma za mu sa mama. Yauwa, to wai saboda soyayya Allah ya saka miki da alheri, Allah ya ki ɗan iyaye, Allah ya kare ki da lafiya, alfarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Hajara sarkin kasuwa sai kuma Karima Tudu-Tudu wacce ta yi fatan alheri a jawabinta.
2: Mama abu kaɗan ne zan faɗa, wallahi mutane daban-daban ana jiran ki ne ki dawo, saboda yaran kin nan da kike gani mata wallahi suna aiki a jihar Bauchi. Mu sun abu na ce da nufin kala-kala, mu kuma mun fiye an an gaya mana an ce an samu masu manyan riga an kusa ƙorafi, wallahi mama sun gagarin yi kofi. Aka kira har ba nika yi jirgin na aka ce a same ki a gaya ni ba ku wanda zai yi kubuci zai ke. Mata ya gaba ko wallahi sallahi a kwatin zaɓe, sannan ba ne babban riban aka je wurin kafa ni. Mama ko da kamar hanka ta, wallahi haka muke. Me babban riga sai dai ya zo ya haka da motarsa, kuna kaya ce ana kai. Mama wallahi matan kin nan ke ne za ki dinke mana problem din da yake cikin Bauchi, amma matsala a gefen masu manyan riga wallahi akwai. Matan kin nan a ƙara su, a ƙara su, mu ne muke tasiri, su ma sun yarda da haka. Mama mun gode.
0: Karima Tudu-Tudu, to bayan dukkanin jawabai ne sai mai gayya mai aiki rumfar marayu Dr. Aisha Bala Muhammad ta isar da sakonninta ga tawagar, inda ta fara da bayyana farin cikinta bisa karamcin da suka nuna mata.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mana rayuwar mu muka ga wannan rana mai daraja, ranar Juma'a. Ubangiji Allah ya sa muna daga ciki wanda zai gafarta, ya ƙara mana nisan kwana, ya ƙara mana ɗaukaka, ya yafe mana kurakuran mu, ya kuma yafe magabartan mu, ya ji kan iyayen mu, ya ji kan wanda duk suka riga mu gidan gaskiya. Ya'yan mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai kiran su a cikin kwanan nan, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu iyaye da suka bari a baya. Allah ya sanya musu hakuri da juriya, da suke asibiti Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da muke nan a cikin lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya, ya ba mu ikon bautata masa, ya yafe mana dukkan kurakuran mu da manya da ƙanana. Muna muku godiya wanda ba shi da iyaka, wani shekaru bakwai da suka wuce Allah bar mana rayuwa da mu da kun daga cikin mu kadan aka dauka akwai murjaba ta ne Allah ya ci kanta ba fata mata da sauran wadansu da ban ambace su ba ta daina a to wanda har yanzu Allah ya bani iko zuwa ta'ziya ba ina kuma da niyya insha Allah da yake an ce ta'ziya baya wucewa mun tura kuma za mu je Allah ya ta Allah ya gafarta musu muna godiya siyasa yana ta matsowa kuka duba wannan yana daga cikin alamomin da kowa ya kamata da yake kokarin ji tsoron Allah ya koma ya ta Allah kamar yanzu 2019 ko muka zo neman gwamnati neman zaman gwamnati ya gashi ana maganin cewa lokaci yana turawa har an komo ga sauran watanni to haka kuma za a ce kwanaki za a ce kuma an zo an gushe wannan haka rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ba mu canja muna roƙon mutane da su sani cewa Allah suke ba da shugabanci a lokacin da ya zo ma wanda ya zo ya kwace a hannun wanda ya zo kuma muna ƙara jan hankalin mutane su sani cewa za ka haifi ɗanka ya zama wani abu kai baka zama abin da ya zama ba wani ma jikanka wani ɗanɗan uwanka wani kuma wanda ake musu kallon ƙasƙantaccen shi ya sa Allah ya ajiye shi haka a gefe ya kuma raina shi a hankali har ya kai wani matsayi saboda a gaba akwai abin da Allah ya ajiye masa idan muka duba history na duk wanda suka zama manzanni dan aika ne Ubangiji yawancin su babu wanda ya wahala ba ba wanda ba a masa gori cewa shi ba kowa bane ko ya fito daga cikin talakawa waɗanda ake gani ana kyamun su amma kuma su suka zama shugabanni a duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Yakubu a matsayinsa na ɗan Allah ya ba shi iko in Allah ya ba su wannan shugabanci Ubangiji Allah ya sa su yi abin da ma mu ba mu yi shi ba na alkhairi dukkan wani kurakurai da zai zo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kaura shi kuma Allah ya dafa musu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa na Najeriya sannan kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Bauchi da Kwamitin ɗan uwanmu mata muna da aiki mai girma da yawa a gabanmu na ɗaya kowa na koma ga Allah da yawa da istighfari muke amana girmama na gaba da mu kai saƙon da duk za a bada mu sani cewa shugaba shi kaɗai ba zai iya ba duka ba'anin shugabanni ne duk wanda kika fito ko a gidan ki a matsayin ki na mata kina da miji kina da ƴaƴa to ke ma fa shugaba ce shugabanci ma mai girma wanda shi ne wanda Allah ya fara tambayar ki yaya kika tarbiyyantar da bayinsa don su ne amanar farko saboda daga cikin su ne ake so a samu shugabanni na gaba to yau kuma shi ne yawanci muka zubar wannan shi ya kawo mu halin da muke ciki muke wahala mu zuwa gabanni wato tarbiyya da iyaye ya kamata a ce mun bada wajen bada tarbiyyar shugaba tun na ƙanana mace ne ko namiji musamman mace dan duk wani ɗa da zai zama wani ai a hannun mace ne mace ne ake so ta zama mai tarbiyyar ita uwar sai ta tarbiyyantar da ɗan domin a sa masa tsoron Allah tun na ƙarami idan Allah ya ba shi shugabanci sai ya zama adali adali wa matansa adali wa makwabtansa da ƴan uwansa adalci wa komin ƙanƙancin shugabanci da aka ba shi don haka shi yasa nace muna da aiki dole ne mu koma makarantar mu sani cewa ƴaƴan nan da muka yi aure shin ya za mu ba su tarbiyya su zama nagartattu a society muna laƙin shugabanni kuma ba wani abu ne abin da yasa nake laƙin shi ne mu matan da Allah ya ba mu amanin tare da mazaje mu a gara ba da tarbiyyar da mu iyaye suka ba mu sani mu ba kowa wanda shekara 40 da ya wuce ko 50 tarbiyyar da arewa ba haka yake ba akwai amana akwai respect akwai son juna akwai sauraron na gaba da kai ya Allah babban ka ne kawun ka ne makwabcin ka ne malamin ka ne amma yau mun tashi duk mun san cewa ba haka al'amarori yake ba to me yasa ga kuma ilimi na addini kun mun karuwa yake amma fa shi kun hankalin da abin da ya kamata shi kuma na kauce yana tsara taɓarɓarewa in uwana mata dole mu sake zama mu yawaita yin addu'o'i a duk inda muke, a duk lokacin da muka samu kanmu, a duk lokacin da muka tuna muka san cewa akwai mutuwa, akwai amana kanmu, mu yi ta istighfari da salatin annabi, mu riƙe amana kamar yadda kuka faɗa cewa mata suke zaɓe, mata suke zaɓe, amma wani sa'in da yake mu duk mu ne muke sake sakaci, ko kuma duk wanda suke zuwa a wajen ba ta komai, ƴaƴanmu ne, mazajenmu ne, ƙannenmu ne, inda mun ta da su ne inda za su riƙe amana za su ma za su riƙe, kuma dole ne haka Allah ya yi, dole mu tafiyar da su, wata matan duk yadda take so ta fita ta yi zaɓe mijinta ne mai tabo za ta fita ba. Da haka dole abin shi ne aka ce siyasa, dole ne mu san cewa idan za mu yi approaching da yadda za mu je campaign da yadda za mu je contact da yadda za mu fito da yadda za mu gaya mutane amfanin abin mata su zo su yi zaɓe, amfanin mata mu yi ƙoƙari mu yi karatu, saboda idan aka zo raba wato mukamin ya zama cewa ana samun mata. Da yawa akan zo idan an yi zaɓe a ba da waɗansu mukamai wa mata, amma kun sani cewa dole ne a doka akwai matsayin communication da za ka kai kafin a baka, shi ya sa wani ko ka so ka taimaka ba yadda za ka yi, to wani kuma daman shi appointment din nan ba shi da yawa, amma wani shi ne za ka ga cewa idan an ci zaɓe wani mota za ka ga shi ne rabonsa, wani zai samu zuwa Hajji, wani zai samu Jerusalem, wani zai samu taimako da wani empowerment, wani kuma zai samu appointment, wani wanda aka ba shi appointment din shi kuma shi ma shi ne zai kusura ma wani. To muna roƙon Allah duk ayin da muka samu kanmu Allah ya sa cewa duk abin da za mu ta mu ya kasance mai albarka, kuma wanda mu ma za mu taimaki waɗansu.
2: Me kake nema shugaba idan ya zo maka? Farko ku shi ne maganar zaman lafiya, yau ba rashin zaman lafiya ne ke ga shi da bin yanzu dukkan mu a Najeriya, an ce me yau kuma sai ce in ko Najeriya za ta zauna lafiya, ku je ne jin kashe kashe kai, ku je ne jin yanda ake kinafi, ya kuwa a daina komai kan gwamnati kan ta mana komai ma ta gwamnati kada kan ka kari mu ya ce ku. To dole ne wani abubuwan hannaye muke kai mu cikin wani fitilin da ƙananan abubuwa da muke yi a koyi Allah na ganin mu, shi yake fushi da mu, wani abubuwan Allah yake azabtar da mu, dole kowa ya zauna ya gyara ya duba ya gane yake yi tsare din kadan abin da gwamna yake yi ko matar take yi ko gwamnati yake, ke ma dubina ki sai mu samu gyara, sai Allah ya tausaya mana ya ƙara ba mu shugabannin da za su tausaya mana, amma shi dama Allah ya faɗa idan kuka yawaita zunubi to zan haɗa ku da shugabannin da za su dinga gallaza mu. Jama'a mu ji tsoron Allah kuma mu yi siyasa da tsafta, duk wanda take da aure take da ƴaƴa za a yi siyasa, amma ki dinga tuna baya, kar ki sai da mutunci, kar ki sai da daraja, kar ki zama kamar ƴan tasha, ƴaƴanki na kallo abin da kike yi shi za su ɗauka, in cin amana kike yi shi za su yi, wata kuma har makiye ma za su ci wa amana, in kina aikin kirki shi za su yi, kuma ko baki nan za a ce wannan mata ne amana ne ƴaƴanta a kyautata musu, Allah shi ya kan turo da wasu taimaka ma. Shi siyasa jisarci yake da abin da in ka aikata aikin kirki wata rana ba ma wanda ka masa wahalar ne zai saka maka ba, wani da bari Allah yake kawo ya kowa da rabansa. To mu duba siyasa na maganin cewa ba wai kan mu ne kullum a tsamin ke damuwa ba, a'a jihar ta ci gaba, a samu kwanciyar hankali, ayyukan more rayuwa da muke samu nan da ake jin daɗi, kofar gidanka akwai titi, akwai ruwa, akwai makaranta, a ci gaba da gina shi, a ci gaba da gyara shi, a shigo a yi wasa, a yi dariya, a ci abinci, a rabu lafiya, a gaya mutane abin da kowa ya kamata.

0: So the first one is for Rosie when I'm off work because you were t-shirt to BRC. So I come on or to almost either return them to the key and then t-shirt with the key can feature on the rebuild look. Kuma ana tsaka da gabatar da shirin nan daga ofishin uwar gidan gwamna. Idan Allah ya yarda ranar Juma'a ƙarfe 6:30 na almuru, Amina Umar za ta sake dawa ɗauke da maimaicin wannan shirin ko wani sabon sa. To muna fatawa ana jin daɗin kasancewa da mu yanzu. Bari mu je da shirinmu na gaba tare da Ibrahim Cindaɗan Mataliman Katagun Himma dai magidanta.
1: Mai tare da gidan gidan Bauchi, barkanmu da arzikin saduwa da ku a cikin shirin na Himma dai magidanta. Kamar kullum ne yadda muka saba tattaunawa da matsaloli da ke samun magidanta ko addabi magidanta, a kullum mukan jawo hankalin su magidanta, kuma lokacin da ya kamata su yi amfani da dukkan shawarorin da muke bayarwa, ka ɗauka ka ga amfaninsa, ka yi amfani da shi ka ga daɗewarsa. Aka ce a daɗe ana yi sai gaskiya. To a yau ba kamar yadda wani zauri ya saba gayyato manya-manyan magidanta da malamai a cikinsu, a yau ma haka na sake gayyato manya-manyan magidantan da kuma malamai a cikinsu. Daga cikin akwai magidanci wanda yau da kullum kuna je muryarsa shi ne
2: Masani Hussaini. Kwai Umar Muhammad mai anguwa a sha'ibu ya kuwa ya shi.
1: Sai kuma malamin da nake ce muku mun gayyato malamin babban masallacin Juma'a na Wuntin Dada
2: Aliyu Shehu Mustafa Helena.
1: Kamar yadda wancan satin muka samu tattaunawa akan hamada, kuma mun yi amfani da wancan dama ne saboda ganin cewa yadda ake sassare itatuwa ake kolawa, saboda haka muka gayyato wani masani akan wannan al'amari, wato malam Dauda Ibrahim Taylor da ke sabon kasuwar ne, wanda shi ma masani ne akan wannan al'amura na dasa itatuwa da kuma rashin amfanin sare su da yadda suke da rai. To malamin da ya shigo da irin tasa basiran da ya ga cewa ya kamata ya shigo gidan rijiyar Bauchi tun da ya ji wannan gudunmawa da muke bayarwa, kuma ya kirawo ya jawo hankalin al'umma da irin wannan sare-saren da suke yi.
3: Yadda ne wannan shiri aka yi shi a wancan sati da ya gabata, wannan sati ma da shi aka kawo rijiya ka kawo shi, kuma kamar yadda ka faɗa ba a common sense, ma'ana tunani na dan adam da Allah ya yake ba, ya kamata mu fahimci rayuwar da muke yi da yadda Allah ya halicci mutane a matsayin mu na bil adama, ya halicci bishiyoyi, ya halicci dabbobi, ya halicci halittu duwatsu, ya halicci ruwa, ya halicci tafki, ya halicci tuddai, ya halicci to duk wa'annan Allah ubangiji ya yi su ne akwai dalilin yinsu. Yanzu musamman mu ɗauko bishiya, ita kanta bishiya da kake kallo numfashin da muke shaƙa, aka ce shi ne mu muna shaƙan oxygen sai mu fitar da carbon dioxide, ita kuma bishiya ta shaƙi carbon dioxide da ma mu oxygen, to kaga a wannan kenan. To aka zo maganan muhalli, yanzu wani mai fashin baki masani mashahanci ya yi magana akan cewa ya ba da misali ya ce yanzu kai ne ka je gindin bishiya, kwaya ka je ka samu bishiya mai inuwa ka zauna a cikinta, irin sanyin da za ta baka ka kwatar ta wannan sanyi, in aka ce ɗaki da aka shiga mai AC mai air condition kenan, air condition nawa ne zai iya baka irin sanyin da wannan bishiyar da ta baka? Kaga ya nuna cewa kuma kaga ita ya bishiyar nan ruwa alhalitta yadda Allah halicce ta fata ba ɗan adam ne yake ci ta ba, komai ba Allah ne yake shahid ita da ruwan wannan wata. To sai mu kuma matsayin mu na ɗan adam, Allah ya mana duk wannan din mu ji daɗin rayuwa, sai muka zo muka ce a'a ko bai yadda ba mu bar mu sare. To a bar ta maganan mu amfani da bishiya, sunna ne na malaki sallallahu alaihi wasallam ka dasa bishiya sadaka ce. To duk da an kwadaitar da mu aka zo aka samu hukumomi daga majalisar dinkin duniya wanda suke kiraye-kiraye wajen ganin cewa mun dasa bishiyoyin nan, kai akwai hukumomi na musamman wanda daga majalisar dinkin duniya suka zo nan kasar Najeriya, gidanka ne, gonanka ne, ƙauyenka ne, garinka ne, za su cire kuɗi su baka ka dasa bishiyar nan. Su ba suna can gaban su zo nasu da bishiyar, amma ya kamata ka yi tunani ka fahimci shin wa'annan abin da za su hali inda kake, kamar kai ne mutum ya zo ya ce ga kuɗi sai doka ci ko ga kuɗi ka ci abinci a cikin ka ba ko shirin ja kunu kunu kunu. kasan kishi ya tafi kuke to amma duk wannan kula da wannan ba sai aka waye gari wurin sa an sa da bishiyoyi da ganyen itace an sa da bishiyoyi da ganyen kawai wanda kuma akwai hukuma musamman hukumar kare muhalli wanda tana aiki ba dare ba rana wajen faɗakar da kuma wayar da kan jama'a a gidajen rediyo musamman wannan gidan rediyo da namu na jihar ana shiri na musamman akan yadda za a kula da muhalli kai akwai gidan rediyo ma na kasashen waje wanda ake DW wanda akwai shirin musamman da suke wai mutum da muhallinsa to kaga duk wa'annan kuma duk in ka sauna da shirye-shiryen ya ta'allaka ne mu ɗan adam ɗin mu ake kullatar da mu wajen kula da san bishiya kula da raye bishiya ba don komai ba saboda abin da ake guba shi ne abin da ake ce climate change ko ozone layer ko kuma a kira shi da hausa gurɓatan yanayi wanda rashin wannan bishiya shi yake shi ne dalili na farko wanda da lokacin mai tana sa yi muna ƙananmu mu san irin wannan abubuwa da ake yi iska ya taso kuma ya yi duhu da rana Allah bai san wannan ba to amma a yanzu an waye gari sai ka ga abubuwa wanda da sai dai mun taɓa rike yankin ƙasashen da suke sahara haka zo haka kamar yadda nake gaya maka ɗazu akwai hukuma ta musamman wanda aka ware ita kan fara kuɗi wanda da bana a kone shiri da aka yi wani sabana conservation wanda gwamnati da gwamnati da tura a tura wa da suka zo su rika ba da kuɗi domin a kyautata muhalli to amma abu ya gagara mu dinnan abin nan mu ne zaɓi ba zai amfane mu zai taimake mu ya inganta rayuwarmu amma a'a yanzu abin da zai ba da to wallahi shekarun jiya ina tafiya da daddare daga motocin ƙauyen nan guda uku a cike da buhunan ƙauyen da suke shigo sun yi wani faɗaɗa ba sun biyo ta wani ta wani hanya da wuce na ta sun to irin wa'annan tsakani da Allah kai ɗan adam gwamnatin nan ba shugabanninmu nan da suke ce mana ki ka ga wala duk wani shugaba yanzu da za ka samu mutuwa kamar da suke faɗa a kan maganar sare bishiyoyi idan ka je gidajensu a jihar za ka samu sun da bishiyoyin a gidajensu ka shiga yadda ka san kar ka fita to mu me ya sa ba za mu yi ƙoƙari irin wannan ba mu ne ma abin yake cutar da musamman mutanenmu na karkara yanzu shi mutumin karkara ba ya da wani abin da ya dogara da shi illa noma to wannan noman muhallin nan shi ne abin gadaransa nan da aka ce wannan muhallin ya gurɓata misali gurin da ka yi noma shekara ɗaya shekara biyu shekara uku na huɗu in ka zo ka sa amfanin ba za ka sa ba bari yi ba kyau ba a ce sai ka sa taki kuma na tabbata da a ce ana inganta rayuwar bishiyoyin nan wallahi da wani gona ma ba sai ka sa taki ba saboda duk ganyayyaki da suke sauka daga kan bishiyoyin nan wallahi su sukan zama taki su kuma sinadarin da nasu talla ba mu shuke shuke da muke amma to an sa ne da Allah ya sa mu dace
4: to wannan Dauda Ibrahim mun yi farin ciki da shigowar ka wanda zaure malami na gaba Shaibu Yashi yana da abin da zai dora akan abin da kai malam Dauda Ibrahim ka faɗi
0: hukumomi ne suna iya kokarin su akan tsare maganar itatuwan nan har gobe ba su fasa yi ba shauran al'umma ma ba su fasa ba masu anguwanni gaskiya suna da daren da su taka mai yawan gaske domin su ne suke kusa da al'umman da suke wannan barnan a kowane lokaci su suke da dama su kuma suke da ikon su hana ko su dakatar da waɗannan abubuwa ba wani wanda ya gagari hukuma a duk lokacin da aka ce kar ka yi ka yi to insha Allah in aka kama ka aka garkande ka gobe ba za ka sake ba ko a maka wani taron da gobe in an ce kai ma ba za ka yi ba in an karbi gawayin da ya kamata ma a maka tare wata ba da wani abu ka wuce ba ita gawayin ko nan miliyan ka yi a karbe ta gwamnati ta yi gwanjonta ai da ana yin hakan aka yi gwanjonta a kai shi local government ko na abu an dubu biyar ake sarra a cikin shi dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu ɗaya duk da ana yin wannan to amma yanzu kasan kamar ba a yi ko na abun gore ne hana yin wannan ko me yasa ne to gaskiya muna kira ga dukkan hukumomi da kuma masu anguwanni masu sarauta da shauransu duk wani daji da an fito da wani abun da gwamnati ta ce ba ta so a yi to dama suka samu duk wani mai anguwa yana da dama ya tare bakin dasu kansa yana da wakilansa zai kafa kowane sassa gafar dama ta iya kafa wakilai duk inda za a shigo da wani abu ba wai da za a yi ba shigo da shi a garin ka bai san ba to shi yasa ake ganin kamar karban abun goro yana tasiri a wajen yin hidimar amma inda an tsare waɗannan abubuwan to insha Allah abun zai yi sauki matuƙa muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan al'umman da ake kira ya kira ga al'umman da suka kira muna roƙon Allah ta'ala ya sa a ji wannan kira ya kira domin gwamnati ita ɗaya ba za ta iya ba
5: wani ce tana yi domin yanzu ka tashi neman arabi ko magani nan kusa wanda za an kaje nan bayan ganuwa saka samu arabi amma mallan yanzu tsamiyar da arabi a yaran mu ma ba san ma me arabi ba suna kawai suke ji tsamiyar mata a nisa kuma dorawa yanzu an dage ta birni da kauye ana yin katako da ita to ga gaban da wakin suya da yazo ake yin mallan daddawa da ita a yanzu ka ga daddawa ainihin daddawa ta yi nisa yanzu wakin suya muke ci me yasa saboda an yi katakai ta su kusan har gobe har jibi yanke ta ake domin wai a samu ayi gona wani ayi katako wani ayi gawayi gawayin ga algusu ya zo ya shiga ciki ga shi daidai rashin tsoro Allah ya yi kata-kata kullum muna kira ya yi kira daidai Allah don annabi al'umma annabi wannan al'amari a bari yinsa to muna fatan Allah ya sa kira ya yi kira da aka yi al'umma annabi su sa su dakatar muna godiya wa Allah ya kuma ya taimake mu gwamnati kuma Allah ya taimake ta ita ma.
6: Auzubillahi minash shaitanir bismillahirrahmanirrahim. Zaizayar ƙasa wani abu ce wanda take addabar mu musamman mu a nan yankin arewa maso gabar wanda yanzu take tunkaro mu ta fito gabar kuma tana mana barazana yanzu ga mun tsakiya gaskiyar al'amari zaizayar ƙasa wani abu ce wanda bai kamata a ce mu bar gwamnati kawai ita kadai ne za ta sa ƙarfi gurin magance waɗannan ba wannan haƙƙi ne na dukkanin al'umma wanda za mu tashi tsaye mu tsaya tsayin daka mu ma mu ba da gudumawa gurin gyara mahallanmu gurin dashe-dashen itacuwa so itacuwa ne wanda za su rage mana wannan zaizayar ƙasa yau duk wanda yake sare daji a garinka ka san wane ne ka san kuma wane ne shi za ka iya kiransa ka gaya masa ya daina idan bai daina ba kana da matakai 1 2 3 wanda za a iya kiransa a ladabtar da shi idan bai daina ba duk waɗannan bishoyi ne wanda suka shafi namu na gida wanda ba tare da sai gwamnati ta sarma mana da wani irin itacuwa ba wanda ya kamata a ce mun yi kokari mun shuka shi a guraren kamar yadda muka tashi muka samu kakannin mu na baya suke yi don da za ka je ka samu kakanka ya samu ya irin rawa ya je ya shuka a gonarsa sa tashi ya raune ta in zai tafi gona da fatanya da ɗauriyarsa a buta ya je ya bata ta tashi ya raune ta ta tashi ka same ta da girmanta su irin waɗannan abubuwan da manyanmu suka ba da su a gudumawar da suka bayar a baya wanda yanzu wanda mu muka tashi muka samu muka amfane su wanda yanzu kuma ake samun matsaloli wasu suke zuwa suke cire irin waɗannan bishiyoyi wanda har ya zama to hamada yana tunkaran mu ya kamata mu tashi tsaye mu ga da himma mu ma dawowa da irin waɗannan shuke-shuke din
7: ka shuka bishiya guda ɗaya ka rena ta to ka ga bayan ma ka rena wannan bishiyar ka samu lada raina ta da kwayoyin da suka zo suka dan ciro a bagin din bishiyar suka zo suka dan share ruwan da kake bata ban ruwa da sauran duk wani kwayoyin da ka zo ka iya samu ya dan tsotsuwar a bakin wannan bishiyar da ka sa ka goya ka samu ayar lada me kace mai anguwa
6: mai magana ya sauka da zo lallai ya yi sokaci kuma masu ma'ana masu muhimmanci to amma a gaskiya ni gane ne ba jiyau ba don irin waɗannan mataki da ya ɗauka ko ni yanzu haka akwai mutane da na same su a bakin gona na jikin dutse itacen nan babu irin wanda ba a yankewa za a yanke tsamiya za a yanke kanna za a yanke aduwa ka ga irin abubuwa da ni safan guda uku nan duka abubuwa ne wanda ake amfana su kaga sami yana dibe shi yanzu bugunsa daraja gare shi kaga kanya ana dibe a insa ana sha kaga abuwa don haka
7: shi ma ya daraja
6: to ya na sami su na ce musu muka gansa na ce musu don kai ku gurin sarki suka ce a'a taimake su suna neman abin da za su ci ni ce a kuna neman abin da za ku ci to na yadda yanzu ku kawo mini me kuka mayar a wajen madadin su kun kashe samiya me aka rasa a wajen babu an kashe aduwa me aka rasa a wajen babu an kashe kanya me aka rasa a wajen babu yace to sai an tabbatar min da menene za a kafa a wajen amma idan ba haka ba dan iya kai maganan gaban mai littafin wajen mai littafi kuma ya gaba din ya dauka wani mataki ba za mu iya tafiya da ita gaba mu kai ta ga mai gunduma ko mu kai ta gaba ma ga mai district
5: haka ne
6: suka dinka bani hakuri suka dinka bani hakuri suka ce mini ba za su sake ba to a takaice ne abin da yake dadi ba gaskiya idan ka je wajen mirin ya zama fili kuma kamar yadda ya fada yanzu ya sauka lallai muna fiskantar barazana na hamada ko jiya da hadirin nan ya fara nuna mana alamomi ai mun gani mun gani kuma jikin mu dole zai gaya mana to ba gwamnati ne za ta fito ta dauki mana mataki ba gwamnatin nan mu ne gwamnati kai da kai da ke mu ne gwamnati mu ne za mu tashi mu taimaki gwamnatin har ta shigo cikin mu ta ba mu gudumawa amma na gani na yi shiru ban yi magana ba ka gani ka yi shiru ba ka yi magana ba kin gani ba ki magana ba kuma da ki zagi gwamnati ba zai yi ba ku ne gwamnati gwamnati da mutane take yi ba da aljanu ba in kuma ya nemi ya yi magana da masu yi wannan abu suka nemi nuna masa izgalanci ko kuma taurin kai wallahi ne gare da su wani shi bane ya taimaki kansa ya taimaki kasansa ya taimaki yankinsa to amma abin da yake ba mu mamaki shine na goro da suke karba a hannun masu wannan abu shine ba ma jin dadi
7: suna kamo masu saran dajin nan suna kawo suna gani da idan su suna ba wa hukuma suna hukuntawa abinda su ne masu ɗaya na ake kuma ta fiye basa ce na mu taimaki kanmu da kanmu kuma basa yi amma sai ka zo da akan hanya akan kauta sai a tsare ka a ce an kama ka da gari ko an kama ka da wani a caje ka kuɗi ne an kama ka kuɗi shi ke nan to Allah shiga ka wala me za ka yi
6: mu abin da mu ƙara kira shi ne cewa mutane su tsoron Allah san cewa wannan abin itatuwan nan da Allah ya yi su ya kowannensu da ni'imar da aka sa ma al'umma a ciki wanda mutane suke amfana da shi kaga na farko ita ce in yana gonanka in ganyen ya faɗi in ya ruɓa da ya zama tashi a gonanka yawa kaga wani wani ni'ima ne da Allah ya maka in ma kai talakan baka da kuɗin baka da kuɗin sayan takin zamani to Allah ya maka tashi kaga in ya ruɓa ya zuba a ƙasa ya ruɓa in ga zai juya shi kaga ya zama tashi kaga wani ni'ima ne Allah ya maka albarkan ƙasa na a jikin itatuwa da kuke a ganyen itatuwa da suke baduwa na biyu in ka shuka itacen nan kai da ka huta a gindinsa ko kuma da ka ci ƴaƴansa ko da ka yi mene duk wani ƙwaron da ya zo wajen kuma da ya huta a jikinsa kuma in ya bushe tun wanda ya faɗi ya bushe da ka yi ƙirarenka ka ɗauka ka sa a bayan kekenka ko a bayan mashin ɗinka ko ka ɗauka a kanka ka kai gida ka yi girki da shi duk ni'imar na nan a jiki to amma in ka sare ba in ka sare wannan abun ka kore wannan duk wa'innan albarka ne da zai ga kuma da ya ga yi ka gaba da tambaye ka zo kana kukan cewa har yanzu ba mu samu taki ba bayan kai kokori taki a gonanka Allah ya baka wannan abu duk muna da daga gani ni'ima ne a gare ka ko mutane su rika lura da wannan abu kamar in ka shuka wani abu duk itacen da ka shuka shi duk wani ƙwaron da ya amfani da shi yana rubuta maka nata duk wanda ya zo huta a jikinsa ka sani da bai sani ba dabba ne me kowai ya zo huta a jikin wannan abu da ka sabu naga ana rubuta maka nata kai ka shuka wannan abu din ka ga sadakatun jariya ne wani take gudana har ila yau da kiyamati in dai mutukan itacen nan kana na gona a gona a inda ka shuka din amfanin da duk ake yin lariya suna gudana zuwa gare ka sai kowa ya ga alama jiya sai ga wani ƙura wanda ba ka taɓa tsammaninsa ba sai ga zai kuma hadi ba mu ba shi ba ne to har hamada ne yake tunkaro mu kuma tun kwanaki masu ilimi sun faɗa mana wannan nan da shekaru kaɗan hannun abinda muke gani a can ƙasan arewa ɗin nan can sai wajen su mutu biyu kuma gari mu saboda menene mun sassare itatuwa da suke jeji kuma mai shuka ba gwamnati ta yi ta kira ta yi ta kira ta je ta yi kamfen a nan ta je ta yi gaba za ta kaddu dama a nan ta je ta kaddu dama a nan kowa mutane ba su an kawai cewa tana tunasar da mu ne akan cewa mu je mu shuka itatuwa nan da ya kamata cewa mu lura mu rika faɗa ma kanmu ko mu ji tsoron Allah mu bar sani itatuwa nan su ma da suke da su din arziki dai ba za ka yi ba din ka kona abin da ba a ce ka kona shi ba ai bai shi na ka ce kona ka ji ka sare shi da ita ce da ransa da ɗanyensa ba bisa na ji ka gona masa wuta anya kai kanka in ka duba ka gani wannan abin ya laɗe a mutane su tsoron Allah ba to fitina fa shine kar ka dauka cewa wani abu ne fitinan nan mu muke jawo su muke jawo su hannun mu to Allah shiga ta wannan da kai wannan magana ta ce ita ce ɗanye

0: 来去来去来去，你可是不是你的不呢？你又可是那边去跟那边去，没事了就来哭哈。可那今年那啥来今年那不咋，阿妈那个怎么那边就去写啥哩？写写啥哩哇？哎，可是那有来的，可以要他发的吧，他发的吧，也去写写写他发的，都得他是发的，他发的可是都得联系。他那些阿拉阿公公是的玩弄，我那阿婆呢，我那阿拉呢，我是阿妈说的是干的是吧？阿婆那阿婆。Amma lokacin da ake sai ita ce jini ke fita me ya kamata kai ka gudu ka bar gurin baka san me ke sai ba amma a san zuciya kuma aka ce bacin zuciya sai ita ce ba shi ne kai abin aikin ne wani abin da aka ce ba hanyar abin da aka ce yana da yawa ubangiji Allah yana baka hanyoyi da dama amma ba sai ka je ka sare ita ce me rai ka sare tsaniya ka sare kanya ka sare dorawa ka sare dan hanyar halaka ne wannan ba hanya ne mai kyau da kace ce hanyar cin abincin ka ba in kuma ka ce wannan to kana cin haramun dan ko ita wannan abin da ka sani ta kana da haƙƙi a kanka Allah na hada shi da su yana karewa
1: jiyan nan ko ya ga nan da mai ambo ta da ce kowa ya gani da yansa yayi shi ko ishara kasa ne ko kuje gani in ka bude irin kasa da miji ko wani kasa ya dibo da gima guguwa ne kasa ne a filin Allah hanko ne kasa tana da yariya ta tashi ta tashi haka wannan abin ba abin tsoro bane abin tsoro ne ga dukkan mai hankali kuma wannan abin hamada ne yake sai salamu alaikum
0: kwarai
1: in ba garin mutane ma ba su sani ba su sani yanzu in ba su bar ba ku farka yanzu hamada ne yake salamu alaikum kuma tun shekara goma baya an fada masana ilimi akan wayannan abubuwa da shirye-shiryen nan sun zo jiran rediyon nan sun fada ana ji ana samun guda a samun barazana fa in ba shi kai ta ce a dake sarin itatuwa kuma ga shi yanzu kuma gudu ma albarkan ma kasan noma ma yayi bai saboda menene akwai sarin itatuwan ku wannan ganyen da suke rubatu su zo musu zama taki ku din sai ka zo ka ga waje ya ka shuka abin ka gama komi da kidar sai wannan bincike a cikin sa saboda menene albarkan da Allah ya sa mu kun je kun ibe da hannun ku matsa ko kuna yi wannan abu ma ga ga abin ga yana kace muku nemi arzikin ga kasa kai noma kai kiwo ho
0: okay
1: kai ce da mu noma da mu noma da mu to Allah ya sha itatuwa ta taki ne in ma kai ga tun tun kafa ai magana take zamu da ya musu ke bawa kuma wannan mutane wannan yake wannan ganyayen da suke zuba din da kuke ganin su suke zuba din na gaba ga aka jira mu dashi da za aka yi goda shi shi ne tajin ba to Allah sai ya tawo da shi ana ji an ga dubi shara mana yanzu ga ni ga dubi shara an ka kona shi in ga zo ga zuba shi ka zo sha gona me sai kiji ba shara kai gona ba ganyayen ba ne yake to me sai mu sai da to mu
0: ba
1: wannan matsala ne ba gofa ya kamata mu tsoron Allah kowa ji yayi ya ka tunta ni so maka sa saboda gaba da ka rika tunani yayan mu da ji kun jin da zo ce yayan nan ba su mu kun ba mu kun mu ka da su tilin mu Allah ke
0: to kamar yadda wala ka bada ni yace kana magana cewa ka san su da yawa mu da muka tashi a kai mu san mangala aka yi bi toka aka yi bi kashin awakai aka yi bi shara da kashin kaji a zuba a mangala aka gora aje a zuba aje ana bala ana zubbala shi a gora shi ne babban ta Allah shi da ta wala kamar yadda ya ngone mai ango shi masani ne akan kai irin waɗannan amfanin gona eh shara ka ga idan ka tsaye mutaci ka tsaya akan cewa sai lalle ka samu takin gona ta kai noma to wani lokaci ba za ka yi noma ba amma akwai lokacin da muke ɗiban kaya a mangala muke ɗora akan jaki mu kai gona iya mu to samu mu kora mu kai gona mu je mu zuba in ka ga amfanin da kai in ka kai takin awakai da tumakai da shanu da sauran irin kashin kaji da irin takin da ake gudanar da bai da ake karkaɗe wannan baƙi ma ka gudanar kai ka kai amfanin su za ka ga amfanin da za ka samu a wannan gurin ya fi wanda zai sa maka takin takin zamani.
1: Lallai malam Ibrahim ka yi maganan da ya cancanta ka yi maganan da ya kamata ka taɓa mun inda yake mun ɗaiɗayi. Lallai da iyayenmu da kakanninmu sukan ɗebi takin dabbobi a mangala su kora jakuna su kai gona so idan ka duba ɗan inda ake yin gonan ba wani gona ce ko wanda za ka zo ka same ta wanda ta kai ta kawo ba a'a gona ce wanda
0: ƙaramar
1: ƙaramar gona za a zuba irin waɗannan takin sai ka ji an ce maka kakanka ya ɗaura dami 100 ya ɗaura dami 150 ya ɗaura wani ya ɗaura dami 200 wani ya ɗaura 250 a gonan da ba wai gona ce wanda ka kai ta kawo ba gona ce wanda ake nomanta da fartanya babu feshi

0: ba magani ba komi iyakacin wannan sinadarin doka da kashin awakin da wannan ganyen da kake gani shine take. Amma yanzu sai ka ga mun noma hekta 15-20 sai ka ga dan abinda aka samu bai kai rubin abinda suka samu ba. Har yanzu muna tunanin menene ya janyo mana irin waɗannan shine tashar dajijjukanmu da muka yi. Yau in ka duba ka ga dabbobin ma ba sai da dajin su samu abinda za su ci. Yau daga inda ka riga aka ce babu wannan dajin dabbobin ma ba sa koshi kowa jama'ar illa ce gare ka. Yau ita karan kanta ƙasa da kake kallonta da wannan itatuwar ita ma suke mata amfani. Ka duba yanzun ka duba kamar Maiduguri in ka je ka ga rijiyoyin da suke jan ruwa za ka samu cewa da raƙowa suke jan ruwa da shanu da dabbobi suke jan ruwa kai ɗan adam ba kai suka leƙa ka gani wanda yake ƙarƙashin ƙasa ba. Saboda babu itace zafi ya yi yawa amma ita karan kanta waɗannan bishiyoyin da muke sarewa suna rage wa ƙasa zafi. Duk inda ka samu yawan itace a gurin to za ka samu da iko Allah akwai ruwa a gurin. Duk inda ka samu akwai itace za ka samu akwai ruwa a gurin. Amma inda babu itacen za ka samu babu ruwa a gurin. Lallai hukumomi su tashi tsaye da mu jama'a mu tashi mu domin ana wannan aikata-aikan da ake na kashe daji.
1: Malam Sani ka ɗauko tafiya dalam-dalam sai kuma abokin tafiyar na mai ce a in mun ce zamu biyan nan to wannan mintuna ma ya kasa mana dai yanzu ne da muka ɗauko maganar kona daji itatuwa da sauransu muka ce ba shakka mun ɗauko abu ne mai mahimmanci wanda jama'a in kunne ya ji jiki ya tsira. To a nan gurin kafin ce za mu ban kwana suna sauro sai na daɗa jawo hankalin mu mutane mu ƴan adam mu waɗanda yake talakawa ne mu tabbatar da cewar mun sa ido da mu da kai da ke idan mun ga an ji ana shiga jeji ana sare itace mu yi ƙoƙari mu ga an hana in bai haɗu ba mu yi ƙoƙari mu haɗa su da hukuma. Hukuma kuma su huɓasa kamar yadda a wani yanki a jihar Bauchi suka huɓasa suka je suka hana kuma har kai ma an samu ɗan wani ɗan rikici tsakanin su Allah ya sauka aka shawo kan wutar wannan abu. To amma duk da aka mutane kar su gajiya idan mun ga ana ɓallata irin wannan abu ana kashe abu mai rai ana bisnewa ana ƙonawa ya kamata mu ma mu yi huɓasa mu tashi a tsaye mu taimaka wa gwamnati mu taimaka wa kanmu. To kafin wannan lokaci a madadin su wanda suka taimaka min shirin ya samu tafiya.
0: Ahmad Sani Husaini.
2: Akwai Muhammad Umar Muhammad Sha'ibu Yakubu Yashi. Aliyu Shehu Mustapha Ilola.
1: A madadin zan wanda ke sa ido akan wannan shiri Aliyu da malafin makaranta Ibrahim Chindo liman katagun da ya shirya gabatar yake cewa sai wani sati na gaba za ku ji mu da ci gaba da ɗora ubangiji Allah tabbatar da alherinsa.
3: Gaida Ibrahim Chindo tare da bakinsa a cikin sauran shirin himma dai magidanta. To da fatan an ji daɗin kasancewa tare da wannan shiri na himma dai magidanta duk da kasancewar su maimaici ko mai gida barka da himma afwan. Allah ya kai mu ranar Asabar ƙarfe 2:03 na rana wani sabon shirin zai zo mai sauraro. A zanganin ne na dare mahutar bawa mita 94.6 ake sauraron waɗannan shirye-shirye.

To a Jamilu Zedak and Nketiah Mashakatawa da wa kasata kujar aski daga nan gidan radio mai tasha 94.6 BRC2 FM. Muna fatar ana jin dadin kasancewa tare da mu. Muna nan ne dai a filin mu na Bankwana da mai sauraro.

0: To gaida Nura M Inuwa da wakar sa ta sai hakuri, to muna fatar masu sauraron ma duk inda suke za su yi hakuri da juna, a ci gaba da hakuri na zamantakewa a kasuwanniya gida tsakanin iyalai abokanai mai gida da yaran gidansa da duk sauran da wanda ake bula ko ake tarayya tare, kun san hausa sun ce zo mu zauna zo mu saba. Da fatar an ji daɗin kasancewa da filin ban kwana da mai sauraro na nan gidan rediyon Bauchi daidai wannan gabar, kuma za mu je ga karatun Alƙur'ani mai tsarki da fatar za a yi tsayuwar saurare.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

Wato da fatar za a yi mana afuwar katsewar ta shatta mu a daidai lokacin da muke sauraron karatu daga Alƙur'ani mai tsarki, wadda ma da karatun ne muke sa ran tattara yanamu mai sallama da ku masu sauraro. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya lamince mana gobe, za mu sake saduwa da ku a zangonmu na dare mahutar bawa idan Allah ya yarda. Sannan kuma ko da mun katse hanyar watsa shirye-shiryen namu a wannan dare, muna sa rai da